0: halos halin no sa bahin it na ang ICC like si kuno si sa kuno sa INC sa Iglesia ni Cristo si niyang ng si Marcoleta no si Senador Marcoleta nga halos na yung agidrono it yung INC karakatodong jet no the same time bukod niya nga ni si Senator Marcoleta no kung natanda na itong karakatodong jet no bisan niya ni sa panahon ni niyang ginalitis no sa Congress no first impeachment trial no ni kuno ni ng Vice President Sara Duterte nagkaroon man no it niyang panawagan nga malawakan nga protest action no do INC karakatodong jet no so sa usaping ka right niyang pano sa usaping ka right niyang ng protesta no ng kung may permit man no kung uwa karakatodong jet in fact no niyang do peaceable assembly naton is niyang una man doon na nakabalhag no sa atong karanga constitution no pero sa usaping kara ito yung batas pambansa 880 una kara nakabalhag katodong jet nga kung nasa kwan ka nasa Freedom Park no aga nasa identified no designated area nga ging identified itang gobyerno nga Freedom Park no need na nga magbopa no it niyang permit para magrally kara katodong jet no pero kung do rally is nang nagakpos din mawit niyang traffic agwa mo pag-abiso like sa ginaubra ka right niyang bagong alyansa makabayang katodong jet na kung nagarally niyang pilang adlaw pa no bago natong gina-announce na may atong karanga protesta kara katodong jet para maging aware no atong karanga mga pumuyo para magiging para maging aware no aton karanga mga transport sector nga posible nga magkaroon ka right ng cost of niyang traffic no nakadepende sa kung ano kaabod o magpa-participate no sa aton karanga protesta ginahanda nagkakaroon no it ng paghanda no aton karanga mga pumuyo nga posible nung maging epekto ag magkaroon sanda ka right ng alternatibo no nga ruta o kung lug nga alagyan para hindi sa nakara maapekto ang karakatodong jet. Mm. So galing, sa ging obra karait ng surprise nga
1: surprise
0: nga
1: protest ni
0: no, it niyang INC, kay nag-cause karait niyang kuano, it niyang problema no sa atong karanga mga estudyante, sa atong karanga mga workers, sa transport sector, no nga niyang nagkaroon mo it ng mabaho nga problema karakatodong jet. That's why no naging very massive no pag criticize right mga pumuyo sa EDSA nga naapektado itraya karanga protesta pero taraw na do pinakapunta din natong karanga tanawong katodong jet is true credibility mismo no it ng INC it ng Iglesia ni Cristo sa usaping kara no nga do Iglesia ni Cristo is niyang nagapanawagan it niyang mapasabat mapanabat no ro accountability no agro makakuan it ng usaping karat ng transparency pero sa particular no nga panawagan nanda in support nga protest in support sa kay Marcoleta mambaba naton nga may transparency bala no sa ginobra ni Marcoleta nga may nagapangatubang makaroon mouth ng kaso dahil nagbato ni Mao no it niyang donations nga 75 million nga wala na naging deklara sa nangaranga susi karakatodong jet nang daya baga is nang bukon bagay mouth subject for accountability dahil doon doon nga panawagan ay transparency ng accountability so kung tatakusahon nato, nagahambal sanda nga very selective no ginaobra makaroon ni Bongbong Marcos para para mapanabat no ro ng corrupt nga official pero sanda mismo nagapanawagan at selective no nga pagsuporta sa mga involved mismo sa corruption karakatodong jet. Tanaw nato no nga nang kung may layi kita karakatodong jet mismo anero empleyado karait ng gobyerno katodong jet no nang ina mismo no sa layi kara mismo ng gobyerno bawal magbaton it one it may ang regalo bawal magbaton it may ang kuano it may ang nang halin sa ginatao no kung may adroy mo kara nga pagserbisyo sa tao kung nagagto ka sa opisina at gobyerno ginabawal right na yung layi kara katodong jet pero dahil ang haranga 75 million na kuno is niyang bukon man kuno halin no sa public fund halin ni mora sa private individual tatlo ka individual no nga nagtaugang kara katodong jet hay wag ginakilala it niyang kuno

0: ng Iglesia ni Cristo nga ng bawal. So, hindi natin maintindihan kung naman nga bulag ruay INC sa pagpanabat sa tanan ng mga involved sa usaping karayt niyang ng corruption, sa usaping karayt niyang may ginatago nga accountability no sa ginaobra na dakarama sa binagid no sa kay Kwan no sa kay Makuleta at the same time sa kay sa mga Duterte mismo kara katudong jet aban aman wa sanda nagagawa para magprotesta na nang nga kwa no nga pasabton si Sara Duterte kara sa 125 million nga confidential fund no ang intelligence fund nga ginggasto lamang sa 11 days kara katudong jet public fund man ra tong ato pero nagprotesta sanda kara katudong jet in support sa kay Sara Duterte nga wa kanda na ila nga i-impeach si Sara Duterte kara katudong jet that's why nga ginakwan ginato nga very kwa no nang tama ka hypocrisy no do na sistema nga right niyang kwano it niyang ng Iglesia ni Cristo para sa selective no nga kung sino ang duanda kara nga gusto nga niyang protektahan kung sino ang ruanda kara nga gusto nga suportahan bisan pa nga may saga no sa nag-exist nga lain natong para kadudong jet at makita nato no lantaran nga may involvement sanda sa ng corruption hindi nanda pagkuan hindi nanda pag suktonit ng accountability at niyang transparency kara kadudong jet
1: correct aga ro masadya pa kara akto bisan nga ginarespeto mata naton kina matarong matatayin siya nga maghimot protesta eh o galing Roba Soborong yung create na baga nga grabit ang perwisyo sa Metro Manila?
0: Yes, katulong, Jet?
1: Proceed king, proceed, oh. Dali na kita, nagkakaputo kita. Amay ko, ato matagin na respeto, siyempre kinamataro matatayin si, nga maghimot protesta, ay ginagarantiyahan taron ko itong niya konstitusyon eh. O galing, pero perwisyo bang gin-crear na kung ano nga surprise nga itong nga protesta, aga dumagaw ay pa, ay siyempre, ro Iglesia ay ginakilagagid, aga sikta, nga nagatindog kontra corruption. But here comes do mga tao nga rang gina-endorse at Iglesia, nga puro may mga kaso, nga plunder like Estrada. Oh, makaroon may plunder aga grab charges Bong Rebilia may plunder charges man former President Arroyo nga during kuan nga presidency grabe man dong inatubang nga mga plunder charges ang iba pa nga mga ginaendorso it Iglesia ni Cristo.
0: Yes, tama rin ka to dong Jet, no? Doon niya, no, very questionable, no? Halin pa ka to. Nga rin Iglesia ni Cristo, wala naga background check, no? It mga politiko. Nga din na-endorse nanda. No, tungod na, mandiyan ay may concept sanda nga black voting, no? Kung ano rin ba, karay tanda nga ministro, dapat pagasundon, no? It anda karang mga tumuho. Nga ni, bisan ginaamba natin, nga rin mga Marcoses, is may bahid it grabe nga ng corruption no ruanda kara nga Elgatin wealth kara katudong jet no nga yung samsam no halin sa mangga di tatong kara mga pumuyo mga taxpayers sa atong kara mga farmers no sa atong kara nga mga ng marginalized sectors ro kwan ni no do pandemic ng Unitim kara katudong jet no halos na yang involved no sa usaping karat ng corruption no so dayro nagapakita nga ro Iglesia ni Cristo is nang that's why no ginahambal no it mga tao no nga nang nagalatag it no it nang presyo no ro Iglesia ni Cristo sa mga politiko no it nang kwarta para magdemand no para sa dakara ro butuhon dahil ro sistema it na politika sa Pilipinas kara katudong jet una tama ka garok no tama ka nang bulok no bisan din ginamba nato no nga nang bisan may bad record sanda no in sa mga nagliga bisan mga political dynasty kara katudong jet no nga naga-create no it nang paglugmok sa aton kada nga nang sa pungsod natong kara katudong jet no bisan may mga senador no nga gina-endorse nanda nga may bahid it nang corruption no so niyang wakad dakas ng pakialam ka to dong jet, no? That's why no nga very disappointing, no, sa part naton ka right ng Bangolyan sa Makabayan, no ginaubra nga ra no it niyang iglesia ni Kristo. So kapinta no makaron lantaran agwan na ka to dong jet, no, niyang lantaran no aggarapalan nga ginapakita makaron it niyang no it niyang iglesia ni Kristo nga kung mismo ruan da kara nga nang kaibahan, no, like si Makoleta Karakatudong Jet, no, nga nang may sarap dun gid, no, sa usaping karait niyang pagbato, no, it's 25 million sa panahon na congressman tayo Maurag, nagkakalagan mo nga senador, Katudong Jet, that is a clear, no, nga nang may sarap dun ni Maurag sa layi, no, bisan sa usaping karat ng electioneering, nang watara nakikita, no, it ng Iglesia ni Kristo. So, that's why, no, nga ginambangit ng Bagwalian sa Makabayan, nga kung matuod, no, nga nagapanukot, nagapanawagan sa right na yung accountability, nagapanawagan sa right ng transparency, dapat mismo, katudong jet, nga dudaya ka ng mga gimpang endorse ng nga mga politik, nga mga politiko, halin kay Sara Duterte, no, halin sa kay, Marcoleta, no, sa ibang pa, no, nga mga gingindos ng Dakara Katudong Jet nga involved makaroon, no, sa kaso bibaw niya rin nakulong, no, let's say kay Jinggoy, sa kay Jinggoy Estrada, no, sa kay ano, sa kay nang Ramon Bong Rebilla, no, at even no sa part it, mga Marcoses Dakara Katudong Jet kung gusto nang dait ng transparency bukod niyan dapat no it niyang kopto nanda si Marcos dahil nagkaroon it niyang nagkaroon ng away do unity between Marcos and ano it mga Duterte, so makaroon do ginasukot sa pinandait niyang transparency aga accountability no si do mga Marcoses, pero wala nang gina pasabat no it niyang accountability at transparency ro mga nasahanay nanda kara katudong jet no nga klaro gid no agkita naton. So ang papagid ng baguhan niya sa Makabayan, kung natutuod nga nagpanukot sa darait ng accountability and transparency, both party, no, mga Duterte, ag mga, ng mga Marcoses, ruan da karang asukto, no, it ng transparency katotong jet, at kung nagasunod sa talaye, agamba na yung nanda, no, doon din dalo, di dapat nanda pagisuon do laye, pero sa gingubra nanda nga, kwan, no, nga, surprise rally, ging bendan dalo lolo no nagkaroonit ng traffic, that's why nga maging towing ani nga mga sasakyan, no, nagparking ang konsein kara katudong jet, ging black nan daro gyan it atong kara nga mga commuters, i-transport sector nga nagcause it grabe kara nga traffic pag sa pagsayad natin kara katudong jet, no, may namatay nga ng isa ka commuters, no, dahil sa cause it ng traffic kara katudong jet because of the emergency. So sino dapat rumanabat kara? In fact, dapat tumanabat ka raman, is why yung sinis mo katudong jet sa rasyon na natabo.
1: Okay. Si Madam Mary Joy Ruiz na Heradora, proud ay inse ko ni Mora. Anang hambal, haman ko no ko people's power, may permit to, ay wa mat permit. Pangaywa, dugi na obra ko not ay inse, bukod matat pag-indorso. Kim?
0: Yes, katunod jet.
1: May nag-comment na biya si Ma'am Mary Joy Ruiz na grama. Proud INC. INC ra imaw eh. Anang hambag, haman kuno ko people's power, INSA people's power, ay wamat permito. Pangaywa, bukon makunot ta endorsement na ginaubra. O na yung natabu abing nga, bukon manita endorser tawag kuno kara. Ay iba matarong endorsong ginatawag, Kim?
0: Sorry, katulong jet. Did you happy? Paki-uman, katulong jet.
1: Dali lang, git. Paki-adjust na itong ilinya dong. Okay na karakim? Dali lang, git, ha? Ay, nagkakaputo kita, eh. Kim, okay na, Kim? Kim, okay na? Okay na?
0: Yes, hello, katulong jet.
1: Okay na, bati mo na ako.
0: Okay na.
1: May nag-comment abiya si Ma'am Mary Joy Ruiz Heradora. Anang hambag ay proud ay insi imaw. Si Pilato matagin respeto ron, proud ay insi imaw eh. Anang hambag, kung people's power kuno ka to, may permit man baga, ay matsawa man. Pangaywa, anang hambag, hindi po endorso tawag dyan. Iba po ang endorsong tinatawag. Ana mataron. Ha? Nga, pananawa ni Ma'am Mary Joy Ruiz na Herradora.
0: Yes, una ka to doon dito, medyo ototot, pero pagintindi na ako, ano yung gina-question na na, people power ba nga itong natabo, kung 1986, may kung may permit. Tama ka na ka to doon dito?
1: Tama!
0: Pero pangayawa, ang sa endorsement na ito katodong jet, ano ang ito?
1: Hindi po endorso tawag dyan, ba na eh? Iba po ang endorsong tinatawag?
0: Gani, do pag-endorse it niyang ANC, ay bukong kunot endorsement.
1: Daya ba ang yun pang mention na natin yung mga tao nga nagapangatubak mga anti-grab cases? Mga, actually, ro, iba nga ni Karahay, gin-pardon yung ano eh.
0: Yes, una, sige. Una ka nakatudong jet, noro, doon natabo ko 1986, it's a people power. Nang una ka tudong jet, grabe no, rulantaran nga corruption, grabe rulantaran nga human rights violation, grabe ro extrajudicial killings, no, grabe ro nagtuhaw nga niyang gutom ka nakatudong jet. So that's why no nga nagkaroon no it nang it sa people power kada katudong jet ag ging kwanta no ging tipungan no it nang tanan nga nang sektor kada katudong jet no dunya na kun tanaw naton gi pangunahan rayet nang mga it nang Roman Catholic no nga mga simbahan pero kung makita natong aro history no it nang it sa people power kada katudong jet bukod nang it nang Roman Catholic no ro nag kwankara no ro nag nagprotesta kara katudong jet. Halos tanan nung sektor, no, tanan nga mga religious group, nang halin sa kabataang estudyante man, halin sa mga teachers, no, mga farmers, mga fisher folks, ag not only ang no sa idsa kara katudong jet no ro natabon not only sa Metro Manila, bilog na Pilipinas kara katudong jet nga nagkaroon no it nang pag-alsa, it nang pumuyo para patalsikon ro isa ka diktador, no, pasista, ag kurap nga kuno nga rehimeng Marcos Senior kara katudong jet. So sa panahon na to katudong jet nang bisan may layi no nga magkaroon may una nga layi no nga kwan nga naga-exeher no nga dapat magkaroon it nang permit no pag protesta kara katudong jet hindi mo mapunggan to tao kato dahil man mas ro nakita itatong karang mga pumuyo sa panahon nit 1986 sa people power. Gusto ko ano do grabe nga pagpanghimugos no do grabe nga nang corruption do grabe nga nang kuano ro grabe nga nang tawanon nga kinamatarong extrajudicial killing disaparecidos no aboro na biktima no nga ginpamatay kara katudong jet not only lang no sa mga nang sa mga leader aktivista bisan konforme ka kato nga ordinaryo nga tao kara katudong jet nga you are not belong sa mga progressive organizations pero nagakritisize ka no sa gobyerno ni Marcos at that time ginabdak ka ga pagapatsyon kara katudong jet so doon do nagtuhod kunaman nga nagkaroon it ng sa people power nga nagatibong ro mga pumuyong Pilipino para patalsikon ro diktadura nga Marcos that's why no nang abo nga mga nagkaroon man no it nang ako dita sa panahon it mga it nang gobyerno mismo it ng mga Philippine Army no nga nag kuano nagkontra sa gobyerno at that's why nga naging kabahin man sa dakaret ng sa people power kara katudong jet dahil wa sa dana ila no sa patakar sa grabe nga nga nagkatabo sa panahon it nang since 1972 nga nagdeklara it nang martial law kara katudong jet no so dudaya na tabo matakara sa panawagan nga surprise nga ng rally kara katudong jet paano masuportahan it iba nga sektor no do panawagan ka right ng INC karakatudong jet na mismo sanda is selected no selective lang ro pagsukot ang dait ng accountability at transparency no kung si Marculeta no nga nakita naton nga uway mo transparency no nga dapat ging deklara na sa panoro war ro gibato na nakara nga ng 75 million no sa panahon nga nagpadayagan mo nagbato ni mo ka right niyang 75 million ka katudong jet dapat din deklara na sa sosi ago na investigate it nang kumilek nga sa nagagto ka raro donation sa pilaro ana karang naging gasto dahil do sa bilog gabi natin makita ka katudong jet na kung nagambang abis sanda at that time no sa panahon nga nagpadayagan sanda bilang mga senador ka katudong jet na uwa kung sanda it niyang kwan no ba sa campaign money o wasan da karang nagabato nit nang donations wasan da karait na yung supporters nga naga financially naga suporta kanda kun diro anda kara nga panawagan lang is nagpangako si si kuno si Marculeta nga runa da konsumo it ng kuryente nga below 2000 pesos ay dapat librehon yung kara katudong jet nga dapat ro yang panubuon do presyo karait na yang ng mga bagakunon so butang bawang karong katudong jet may ginatago nurudaya karang si Marculeta at the same time no sa kay president sa vice president Sara Duterte na ginakwestiyon naton ro liquidations na na no nga 125 million no nga ginasto kara sa suod lamang itang 11 days nga confidential funds sa intelligence fund so ginakwestiyon naton ro do kano ro do usapin karet ng transparency and accountability paano ginggasto man baga nagguwa ang pangalan na day Mary Grace Piatos nagguwa ang kararo mga pangalan at mga chicheria at mga artista nga mismo ani no do AFP mismo nag amba kara katudong jet no nga gihamba ni Sara Duterte nga kabahin ito 125 million nga intelligence fund ay ging pondo na sa mga activity ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang Armed Forces of the Philippines nagambang nawasan na nakabatong karait niyang kuano itang fund from the Office of the Vice President dahil luging gamit ang dakara nga kunduit ng ASP halin mismo sa kunduit ng Armed Forces of the Philippines bukong mawit ng part ng 125 million. So, butang bangon, may accountability nga nakita kararo do ng pagungalian sa makabayan at white transparency no so vice president gani obra ang imo ka right niyang istorya para lang i-justify nga kunsin kararo niyang nagadto kararo kwarta kara katudong jet so kamano ba raging question it niyang kuano it niyang INC ag bagkos din suportahan pa ani no sa panahon nga ginsalang ro first nga impeachment trial sa Congress kara katudong jet nga na-impeach mo sa Congress pero pag-abot sa Senado waging approve no it ng Senado pero sa Congress impeachable na imo kara katudong jet no sa una nga impeachment trial pero nagkandak pa katuwid ang protesta no kuno ro ng INC in support sa kay kuno sa kay Sara Duterte nga dapat hindi pagkadayuhan ro ng do impeachment trial so bitagas na aton makita ro credibility ito sa ka religious sector sa usaping karait ng pag-endorse ag paga ng paga tauit ng concept sa pagting karet ng accountability ang transparency kara katudong
1: sa kwan official statement at INC habang INC do na tabo kay Marculeta hay selective justice which is injustice
0: yes katudong jet
1: pero natabo according ha, sa official statement ita Iglesia ni Cristo sa case ni Senador Rodante Marculeta nga doon natabo kay Marculeta hay selective justice is injustice kuno.
0: Kapo dong jet nagakakuan sandait ng selective justice no dahil niyang niyang haman kuno nga si Marculeta doon nag-investigate kuno sa kuno sa ng sa flood control corruption kara katudong jet aman ni mao pa kuno ning kasuan nagikulong una kara katudong jet nang ongoing noro investigation sa flood control pangaywa bukod ni flood control cases tru ginakaso nga plunder case sa kay Marculeta do 75 million aging amin mismo ra ni Marculeta sa ana kara nga media interview kara katudong jet abi mao mismo nagambal nga nagbato ni mao it 75 million sa tatlo kaka-negosyante na induwa na naging pangalanan na nagbatong din ng kunoy mao it 175 million.
1: Agwa sa nang salin. Agwa nakabutang sa nang salin.
0: Yeah, agwa na naging buon sa sose, sa pag-report na,
1: di ba? Statement o ba? Sa statement o ba? Contribution and expenditure?
0: Yes, katodong jet. Ang dapat, wala na naging declared to. So, that's why, nga, ginakasuan ni Mao, it plunder case. So kung bukod kung that's why din sa bilog nga nakita naton nga may kuno na may due process. So tungod may nakita nga may paglabag imo sa batas kara katudong jet, ging kasuhan ni Mao. So ito na ato bangon na ito sa korte. Rudaya kara nga kaso kara katudong jet. Ang bitin sana na kung bukod it kwan kung nga bitin sana na nga bukod it matuod. Ihapag na narukan do ana kara nga mga ebidensya. Dahil katudong jet, kung kung rulay eh, no, wa naga ano, wa naga prosper, agwa naga naga naga naga naga naga sunod sa usaping karet ng due process sa katudong jet. Hay posible dakpo niyang ima wag itulong. So that's why nga siguro sa bilo kita karang mga kwestyon nga amanuway maging kasuwanan na, amanuway na maging pagis sa korte, amanuway maging gi-apply ro due process, aman naging bako pang ima dahil nagdeklara ima nga kabaton niyang ima 75 million tapos dakpo niyang lagi ima. Di karon kita da question it nang kwan it nang nang wait nang due process of law pero tungod din kasuhan ni Mao it nang ombudsman kara katudong jet o kaya kara nga plunder case so may basihan do dai kara nga pagkaso ka na ako mat automatically no nga nang papagadakto ni Mao kundi i-file do kaso tanawon kung may merit no dai kara nga nang do kaso kung mapamatud-an nga may kaso kara so dakpo ni Mao agi hearing ag ito na mismo i-depensa ro ana kara nga nang ana kara nga side kara katudong jet bukon it iging ako na nar nga maging bato ni Mao ag bisa atong kara nga layi sa electioneering may sarabton kun naman way mo kara nga nagdeklara ita ana kara nga ging baton nga donation
1: contribution
0: at kun simple nga bukod na simple nga 1 million, 5 million, 75 million katudong jet, no? Mm. Mga nanakara nga deklara. At the same time, niyang, ano, niyang ipakita na nga, nang tama eh, Mau. Dahil abogado man ni Maura katudong jet.
1: Correct.
0: No, so, ito ina mismo ro, usapin ka right ng due, doon do mismo ro, usapin ka right ng due process. Pero, dudaya ka nga, panawagan, it na yung INC nga selected ni Mau, nga hamaan nga, nang kakontray mao ni kuano ni it mga BBM naga question ni mao sa flood control project tapos imoro naga pungsisa tapos imordakon iba karon nga usapin ka katudong jet at hindi mo pwede
1: naputol tayo tingdong happy viewing ini kay Ma'am Angelina Tabuena directly remaining it PBBM Paldo ka bilyong-bilyong sugod ka maleta. Ayos ka man ha. Rowelim Yaba, hindi dan yun nasa Banwat di Bacow. Good morning, Jet. Regarding ko no kayo nung Owel Yevan. Ara na. Okay, proceed, game.
0: Yes, dun no ka to dong, Jet. Sabi nga ba natin, sa una, yung ibaro ko concept na ginasakyan it INC nga anak ka nga mga supporters no nga yung hamaan si Marcolita ro kasuhan dahil mo ni Rodrigo si sa ang sa flood control nga kuno nga nang issue para mapasabat ro mga involved sa flood control corruption iba mataruray nga case at may basihan ko naman din kasuhan ni Mao because naghalimut mo
1: Also, bit tama naming position kay Gagwa at Sangkere. Kakaduga kita eh. Oh, naputol na gid. May problema ro signal. Ano lang gid ah? Aran lang, proceed kim, proceed.
0: Yes, no, adun ka to dong get no sa part manit ng bayan, it bayan. Niyang hindi dapat no i justify no it niyang mga taga INC aro do usapin karait niyang porket naging kabahin si Marcolita sa pag-investigator sa flood control ay i-extend na imaw extended na imaw sa case na ginapangatubang nana sa pagbaton it ng 75 million karakatudong jet. So, dapat doon sa bilog nga dapat intindihon. That's why una katudong jet, ginarespeto naton kung ano man kita nga sikta, mapainsi man kita, mapabunagin man kita, mapakatuliko man kita karakatudong jet, nang makapabaptis ka man kita kara katudong jet sa atong kara nga relihiyon ginarespeto nato mo ng katudong jet pero hindi okay. Dapat kita maging bulag hindi dapat kita maging bungo sa nagkatabo sa usaping karait niyang korupsyon bukod dapat kita one-sided dahil una nakita nato no nga nang may sagapton si Marcolita because nagaling mismo sana kara nga bibig so dapat hindi kita magiging kuano hindi kita magiging protective sa mga individual nga ra nga bisan igmanghud pa naton bisan pamilya pa naton kara katudong jet kung may saga naging obra dapat ano naton dapat na pasabto naton. At the same okay. time, no, ginarespeto naton, no rules do, palitatong karang ng mga igbangod naton, ng mga IMC members, mm. may pamilya man kita kakatudunggit ng mga IMC, ginarespeto naton doon. Pero doon yung ginaba naton, doon sa pinipag-endorse, itatong karang nga, ano, itatong karang nga, ng simbahan, like sa party tatong karang IMC, kita nga mga membro dapat maging nausisa man kita at maging critical kita nga sa pag-check it ng background it mga politiko nga gina-endorse itatong karang simbahan kara katudungjet dahil nakataya kara tumismuro atong karang kwanto atong karang new generations naton nga magapangatubang sa grabe nga kwanto sa grabe okay. nga ng kaimugon kara katudungjet.
1: Sige. With that, Kim, thank you, good game, ha? Sagamat.
0: Yes, thank you, mga katudong dito, no, sa pagdaw ka right ng kayo ngayon. Umano, sa part isang bagong alyansa makabayan, ng ginarespeto natin, norosotar sa tagsa kaparanawa natin, pero dapat magiging critical kita, mga katudong dito. Kung gusto natin makasabat, ro tanan nga sa usapin ka right ng accountability, transparency, bukod niyang dapat, no, it ng one-sided. Nakita natin nga may sarap doon, Ro Marcos, agro, kuano, Ro Duterte, sa usaping karat ng transparency and accountability. That's why, no, Ro panawagrit ng bayan, ng Marcos singilin, Duterte panagutin, because of niyang corruptions nga nagkatabukara. At nakita natin, Ro mga accountability, nga dapat nga responsable sa andara katodong jet. So, manabugod niyo, salamat, ang nabuhay kita tanan.
1: Thank you, Kid, Ro provincial coordinator at bagong alyansa makabayan, Aklan, Kim Sintugda, nagtuod sa atong oras, may 39 minutos na. Nagtaliwan sa oras, galas 8. Oras sa atong sa inyo, it's San Miguel Pale Pils and the True Global Filipino Beer.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi.

0: dahil no sugar imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gidetekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mga butik! Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kay si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Sinigang Tion.
8: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies dok are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
10: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo, komentarang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad, ang saya-saya. Ay naputo kita kayo kay makagwapo kay inay. Regarding kuno kaya Owelievan, kabuhay yun man imaw nga, tibyog, ha, nagasuporta. Tiwa matat question karon. Bilang beses man nga ni imaw nagsakarit kagawad sa line-up ni Cap Daisy. Nga ni sinong OL nga ra, hay may tinindugan nga tawo. Wa matagambay nga, wa tinindugan nga tawo si OL Yevan. Rambay ma lang, kaibahan ni mo igto. Gindaga imaw ni kagawad Junjun Fernandez. Di wa matagambay nga wa tinindugan nga tawo si Kwan? Si OL Yevan? May nagambay bang wa mo tinindugan nga tawo? Rambay ma lang, igto man imaw. Gindaga imaw ni Junjun Fernandez. Diba ba ni Junjun Fernandez? Ginsampit na si Owel Yevan.
8: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
9: Kung diehard mo nga tibyog, diehard matagaling mo nga tibyog. Good morning, Jet. Watching live sa Silang Cavite. Thanks, God bless. Likewise, ingat. Una sa Silang Cavite, Madam Marilyn Alonso. Kay Toto Bobot Berte, Bobotski. Una sa Mabilo Calibo. Kay Ma'am Margie Carpio, ginabati na kunurong Carpio family sa Makato. Ay si Ma'am Margie Carpio, igto ta sa Quezon City makaron ba? Igto kagili-gili sa Quezon City ha? Igto kagili sa rally. Kay Sir Manolito Manalo, good morning gid sa Tabayon Banga. Good morning gid, pabati ro akong manghod niya si Aileen de la Cruz Briones, nga naga-birthday makaron nga adlaw, July 2. Dudin nyo ay una sa pinamukan nyo Washington. Salamat gid niya. Happy birthday gid kay Allen De La Cruz Briones. Nga nag-birthday today. Aling kay sister mong Faith De La Cruz. Agad naman kako na. Enjoy your birthday una sa pinamukan. Si Ma'am Mary Joy Ruiz Serradora, proud INC. Okay ma'am, okay. Noted po. Kaya na rin mong concern, ginsabat naman eh. Kay Nira Saldivia, good morning everyone. Madam Bayet Bautista Yamog, magandang gising man na sa Dungon. Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco sa California. Halin ka lang Abi Jojo Panda. Hindi ka lang anay magpamati. Ay nanaw ay kagali sa bayan Aklan.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: O, bayan Aklan, si Jojo Panda, nanaw ay kinukin nyo. Actually, Ma'am Mary Joy Ruiz Herradora, huwag ito naila. Ha? Kinarespeto ko mata dong INC, pero bisan sin ka umagto, bisan sa social media, Facebook, YouTube, bisan sin ka umagto, puro batikos, dong inagumit INC sa natabo, nga surprise sa protest rally, nga wangan it permit. Natawan it permit, actually July 1, aga ginextend kunta it July 2, pero ginrebok pa. Ginrebok parong permit, gin-issued Quezon City Government.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
9: Radyo, good morning, kid. Bujong Inday sa mga taga DYJJ Bujong Panay. Ipok rito ko tarong guwa katulong jet. Opinyon ko ang jet. Kato mga Kristiyano nag-ugyon daywang presidente rong napatalsik ay kato. Si Ferdinand Marcos Agistrada. Pero dahil nga ra, taugang medyo halit arong guwa. With your respect lang sa atong igmanghod sa INC. Tama ka, makagwapo. Puro batikos. Dung inagumit ay INC ko na tabo nga ra. Request yang abe. Kun willing si Ma'am Mary Joy Ruiz Herradora. Rupa mo na ni tayo INC, try na to nga maabot galing. Si Randy Santisas, happy monitoring. Kagawad ayi, De La Cruz Wilgarejo, good morning gid. Sa mga taga-libtong, guwapong morning man, Ma'am Rose Kuwabara, una sa Japan, guwapang morning sa mga taga-Japan, kay paring Abelito Abel Prado De La Cruz, good morning gid pre Abel, una sa Prokdos, good morning jet, ginakasubo korong pagtaliwan ni paring Jerry Salvador, it po is New Washington Aklan, rest in peace, paring Jerry Salvador, condolences sa asawa niya, maring Ani Salvador, ag sa mga unga, ag sa bilog ang pamilya, from Mampuli Bautista Sabal. Meet daw Boy Ryan Sabal. Si paring boy, meet mo lang ko sa BPI. Para ba kay Ma'am Ani Salvador? Para ba kay Ma'am Ami Salvador da Mampuli Bautista Sabal? Ma-meet mo kay paring Boy Ryan sa BPI. Okay. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa Mandong, sa Batan. O na kay Brises Tubal sa Laguna. Kumilik managhambay na uwa ga. Uwa pag-aumpisa rong pangumpanya. Nakabato ni Moit Bulig sa pribadong tao. Tama ka, Jet. Janos Rinado. Sa mga taga-tabao banga. May laman yan. Ma'am Beatrice Rico. May laman. Oh. Ama ni De La Cruz sa Pandak Mark. Ay, hindi, wala lang ano, wala lang bastusan ah. Wala lang bastusan. Good morning Pajit, more power. Likewise, ng Rosani Reyes. Kay Hey Hazel Ann Bernada. Ano ra ma'am? Hindi ko magets ma'am eh. Ikulong si Marcoleta. Okay ah, Mark. De La Cruz, Pandak Mark. Pa-shoutout kay Col Journey De La Cruz, siya sa LA Public Market. Nakaminotor Kimo Ag, Happy Tinda Day mga taga LA Webes. Kailangan makaroon tinda eh. Good morning kay Francis Magallanes. Kanyo pa. Kung kaya nyo kunulong iglesia, abay ni Arbitore, ikulong si Marcoleta. Tanawon naton. Tanawon naton ah. Ha? Tanawon naton. Mga, wala lang ano, wala lang ano personalan, wala lang bastusan. Respetuhon mata naton, randa mata nga kwan. Kaya na matarong magprotesta. O galing, do problema man ang nag-create sa natperwisyo. Nag-create sa natperwisyo, abi, kung anong rally nga to, ang surprise rally, wabit permit to eh. Tapos, sa karsada at abisanda eh, inubra pang parkingan dong karsada. Inubra pa na ng parkingan karsada. Pero mga estudyante, wakasugod sa klase. Pero mga pobreng empleyado, wata nakatrabaho. Hama ko mo sang adlaw, waka makaswedo, wata nakatrabaho. Tatlong oras nga traffic, ba nga kasi manwa, humalin sana sa liwasag Bonifacio, tagmapanuhat Iglesia ni Cristo nga nagaal sana. Ha? Runga tumbong it mga pumuguyo pa na tabo. Di? Ha? Matindi banwa. Ha? Doan ng perwisyong natabo. Ha? Runggin tuga nga perwisyo. Dato malang runangin problema eh. Dato malang runangin problema. Wala dat problema sa iba. Siyempre, ito matasala sa Freedom Spark, matuod. Bisan what permit. Di okay lang. Wala nga nga. Pabayaan man lang nga isanda. Nag-issue on later doon nga Quezon City Government Permit, July 1 agto, asa makaroon, gin-revoke mat sa Quezon City Government. Dato malang, doon nangin problema, doon nga gin-create nga perwisyo. Thank you good, Ma'am Beatrice Rico, wamat may presidente sa mga komunista, puro panagutin, hambay ni Arby Torre. Yung 75 million kay Marcoleta, hinabol nila yung 1 trillion sa flood control. Mga bulag sila. Baka Jets, hindi sila nabigyan ni Marcoleta. Kaya hinahabol nila puro pera yung kanila kang bukang bibig from Vince Cristobal. Jet, good morning. Sana'y pagbawal yung pag-upload ng semento sa GT Port. Diyan sila mag-upload. Nililipat sa delivery truck yung kalat na lang nilang semento. Hindi nililinisan. Iniiwanan lang, nagkakalat sila pag nag-booking hassle yung name ng truck. Agali? From Randy Samson Sarabia sa GT Port ba? Actually, ma-resolve da dahil pag nagbukas na rung Dumaguit Port, do mga cargo nga ra, mga cargo vessel, ika-transfer da sa Dumaguit Port. So, dapat iman buo nyo sa nauna, mga cargo vessel nga ra, dapat halinun da una sa Dumaguit, ini dapat una sa Katiklan da.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Makagwapo. Aba ni makagwapo kay Dela Cruz Panakmark. With your respect lang, Kimo. Tama, Mat. Respetuhon niya natin doon yung mga ikbahod nga inse. Roatong punto malang roan ng perwisyo buyang gintuga. Ha? Kuwa natabo. Anda matabing kinamataon, ginagarantihan tat konstitusyon nga magprotesta sanda. O sa tanaw nanda, agrabyado sanda. Ha? Ginagrabyot gobyerno. Anong sentimento nga magpautwas, hay ginagarantihan at konstitusyon. Basta peaceful assembly. Hindi ka magpamirwisyo. O galing dato, pirwisyo tabi na natabo eh. Ha? Wala lang hitting below the belt. Tama ka makagwapo. Good morning, Jet. Pwedeng pa-shoutout sa akong apo. Kinaga birthday makaroon, July 2, 2026. Happy, happy birthday, Toto Kylie Ramsey Nagales David. Nga po ni Toto Roger Lucero Nagales. Happy birthday, gid kay Kylie Ramsey Nagales David. Magandang morning. Have an awesome Thursday sa tanan from Skyler Chan sa Singapore. Blessed morning, man, kay SB Longlong Diases. Sa Kaiser Alberto Oreta, sa mga taga na Look, pamilya Oreta, good morning, gid. Manitol po, ang ombudsman, mataas sa taong bayan sa batas. Tama, dapat. Dapat lang. Okay. Good morning, Jit. God bless you always. Thank you again, engineer. Cesar Gomez Taiko. Yes, para kay Maring Ani Salvador katulong jet. Mag-meet imaw kay Boy Ryan. Thanks. Oh, Ma'am Ami. Ma'am Ani Salvador. Hambay ni Ma'am Puli, i-meet mo daw si Paring Boy Ryan sa BPI. I-meet mo ani ko no si Paring Boy Ryan sa BPI. Ma'am Ami, Ani Salvador. Una sa Puis ni Washington. Importante siguro.
8: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Good morning. Pakigreet mo sanday, Nanay Ninita. Nga nag-birthday today. Aba, Nanay Ninita Baltasar. Happy, happy birthday. O, ni kay Archie Lanog Baltasar. Aghaliman kakon. Happy birthday, gid. Ma'am Ninita Baltasar. O, nasa Buswang. Good morning, Jet. May kutana ako sa INC. Diyang pag... okay, sige. Abo-abi ang kilaga ng INC, di ba, Jet? May black voting do iglesia. It's against the church. Hindi ka magsunod sa anda nga napili nga kandidato. Pero haman sa US, Canada, iba pang mga country, haywasan nag-black voting. Dahil kung mag-black voting kaabi sa US... Hay bukod nyo sanda

0: With all due respect kay Miss Ruiz, sa ginobra ita mga kapatid mo nga sa INC, hay, isang ka-immoral ag proud pa sa surprise rally nga nagtugat grabing halit sa mga pumuyo ag ekonomiya. Ikay wa People's Power tagali ro natabo nga surprise rally dahil kinakumpara ro primerong People's Power. Well, sad to say, kabuhan sa mga pumuyo ay wa well, nagapati, nagapakita nga bukon ta it's solid nowadays. Doon nyo rong rinyo binga sikta. Pangatlo ginilasot ay inserong kandidatura ni Marculita. Hay, ano parong tawag karon? Nagasingit kamot accountability at transparency pero rin nagsuporta sa INC, kurap. Nga ni, kamong nagsuporta man sa INC, hay kurap. Dahil nagsuporta sa kurap. Rambagsik ni Juan. Sipas ng bilog. Ara kay Toto Joseph Tolentino. Good morning, Jet. Good day, Jet. Nasubo ako sa membro at INC. Ginapagang-agang sa naitanda ng mga mataas nga hipe. Laye, low, run ng ginasinggit pero sana man niya gero nagagawa, wa gasunod sa laye. Haroon kita man sa rally, tanawon pa na naruan ng ginasinggit nga transparent sa accountability. TY, from na look.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, anay, kay Madam May Villaruel sa mga taga-istansya. Kay Toto Joseph Tolentino. Good morning, shout out gali kay Auntie Pim Kasungkad. Adlaw-adlaw nga nagapamati kimo sa Santa Cruz Bigaa. Sinda, Santa Cruz Bigaa, Malinaw. Malinaw, no? May Santa Cruz Bigaa Leso man yata eh. Santa Cruz Leso, ag may Santa Cruz Bigaa, malinaw taraymaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Matransfer kaguman sa Kwan, matransfer kaguman sa Bulacan. At ingat, ingat, arbitore. From Caloocan to Bulacan kagali makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May 10 minutos banwa nagtariwan sa oras nga alas 9. Jet, good morning. Greet mo kami sa Aktoda. Nagapinamati sa imong programa. Thank you, Gid. Mga taga-Aktoda, una sa Ibabaw, Guding Ramos. Una kay Mr. Johnny Boy Saminyo, ang sanang grupo sa Aklan Tricycle Operators and Drivers Association. Happy monitoring, Gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Jet, sure, bakit ang what permit dong daywang adlaw nga rinit ay insi? Yes, wala. Yung unang rally, yung surprise rally, walang permit. Ngaro pangatlong adlaw makaroon ay sa Freedom Spark na din wak na grant dong pangatlong adlaw nga permit sa Quezon City. Natawan sila at permit July 1. Rong surprise rally, wala. So, pag July 1 kahapon natawan sila at permit, agasta nga ni Macaron extended it July 2 pero gin-revoke man it Quezon City government. Gin-revoke man. So, sa Freedom Spark na sanda. Sa Freedom Spark na sanda. Ask ko lang, si Marco Rizal lang ba tumanggap ng campaign donation? Actually sa kamaturan, kabuabo man eh. O galing, ibabi na tabo kay Kwan, Senador Marcoleta. Dahil may pag-ako ay mo sana bing interview sa TV, National TV abi. Hindi ka to nagbase siya na sa interview ka na sa National TV nga naghambawi mao nga nagbato ni mo't contribution. Ha? Ko pagpangampanya na tagdagapadagagan imo't senador dato ring ginbasihan batwat ombudsman. Dahil nga wa may declare abi sana nga susi. Statement of contribution and expenditure nung ginahambay na dahil imo mismo naghambag 75 million nga contribution halin sa pribado. Ang mga tao grupo. Ag bago dyan nga violation it omnibus election code. Mga kasimanwa. Nga wa gid nga ni may declare, wa makita be. Ginusoy, ginusi sa nanda sa susi, wala. So, in file dong nga case against kay Marcoleta. Roy babe, wa mata nag-ako, raya be. Ginako publicly. Inagi sa sangka, TV interview. Pero kung wa mata siguro to, diba si wa mata itgin pa nga kaso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero kung si Saon Matuo di Tusto,

0: kung nag-ako at asandara, hay kagabanan, kapingid do, nagakandidato sa mataas nga posisyon, congressman, governor, ag mga mayor nga ra, nagabaton da. Actually, nagabaton sa contribution da. Contribution halin sa mga kontraktor. Contribution halin sa mga negosyante. Ha? Para man madipinsa ng interes ko mga kontraktor, mga negosyante nga ra. Nagataw masanat contribution da. O galing waman ginako ah, it mga local politician naton nga nagbaton sa contribution. That's why wamatrason nga magbutang ka sa susi dahil wa ka man it ginaako nga contribution. O galing daya, may pag-ako abi. Publicly, pinagay sa sangka TV interview, national TV. Di karon nag-ugat ang tanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, kung aton gini o si Saon, kung isugid, gidrumi na tood. Ha? Kung mga SB, ba si Uwa? Ha? Pero rin mga vice mayor, mayor, governor, congressman, kabuan ka na ka rin imantanan, pero kabuan ka ra. Nagabaton man wait, campaign contribution.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di. Wala lang, ano, wala. Wangit, comment na kami pero walang bastusan, ha? Walang bastusan. Mag... Ika nga katodong Jujets, sa mga bibigyang malakpan do mga isda, umako si Marcoleta sa National TV. Aba ko nga ni, dahil kung anong pag-ako, tabi eh, publicly, ginako na abis at sa interview abi kana eh. That's why nga nakakita at butas ng ombudsman.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Tama, Rodjet. Nga kung kita ay nagasuporta sa mga korap, ay matagron nga korap man, nagasuporta, bangod, may hamagunon nga, the same feather flocks together. Nambay ni Johnny De La Cruz. Muna, Jet, runaga organize siguro trali, ay mga Duterte. Hindi man natin masiguro. Dahil ginahambag, anda matakunod itong ako, ni, ana matat ay insit to eh. Ang nagpagamit man ng insi. Makita man sa rally nga gusto lang nandang maggulo para matakpan yung impeachment kay Sara, ag libre si Marcoleta sa kaso. From Mr. Junior Iges. Good morning yet sa tanay ng mga taga One New Washington. From Francis Magallanes. Toto Andro Swalog Junior, good morning to. Amen man nga pagpamati. Pangutana ko yan, kung risa nga bagang priso, ngawat kapas magpiansa, pwede ba gayahan nga mangayo it indigency sa barangay? Agad babawasan nung presyo it anang piansa? Pwede. Makagwapo. Pwede. Ha? Pwede. Ga-apply ka siyempre ngayo ka sa barangay it certificate of indigency. Aro yung mong ipresentar sa korte. Kung ikaw nag-avail mga kasimanwa ay rimo lang karon halimbawa mga may mga kapitan, may mga ex-kapitan, may mga ex-official nga nga naka-avail it kwan, it indigency. Kababong naka-avail indigency program nga ra. Ha? Sa pagpiansa, pwede, pwede. Eh, kapingid kong pobre. Much more nga pwedeng maka-avail indigency. O galing, hindi tanan ginasabat. Hindi tanan ay ginasabat. Ha? May una kita karon ikaw nga bayaran. Dahil hindi bilog mo nga piansa, sabton, pinagi sa indigency. Hindi po. Anis matabi si Marcoleta, hindi siya sinungaling. Hambay ni Ma'am Rose Cuabara. May punto ka man, ma'am. Ay ginako matabatod na na eh. Ha? Ginako tanan na ro ibaw at nag-ako. Ngayon anis matabatod si Marcoleta, ginako tanan na eh. Nagbaton ako 75 million nga campaign contribution. Ha? Pero iba, sinungaling eh. Wasa nag-ako, pero sabi na tuod, kabuabo sa nangin baton, million-million man. Parang ginbaton na nga campaign contribution. May mga mayor nga million-million nung binaton nga campaign contribution. Maka nga ni, nagabayad utang on sanda, pinagi sa mga proyekto. Good morning, Jet. Pag-greet si Rokong Castro at Camacho family. Itagbayag bahay, aibahay, at kay Nanay Truding. Nga gapatong ka habang nagapamati. Good morning, Jet, Nanay Truding. At sa Castro at Camacho family sa Tagbaya. Ago na kay Lioven Castro. Tama ka, Jet. Di karon dayon do mga oligarch nagabawi sa mga nagdaog ka politiko. Tros sa mga pabor. Tama ka. Kabuan mo ko nagabayad utang na. Mga local chief executive, bayad utang na. Paano magbayad utang? Pinagi sa mga proyekto. Ha? Siyempre mga kontraktor nga nagataurat campaign contribution. Agree mo karang bayad, pinagi sa mga proyektong ginataon yung mankanda. Ah, agad saan daro magtrabaho sa imong mga proyekto, agro yung minatood daro nga nagakatabo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahit anong rally nila, si PBBM pa rin ang presidente. Tama. De La Cruz, Pandakmark. Si Marcoleta, may kaso gihapon. Tama ka man. Monijet, musta na po kayo? Okay lang, Madam Mary Ann Airoso, ma'am. Ah, kaya gali, 10K lang rong piyansa na maril support. Yeah, oh, jismin na lang rong piyansa kasi nga, nag-avail imot indigency. Abo! Ha? Abo-abo utang nag-avail kung ang haling indigency, indigency nga ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Pero ay insi ko no, hay nagapakuno-kuno nga malimpyo, pero side mananda. Ha? Side mananda ko na ano nagakatabo kada eleksyon. Ha? Sa mga politiko. Ha? Ay di, public knowledge naman dun. Actually, ginistoryahan, halin pa man ka to. Halin pa man ka to. Public knowledge yun dun. Hindi yun masugiran karon ng pumuyo. Dahil public knowledge na yan. Alas 9.20 banwa, oras sa Pilipinas.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Kaya nga may black boat, sandara. Oras sa disenyo ng San Miguel Pilpils and the Troll Global Filipino Beer.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Cafe.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayalan ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abog kita sa atong kawawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Makakas, mga buti ka. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
15: Mula batok hanggang tike.
13: Kitang-kita.
16: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontra pa.
16: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
20: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
21: Armando Castillo ng Danday.
22: Tatay?
21: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inodor sa komensaryo. Gala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9:30 na. Agang-agang na eh. Ato naging tawatos ni sa inyong mga mensahe. Hambay ni Engineer Bernard Daviray Moises. Hambay nga ni Kim Atienza. Pa-weather-weather lang yan. Tama, engineer. Pero yun dahil nung cause it corruption tungkol sa mga oligarch. Kaya palpak ro project sa Banwa it secret. Oligarch ro contractor. Naman ni makagwapo. Ano ba ang secret ng lugar dahil? Good morning, Jet. Nagpalusot si Margarita Tapra. Hindi makasuhan ng kumilik at matanggal sa baga senador. Ang problema, napunta siya sa issue ng pagtanggap ng gift or money na congressman ba siya na kasong plunder. Lahat ng ebidensya galing lahat sa bibig niya. Remember, si Herap Estrada na na-impeach dahil sa wetting na ang pera ay galing sa pribado. Tama kagid, Mr. Alexander Nabor. Murag at agalirong piyansa sa pagbaril sa Didiport. Pati rong binaril, dayon yata. Rong presyot kabuhit tao. Kasi nga, homeside abi Ma'am Rose. Aga nag-avail mo it indigency. Homeside abi, pero kung murder, walang piyansa kasi homeside so available. Aga wabit ko ni what treachery eh. Agdi man hungod gid nga patyo nabi ini man toy nga patyo ni napilitan yang dong suspect sa pagbaril mabaga na puwersa lang siyang barilin ang biktima.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Happy birthday ko kay Roger Qualing Antesa, 29th birthday today. From Inyes Pastrana, ag Antesa family. Good morning, kid. Nung boy Antesa. Oligarch. Bukon alugarch. Oligarch. Gani. good morning sa mga taga Bodjong Panay. Yeah. Mga oligarch. Pareho lang sila. Perwisyo yung bayan pag nag-rally. Cause din traffic at magulo din. Huwag na silang magmalinis. Tao apiktado. From Randy Samson, Sarabia. Agang-agang nagid. Karalang anay kita asta.

0: happy monitoring gid toto Ijo Binjaranas suna sa Ontario, Toronto, Canada. Ag sa imong bilog nga pamilya. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Ruby Susangan, kung bilog ka Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na nikito temporaryo it mahilayton, mahilwayon, mainit nga gahod it Webes. Hulyo dos kita trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati mangin. Hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa lituran siyo. May respak na. Mabilis sa hitong papawid. Jujet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mapagats, magabuti ka.
4: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So rainy days na subong, no? So dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kala na mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala, kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup ups ang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sa imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo. No? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, ko nara kamo tingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, but just connect na abi concert ni Bamboo no tumbo katuoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa ganitawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
5: mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka. Dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagang basa sa Kevin niya kay inom ko blaser sang D3 Bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo, ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no? Especially siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
4: magabot ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi tawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: In short, Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
4: iya happy
5: hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito, iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So, sa aton yung mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, on lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it more power biotic coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy baka kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapikat.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natong nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bakterya, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirila sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Brevilla

0: collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
1: din sa
0: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid, Sir Boys, ang adlaw mo, gining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko may mga ridges na, no? Do naga kuno da balan, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lan tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
2: kulong?
0: Eh.
2: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
2: Lapit naman Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
2: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imolawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag.
1: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasig
1: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ang aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
2: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
1: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula ang iyagali nga

0: ano, production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
0: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
1: Amo magyapon.
0: Vitamin A. Vitamin C.
1: Gusto!
0: No? So, ang ininga mga vitamins,
1: small amounts, no?
0: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
0: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
2: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
1: Akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
2: Hindi man,
1: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na ganyo.
1: Siliya, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha?
2: Mm-hmm.
1: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy.
2: Mm-hmm.
1: Kampiyon na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amunin permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba.
2: Mm-hmm.
1: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabe.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
2: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban, yusan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa ano ta nga oil oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
0: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? It's the I mean gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
2: So, sakto lang ini, kampiyon ang
1: aromaterapi. Kasundo, kasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka dito yung bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why gamat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So that mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
0: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
0: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio. wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinic
2: Tribayo amo ni makaputik ta sa imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 2 na po tayo sa buwan ng Hulyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lugar, motor na salpok ng van sa tanghalan, dalawang mag-live-in patay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, suspect na bumaril sa mentally challenged na lalaki sa Puok Jetty Port nakapagpiyansa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Cheda Region 6 na ngakong tutulungan ang LCSD na makakuha ng COPC. Gayon din ang mga apektadong estudyante ayon kay SP Cleope.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, metal detectors ipinamahagi sa ilang pampublikong paaralan sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang regional, lalaki patay, barangay Tanod, Sugatan, sasaksakan sa Sara, Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, kusinero arestado sa Bybus operation sa Sara, higit 500,000 pesos na marijuana na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, social media platform na hindi po protekta sa mga bata, maaaring multahan ng 50 million na pesos.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At pagbabawal ng smartphones sa mga paaralan, isinisulong ni Gatchaliana.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At palasyo, sinagot ang paratang ni VP Sara laban sa administrasyong Marcos.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang national, Romualdez, nagpanukala ng mabilis na responde sa mga insidente ng karahasana sa mga paaralan.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balita international, 3-year-old na bata, buhay na nasagip habang tumataas ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa bansang Venezuela.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Ex-Israeli Army Chief, hahamon kay Netanyahu sa halalan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala pasok na sa second round ng Wimbledon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista, Billy Crawford, kampiyon sa Masked Singer France season 9.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, inflation sa Hunyo posibleng pumalo sa 6 hanggang 7%. Ayon sa BSP.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, sakit sa puso, nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ng 2025 ayon na sa PSA.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Dead on arrival sa ospital ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos itong masalpok ng isang van malapit sa Diversion Road sa Barangay Tondog, Tangalan, umaga ng Miyerkules. Ang hindi na pinangalan ng driver ng motor ay isang lalaki na 58 years old, kasama ang angkas nitong babae na 48 years old na kapwa residente ng Tangalan. Samantala, kinilala ang driver ng van na isang 52 years old at residente ng Barangay Bulwang, Numansia. Patay sa paunang impormasyon, nag-overtake umano ang naturang van sa dalawang naunang sasakyan kung saan Huli na nito napansin ang naturang motor na paliko sana sa diversion road dahilana ng pagkasalpok. Isinugod pa ng tangalan MDRRMC at Bureau of Fire Protection ang mga biktima sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Subalit, idiniklara silang dead on arrival ng attending physician. Dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver at ang dalawang sangkot ng sasakyan para sa masusing investigasyon at kaukulang disposisyon.
0: Todo balita.
2: Samantala, nakapagpiansa na ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng isang lalaking mentally challenged sa Puok Jetty Port noong Linggo. Inirelease ng kapulisan ang suspect nitong Martes matapos itong makapaglagak ng piyansang 10,000 pesos kasunod ng pagbaba ng reklamong isinampa laban sa kanya mula murder tungong homicide. Kumatandaan, nag-amok kumanong nasabing biktima at naghabol pa ng mga tambay sa lugar habang may dalang patalim bago ito binaril. Ayon sa investigasyon, isang kaliber 45 na baril ang umano'y ginamit sinasabing pamamaril, ngunit hindi ito na-recover ng mga otoridad.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, nangako naman ang Commission on Higher Education Region 6 na tutulungan nito ang Libacaw College of Science and Technology or LCST na makakuha ng kaukulang Certificate of Program Compliance or COPC. Gayun din ang mga kasalukuyang estudyante at mga nagtapos na naapektuhan ng isyo. Ayon ito kay Aklan First District Sangguniang Panlalawigan member Apolinar Apol Cliope. Sa panayam ng Radyo Todo kay SP Cliope, sinabi umano ng kinatawan ng CHED Region 6 sa ginanap na legislative inquiry na gagabayan at tutulungan nito ang LCST sa pagproseso ng COPC. Dagdag niya, nakanda rin ang ahensya na maghain ng apela sa Commission on Higher Education upang mabigyan ng konsiderasyon ang mga kasalukuyang estudyante, kabilang ang mga nasa second, third at fourth year upang maipagpatuloy at matapos ang kanilang pag-aaral. Bukod dito, tutulungan din umano ng CHED Region 6 ang mga nagtapos sa naturang paaralan na naapektuhan ng kawalan ng COPC sa pamamagitan ng paghahain ng kahilingan para sa reconsideration sa Commission on Higher Education Central Office upang mabigyan ng kaukulang konsiderasyon ang kanilang mga natapos na programa.
0: Todo balita.
2: Ipinamahagi naman ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang mga metal detector sa ilang pampublikong paaralan sa bayan ng Kalibo. Layunin ng inisyatibang ito na higit pang mapalakas ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang pagpasok sa paaralan. Ayon kay Kalibo Mayor Juris Sucro, magpapatuloy pa ang pamamahagi ng mga metal detector sa iba pang pampublikong paaralan sa bayan upang mapalawak ang pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, nagtala ang aklan ng pinakamababang bilang ng mga kaso ng bullying sa mga paaralan kumpara sa iba pang school divisions sa Western Visayas. Mata ito sa pinakahuling Consolidated Division Reports on Bullying Incidents in Schools ng Department of Education para sa school year 2025 to 2026. Ayon sa ulat, dalawa lamang ang naitalang insidente ng bullying sa aklan at kapwa ito ay naresolba na ng mga kinauukulan. Wala na rin iba pang kasong kasalukuyang minomonitor sa lalawigan. Samantala, isang kaso ang nai-refer sa ibang ahensya ng pamahalaan para sa kaukulang aksyon. Sa kabuuan, umabot sa 966 ang naitalang insidente ng bullying sa buong Region 6. Pinakamataas ang bilang sa Iloilo City na may 452 case, sunundan ng Guimaras na may 213, Iloilo Province na may 96, Capiz na may 89, Antique na may 76, Ross City na may 30, at sa Pasig City na may 8 kaso.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, nananatiling bakante ang 35 na sa kabuuang 39 na plantilla positions para sa guidance counselor sa mga pampublikong secondary schools sa Aklan. Ayon sa inventory ng Department of Education Region 6, dahil sa kakulangan ng mga lisensyadong guidance counselors, napipilitang umasa ang mga pampublikong paaralan sa mga guro at kawaning itinalaga upang magsagawa ng guidance at counseling services. Sa kasalukuyan, may kabuang 375 designated guidance personnel sa lalawigan ng Aklana. Kabilang dito ang 282 na nakatalaga sa mga pampublikong elementary schools at 93 naman sa mga secondary school. Wala rin nakalaang palalantilya posisyon para sa guidance counselor sa mga pampublikong elementarya. Habang ipinakita rin ng datos na wala pang mga guidance coordinator na nakatalaga sa mga pampublikong paaralan sa Aklana.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang isang barangay Tanod matapos ang isang pananaksak na naganap sa barangay Anuring Sara, Iloilo. Kinilala ang nasawing biktima sa alias na Christopher habang ang sugatang barangay Tanod ay nakilalang si alias Leomar. Ayon sa Sara Municipal Police Station, nag-iinuman umano sa bahay ng biktima ang tatlong sospek na sina alias Nathan, Natnat at Timothy. Nang sasawayin sila ng barangay Tano dahil sa kanilang kalasingan at umano'y panggugulo na nauwi ito sa komisyon. Dito umano nagkasundo ang mga sospek na saksakin ang Tanod. Sinubukan ni Christopher na umawat sa kaguluhan. Ngunit siya rin ay sinaksak sa ulo. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang tatlong sospek at nahaharap sa naangkop na mga kaso kaugnay sa insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado naman ang isang 27-anyos na kusinero na kinilalang si Elias Aloog matapos ang isinagawang bypass operation sa barangay Apologista, Sara, Iloilo. Ayon sa mga otoridad, itinuturing na high-value individual ang suspect. Nasamsam sa operasyon na mahigit 365 grams ng hinihinalang high-grade marijuana na tinatayang nagkakalaga ng 532,500 pesos, isang sachet ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 1,000 pesos, bypass money at isang motorsiklo. Sa investigasyon, inamin naman nun ng sospek na sa kanyang manakuhang droga at nagsabi rin nakuha niya ito sa isang alias Kyle na umunay residente ng istansya. Kasalukuyang nakapiit ang sospek sa Sara Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Mahaharap sa multang aabot sa 50 million pesos ang mga social media platform na mabigong tiyakin ang kaligtasan ng mga batang gumagamit ng kanilang serbisyo sa ilalim ng panukalang Children's Social Media Safety Act. Ang panukala ay inihain ni Faustino Bogidi III at Ferdinand Alexander Orsandro Marcos bilang bahagi ng pagpapalakas ng proteksyon sa mga minor de edad laban sa panganib sa online platforms. Sa ilalim ng panukala, hindi papayagang gumamit ng social media ang mga batang 12 years old pababa. Samantala ang 13 hanggang 17 years old naman ay maaari lamang magkaroon ng account kung may pahintulot at patuloy na pangangasiwa ng kanilang magulang o legal guardian. Inaatasan din ang mga social media platform na magpatupad ng age verification, parental controls at iba pang hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa mapanlinlang na mga content.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Isinusulong naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang magbabawal sa paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa oras ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa ilalim ng Electronic Gadget Free School Act o Senate Bill No. 627, hindi papayagang gumamit ng smartphones ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school habang nasa klase. Gayunman, may mga exemption ang panukala kabilang ang paggamit ng gadgets para sa classroom presentations, iba pang teacher-directed learning activities, gayon din sa mga estudyanteng may particular na kondisyon sa kalusugan at sa panahon ng emergency o banta sa kaligtasan.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, sinagot naman ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na inakusahan ang administrasyong Marcos ng paggamit umano sa justice system laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaring basta magturo ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng poor governance. Ipinaliwanag ni Castro na mga isyong kinakaharap ngayon ay bunga ng mga imbestigasyong ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga umano'y anomalya na anya'y hindi na imbestigahan noong nakaraang administrasyon. Binigyang diin din niya na noong 2018 pa lamang ay kuwenestyon na maging ni dating Kongresista Rodante Marcoleta ang umano'y ghost flood control projects. Ngunit wala umanong naging masusing investigasyon sa naturang usapin. Dahil dito, sinabi ni Castro na nararapat ding suriin kung ano ang naging kalagayan ng ilang proyektong ipinatupad sa ilalim ng programang Build, Build, Build ng nakaraang administrasyon.
0: Todo national.
2: Sa iba pang detalye ng balitang national, nananawagan si late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pagbuo ng isang regional rapid response network upang mapabilis ang pagtugon sa mga insidente ng karahasan at sa mga estudyanteng nangangailangan ng agarang social at mental health support. Kasunod ito ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat naman na mahigit 20 iba pa. Sa isinagawang pulong kasama ang mga opisyal ng Commission on Higher Education, Department of Education, Department of Health and Department of Social Welfare Development, sinabi ni Romualdez na kabilang sa kanyang mga prioridad ang pagbibigay ng koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga krisis sa mga paaralan. Ayon kay Romualdez, mahalagang magkaroon ng isang organisadong sistema na binubuo ng mga eksperto sa mental health at child support upang mapangalagaan ang kapakanan, kaligtasan at emosyonal na kalusugan ng mga mag-aaral sa panahon ng mga emergency.
0: Todo national.
1: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: International.
1: Patuloy na dumarami ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa bansang Venezuela na umabot na sa 1,943 habang mahigit 10,500 naman ang naitalang sugatan. Sa gitna ng rescue operations, isang 3-year-old na bata ang buhay na nahugot mula sa mga guho sa Caracas. 6 na araw matapos ang sakuna sa tulong ng Jordanian Civil Defense Team. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees, nakararanas na ng kakulangan sa pagkain at pagkaantala ng mahalagang serbisyo ang La Guardia, ang lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng lindol. Samantala, sinabi ng National Assembly of Venezuela na mahigit 6,500 katao ang nasagip mula sa mga gumuho, habang tinatayang higit 58,000 na gusali ang posibleng napinsala batay sa paunang pagsusuri ng National Aeronautics and Space Administration.
0: International.
2: Samantala, inilunsad ni ex-Israeli Army Chief Gadi Eisenkot ang kanyang kampanya upang patalsikin si Benjamin Netanyahu sa nalalapit na halalan sa Israel. Sa kanyang unang campaign event, sinabi ni Eisenkot na panahon na para sa panibagong pamumuno at tuldukan ang tinatawag niyang October 7 government na tumutukoy sa administrasyon ni Netanyahu noong naganap ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong 2023. Pinamumunuan ni Eisenkot ang partidong Yashar na inaasahang makakuha ng 22 na pwesto sa 120-seat parliament, habang tinatayang 24 na pwesto naman ang makukuha ng partidong Likod ni Netanyahu. Nananawagan din sa Eisenkot ng isang tapat at may malinaw na direksyon ng pamumuno upang anay maisulong ang mas ligtas at matatag na kinabukasan ng Israel.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Pasok na sa ikalawang round ng championship Wimbledon si Alex Yala matapos salunin si Renata Zarazua sa straight sets sa score na 6-1, 6-2. Mula sa umpisa ng laban ay kontrolado na ni Yala ang laro, dahilan upang maitala niya ang kanyang unang main draw victory sa Wimbledon. Ito rin ang ikalawang main draw Ito rin ang ikalawang main drawing niyala sa isang Grand Slam tournament. Kasunod ng kanyang unang panalo sa US Open noong nakaraang taon.
0: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Si Billy Crawford matapos tanghalin na kampiyon sa Season 9 ng Masked Singer France. Nasungkit ni Billy ang titulo matapos ang kanyang grand finale performance ng Beat It habang nakasuot ng karakter na Liana. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang production team ng palabas sa pagpapanatiling lihim ng kanyang pagkakakilanlan at ibinahaging espesyal ang karakter dahil inialay niya ito sa kanyang anak na si Amari. Hindi ito ang unang tagumpay ni Billy sa France. Noong 2022, nagkampiyon din siya sa French edition ng Dancing with the Stars na lalo pang nagpatibay sa kanyang kasikatan sa naturang bansa.
0: Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: todo balita.
1: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatili sa 6-7% ang inflation rate ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa BSP, maaaring makatutulong sa pagpapabagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng langis, bigas at karne. Ngunit maaari itong mabawi ng pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng mga gulay. Noong Mayo, bumaba sa 6.8% ang inflation mula 7.2% noong buwan ng Abril. Ngunit nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa target na 2-4% ng pamahalaan. Inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation rate para sa Hunyo sa Hulyo 7.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan na health news, nananatiling sakit sa puso ang pangunahing sani ng pagkamatay ng mga Pilipino mula January hanggang December 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 122,339 ang namatay dahil sa sakit sa puso o katumbas ng 19.7% ng lahat ng naitalang pagkamatay sa bansa. Pumangalawa naman ang neoplasms o cancer na may 70,668 na nasawi, habang pangatlo ang cerebrovascular diseases o stroke na may 60,947 na kaso. Kabilang din sa limang pangunahing sanhi ng pagkamatay, ang pneumonia na may 43,106 na kaso at diabetes na may 37,978 na naitalang nasawi. Ayon sa PSA, ang mga datos ay paunang bilang lamang at maaari pang magbago sa ilalabas na pinal na ulat sa January 2027.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo aksyon. Todo aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno sa serbisyo publiko. Todo aksyon. Todo aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon.
2: Yeah. Yeah. Yes, a goon.

0: go.
1: Mara gyud ra adlaw banwa ita kalibo may gyud ra adlaw probinsya Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga pagililibas sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Magkaro gadlaw kita ita Webes. Ita dos na kita banwa sa buwan ita Hulyo dagon 2021. Oras ran banwa ro kagapag abi abi agapag paramyaw ita may kragahapon may gapagpamati sa toga bagasuki gata gapagamati sa kabirgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Taklan. Sa kutob kong magabutan ko atong nga pagpangalagad macro edition ita atong nga pagililiba aro ako gikinyo banwa nga pag-aabi-abi pag-welcome pag-panamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw magapagayag rong programang Todo Action macro karagadlaw ita Webes at sa launay media kita magaililiba sa pag-pangalagad na ton macro karaga edition ita atong nga palatuntunan para sa pag-atot ita pila ka mga balita impormasyon mga nagkaginabo sa bugos na ton nga probinsya Kataklan nga aton nga pagatawat at ligwa sa aton nga pag ililiba. Hoy, uras na rando ako gikaraga paga abi-abi, aga paga panamyaw ita may kraga hapon, nagbiga pagpamati sa ato aga negosyante sa bahing krakong kalibo, public market daw ka manaman sa bahing krakong kalibo shopping center. Hoy, kabustado ato aga sa magay trek aga dlaw ita Webes daw sa ato aga negosyante, kraga po pamati makaroon kraga baga panyampo, yes ato aga pagpagalagan. Aga pigid na una sa ato aga negosyante sa bahing kong kalibo public market, aga kalibo shopping center. Action. Action. Ato man mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita aton nga nagabanwa ita kalibo kamanaman na bilog nga probinsya Kataklan siyempre makatodo sa pila ka mga terminals no iyas aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang makaroon nga nagabaga pang orason nga pupaway na ton nga mga driver daw kamanaman doon pila ka mga dispatcher samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon nga nagabaga panyempo kabayang nga nakailabas na banwa aton nga mga drivers mga katodo samtang nagapaway huway makaroon ka nagabaga panyempo pero ro iba ka naman katodo auna sa pila ka mga karindirya no kapimpa ko hindi na para anda ko nga pila no sa anda ko nga mga terminal mga katodo iya sa aton nga eastern nga western part ko aton nga probinsya ka

0: nga probinsya kay Taklan na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililibang. Para ka magkatodo, ka magkaparticipar sa itong pagpangalagad, magkarokra nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern, ang gusto ipagabot sa itong pagpangalagad, magkarokra nga adlaw. Pwede ka mo nga magkakomment sa itong pag-ililiba, pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gidon nga pagataw at ligwa no, sa kabilugan ko itong pagpangalagad, magkarokra nga hapon. Siyempre magkatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad, magkarokra nga adlaw. Para mas mabo na to, daw no, mga katodo, magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita, kapinggit daw no, sa mga balita lokal, na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, para ka maging mas updated ka mo no, sa mga nagkakanabo, sa bukos na aton nga probinsya kaya Itakan. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic no, every time nga may inagabagad news in public affairs program, may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo nito notification na mga katodo agad nga maging mas updated gig ka mo sa mga nagkakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan.
1: Pagana sa pananghalian Todo Action.
0: Nani ha, pakipalo, pakilike, aga pakishare adato nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon Itaaton nga pagpangalagad. Sa kinangdan manging kaibahan sir deka nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa no, hasta launa imidya makarokra nga hapon no, para sa pagatod ito pila ka mga impormasyon mga balita ganag kagadabo sa bugos naton nga probinsya. Sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba pag-iban kita syempre taton nga mga Todo reporters ang naka-standby naman mga Katodo sa handa ko gatag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Magkatsi kita banwa no, itapila ka mga balita direkta sa aton nga mga municipal police station sa bugos naton nga probinsya Katakan. Mga girespondihan ni taton nga mga kapulisan ako nagataliwan karon nga mga inoras. Kaya kami una karabanwa ka mga insidente nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Insigida ron yung gabasyada sa kabilugan ka ito nga pag-ililiba ni Katodong Jezreel Nerbar. Tama naman ito pila ka mga balita direkta sa ito nga mga sa ito nga munisipyo kita Banwa Itakalibo. Pila man sa mga aktividad no, programa nga gimpatagayot ato ang karaga LGU Kalibo. Ang Katodo makaro karagadlaw ita Webes no, sa ito nga pagpangalagan. Igabasya naman doon sa kabilugan ko ato nga pagwaragwag makaro karaga hapon. Pinagiin doon sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Panwa sa mga balita nga ito kapagataw at ligwa pagatataron sa ito kapag-ililiba makro edisyon ita aton nga pagpangalagan. Yan mga katodo sa ito kapag-waragwag mga katodo sa ito kapag-pangalagan. Araton kaga isla kada ita Boracay naka-record ita kapin na 177,000 plus kapag-a bisita kada bakasyon sa bahing kong isla ita Boracay ako nagtaliwan kada gabungan ita Hunyo asandig kada banwa sa datos lagi papagawa ita ton nga Malay Tourism Office una sa Banwat Malay aga isla ita Boracay. Sa giyapon mga katodo nagapanguna raton kaga mga domestic na tourist aga nagabakasyon sa isla ta Boracay nga may una nga kabilugan na 158,684 mga katodo nga Raya Romay Pina kamaabo aga nagbakasyon sa bahin kong isla ita Boracay.
1: Pagana sa pananghalian
0: aga siyempre mga katodo no, ginasundan doon ita aton nga mga foreign tourist mga katodo nga una karon nagbakasyon sa aton nga isla ita Boracay. Aga makaragabuan kay ta Hulyo Agosto nga mga katodo aga expectar gibanda no gabasi posible maghina no raton kag mga turista aga baga padungunan sa bahin kong isla kay ita Boracay kay chimpo nabi mga katodo itatiguan mga katodo asan digman no sa pila ka mga impormasyon aga aton karabanwa grabo sa aton nga isla ita Boracay. Standby samtang sa pia kabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon aroday ka mga katodo kahapon nga ginapabot ka aton nga impormasyon amarin sa aton nga magigbango dula ka sa isla ka ita Boracay ay may una abi ka mga katodo no nga parang sangka area una sa may barangay Balabag sa isla ka ita Boracay mga katodo nga mabuhay na karagin na reklamo kita pila na aton ka mga e-track driver una sa isla kay madagom na runday ka nga buho no sa sangka drainage una mga katodo. So kahapon ginhimo itry ka nga sang ka-e-trike driver. Ate bangod ganin yaming kusang tag-una na nga problema nga ginareklamo, itatwa nga pila ka mga motorista una, mga driver gagabiyahi una ita-e-trike.

sa isla kay tabura kay agawa karaban wa ma tawat naga kay igo kay to pangod akahapon makatodor gid og bright kay i-trek driver ana to kara makatodog gid dangan i-trek kay mga tinibagbag karaga semento no orado blanks aga ito gin bubo gin butang no sa buho nga para ga makapian-pian ama katodo siguro after ita pila man karaga mga minuto ana to pangdan makatodo kay syempre gin post ana karaga social media account gin allegedly no gin papuot kada to makatodo aro dai kay gin butang to sa buho ka kunta arong katuyuan ba lang ka to ama katodo malikawan do dai kay posible abi nga aksidente aga bagunta ti ever nga magshoot ito ro nga gulong ita motorsiklo ama katodo kapigid no sa mga habal-habal una aro mga naga itaray kay mga single motorcycle sa may park kay ita barangay Balabag no sa isla kay ita Boracay aga banya ba nang basigro to tataga padaga kato ita impormasyon aga basibaga mana na insulto man do aton nga LGU Malay ama katodo kay bangod gani nga nagamatumato to banwa aron dai karang i-trike driver aga butangan to makatodo i-trike karang tiribag to nga mga debris ama katodo no para gamatuunan do dai karang buho posible makatodo sang bilog man sa nakita naton nga hamal nga gipakakasto ay basi baga maghugog no sa karang pinaka drainage sa magbara ito baga ama katodo pero pagka kwaga to may ginpadaga katon nga video pagid mga katodo nga ginhimo pagid pila naton ka baga residente agin butangan nato banwa karita magagko karanga kagat ama katodo gagin bagabagto no sa karanga area nga kahapon ang gin pabot nato nya impormasyon ang katodo it ato nya magigbanghod akapinggit una no sa mga taga isla kara ita Boracay standby no sa taga pag ililiba sa taga pag pangalagad at rataro naton sa kabilugan ka taga pag waragwag macro edition ita aton nga palatuntunan samtang sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba makaro karaga udra daw napasewan do aton nga naman siya PNP nga makitan aron dahil ka na makatodo ginasugid baril nga ginahuptan ita subject sa karaga search warrant kagin implementar kaina nga gahon awda karon sa may barangay Aliputo sa banwa kara ita naman siya sa sandig banwa sa impormasyon nga rugi na pangita ang armas kara makatodo isray karaga sangka caliber 45 aga rade karaga sangka homemade no nga armas or pogakang abi ama katodo aga pila karaga bala augaling during sa pag search no sa karaga panimagay ama katodo una karon sa may barangay Aliputos sa banwa karita no man siya ay uwa gid kada banwat nakita akong nano man karaga mga armas mga katodo a base man to banwa sa pagalugog sa karaga panimagay ita subject sa search warrant ato aton nga naman siya PNP kaina karon nga agahon kay ginapagpamot sa gabanwa na imbolbar mga katodo ron sa bilog sa rekarang subject sa sangka insidente na tabo na sa may barangay Aliputos daw ko nagataliwan ko nga mga binungan ako galing kaina no during sa rekarang pag-implementar ita ato niya mga otoridad uwa una banwa no sa rekarang panibagay kay mabuhay naman na nagpaanto sa antike mga katodo no pero sa Japon ginserbi kaina mga katodo uwa nga ni no ito na recover aton kang makapulisan mga katodo asa ginapabutag armas nga ginabuitan ginahuptan ni Trek nga subject asa sa suwaran nga ginpatigayon ni Taton nga noman siya PNP kay normal do makatodo sa pat ato kagamag kapulisan no, kay kung ato karaga matandan I think last month to makatodo aga may una karaga insidente na no, gunta una sa may part ita barangay Aliputos sa banwa karta naman siya makatodo aga may una ni karaga pending na no, naging pasaka karaga kaso aro ato nga naman siya PNP against sa roday karaga banwa nga gin subject sa roday karaga pag implementar kong search warrant mga katodo itato nga naman siya municipal police station sa panyaban ko may una giman karaga banwa no nga ginuptan karabi nga armas aga nagligal baga to aga baga di Domingo nagunta doon dahil karaga insidente aga basi baga nahimos na no kay daya ginbasi man banwa na aton karaga baga otoridad sandig sa roday karaga insidente aga nagunta doon aga nagligal karaga baga binungan aga man naman sa pila karaga report na nakaabot sa aton nga numan siya PNP asang dilog na banwa no sa mga pamaagit aton karaga baga kapulisan ama katodo agod nga masiguro aga mangin lihitimoro anda ko nga operation that's why nga di banwa nga gin applyan ita search warrant ko aton nga noman siya PNP
So standby banwa sa pila ka mga development dugang impormasyon na may kantanan sa ginapresentar naton ang balita makarong edisyon ita aton nga pagapangan agad. At samtang sa pila kabahin mga katodo pasayang na nato norday kakahapon baga ng mga senaryo nga naggunta no, actually hindi man iyan natabo sa aton nasa probinsya Katakan mga katodo sa Sangka Police Station ito sa may part Itamulo Iloilo kay kagapon mga katodo ging kakibotra mga katodo at aton nga mga otoridad na partikular no ranto nga mga kapulisan una karon sa Mulo Municipal Police Station daw sa pagpanguna no kanda ko nga hepe nga si Police Captain Inot mga katodo nga samtang kahapon to nagabriefing sa dato mga katodo kay may anda ka nagkunta nga igapatagayon ang Sangka Bypass Operation mga katodo kay baro de karaga Sangka Punong Barangay ag membro kata media ang magawitness sa karaga operation kay bago ron mag pull out mga katodo mag patigat operation ay may una karong banwa nga ginapatagayon karaga briefing sugulpi kita mga katodo nga nakibot rato kaga magkapulisan aga gupi karabanwa nga umabot arong aton nga pila ka mga miyembro kong Integrity Monitoring and Enforcement Group or IMIG mga katodo aging pangtutukan to banwa itry ka nga barilo day ka nga mga miyembro Tamulo PNP mga katodo ginpahapa mga katodo gindisarmahan araw day ka nga mga kapulisan mga personnel itry ka nga Mulo PNP mga katodo una kahapon kara itahapon that's why ging kakibot may ganito mga katodo no kay wagid asuko or waabit may nagabot ito kara ita armas no sa kagang membro kara ita kapulisan mga katodo matapos to nga sudlon ita IMIG mga katodo particular dong Integrity Monitoring and Enforcement Group kay Sandy Karabanwa tanda ko nga pagpabutsag may anda kara nga ginausoy ang wanted nga sangka pulis nga na dismiss na sa serbisyo ay hambagit iba na ton nga mga nagakomento ang man abi nga una uso yon sa Mulo PNP karayan kung may una gay man abi nga ginatago ro aton kang mga otoridad na particular sa hepe taton kang Mulo PNP agang mamana nga una karon taguon kung may una gay man karabanwa ang ginapangita aron day karang taga IMIG mga katodo ang nagasuod kapon sa Mulo Municipal Police Station. Araw ato nga pila ka mga miyembro kay takapulisan mga katodo ang nagapati nga may una karabanwa nga madagom karang rason mga katodo ronday krakahapon nga pagsuod sa Mulo Municipal Police Station akong taga Integrity Monitoring and Enforcement Group or IMIG mga katodo ang bayto ni Captain Inot mga katodo ang mana wagin mana ako nagapagin alsa ako naman naro ako gadaywa kaalima ang nagpagapit no sa anda ko nga team leader mga katodo pero iba mana na akong kaya nga makapulisan tanan no ginpahapa agin din armahan gintutukan itry ka nga armas mga katodo akagakip from punong barangay aga membro kata media nga maga witness konta no sa ka nga possible operation ita aton nga Mulo PNP hindi man manipot manigar banwa nga nagliligal ka nga mga adromingo binungan naging controversial banwa aron day ka nga Mulo PNP matapos the time nga ginasugid doon day ka nga planted no nga ginpatigayon sa sangka operation banwa nga ginapanginwaga man nga ni no ita aton karon nga mga kapulisan na particular do aton karaga Mulo PNP no, kay si Police Captain Inot anang kaiba naton dati ra makatodo no pag operation kita Regional Drug Enforcement Unit no iya karon sa probinsya Katakan na no, makatodo no aga nagkuan kita nagpadala kita tabin sa ikan na anaga musta kita makatodo aga do yon no pila ka mga impormasyon no kay daya makaron no pila ka mga nagkaginabo ang makaron no may una karaga tikang man nga gapagahimuon aron aton kag mga otoridad especially banwa sa pila ka mga civilian ito nga nagwataron na trauma mga katodo ag membro kay ita media aga punong barangay nga ito the time kahapon naging tutukan itry kra nga mga membro ko nga Integrity Monitoring and Enforcement Group sa ibahan do aton nga mga taga Special Action Force okay, uwa kra makatodo ita ginakabig ga coordination makatodo sa Andacron nga Police Region Office 6 asandig kra sa pila ka mga impormasyon may kantana no sa kra mga senaryo agad kaginabo kay tama da ka delikado makatodo no kon nakibot abito nakabunot kra ita armas no makatodo ro day kaga pila ka mga intel personnel makatodo ita aton kra nga Mulo PNP kay nagpati man to banwa ginabagan sa delikado tininot kamana relax yang makatodo di ka
kabant imo magrelax ko na nakatutok na tanan. Daw naka na disarmahan na kamo tanan. Daw kay gin pang check yaro de kada baga armas. Ako daya ayhan anda gid man daw baga service sa firearms. Ako ra sambi kada baga police sa personnel. Matapos kahapon nga disarmahan daw itapila kada baga miyembro. Akong IMIG banwa kay bando ato nga taga special action force. Kay rumpon to de kada banwa itapila naton kada baga bangod. Para ato nga makapulisan paalin abi. Baga katodo ko may una nga encounter nga natabo. Atangod sa ronday kahapon nga senaryo. Matapos nga sudlo no day kaya nga mulo PNP nga ginasugid nga may una kara magkatodo ang ginausoy nga wanted no? Nga sangka dati anay nga membro karita pulis nga dismiss banwa sa servisyo. Samtang sa piyakabahin mga katodo makaroon nagpatuman itawagot kara nga siguridad no? Border control checkpoint. Una karon sa boundary itaton nga probinsya Katakan aga campus mga katodo sa Gyapon para ga masiguro banwa nga indi gid makagusot no makasuod sa aton nga probinsya Katakan aron day kada nga kaso ita ESF mga katodo nga daya makaron hugot nga ginamonitor ginapatuman no day kada nga border control checkpoint una sa aton nga boundary no kung campus aga probinsya kada ita akyan sa istoryanta banwa sa aton nga pagililiba sa aton nga pagpangalagad makaron nga edisyon kita aton nga palatuntunan. Kaya pa magkatodo, padaling ka mo sa pagpadaga, ita inyo ka baga minsahe. Pila ka baga pagpadamiyaw, concern niya gusto ipagabot sa ito ka pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon. Kaya ato gito nga pagkatawa at ligwa, no? Sa kabilugan ko ato ka nga pagililiba. Kaama na, paki-like, aga paki-share, no? Dato nga pagpangalagad. At the same time, paki-follow, doon mo na Facebook page, ang Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Kapigid na sa ato nga mga Aklanon OFWs, mga katodo. Galaga po pamati, magkaroon ka nga mga panyempo. Ati viewing nga gregi nga pagpamati no kay Jan Arvin de la Cruz una sa mga taga barangay na isod sa Banwa Krita Ibahay kay Madam Luimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai kay mga hapon nagmay nga pagpamati kay Mari Angie Romakin bao present bao naga order ita more power coffee si Mari Angie Romakin at nabundo ko may iya Mari Angie wala siya nga na maton kay Father mo ayaw maton magwala kuna ubusan imaw ka na itastak. Action. Kay Ma'am Robilin Baraka, happy viewing. No, maman kay JP Magpusaw, no, nagapamati, no, ginapatamyo na si Justin Magpusaw. O na kay Madam Masis Hontiliano, sa Barangay Jubuswang, no, sa Hontiliano Lichon, no, nga makitaan, sa Barangay Jubuswang, ya, sa Banwa Krita Kalibo. Ayun, no, pabaga kita makasamit, ita maagto nga pa, Lichon, alin sa Hontiliano Lichon. Kaya nga pagpamati, kay Madam Sis, no, Hontiliano, ang nagapamati gid makaron sa ato nga pagpangalagad. Wala man sa ato nga negosyante sa may kung ka o yutrong kay nung Woody Navarra. Wala man siyempre kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Good afternoon. Sa ato nga mga nagawi labas una no sa Champsha Restaurant. Kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan may mga pagpamati. Kay si Richard Gino Ambito una sa Maria Feliciano M. De La Cruz sa Elementary School. No, sa Barangay Arcangel, no, sa Balete, nagapamati man magkaroon ka nagaragapan yan po. Kay Master Noni Nicolás, happy viewing. Oh, yeah. Naman kay Ampon Toto, Reontalan Puro sa Andagaw, kay Parikoy Jonel Gregorio. Una karon sa may Barangay Bacausur, no, sa Gregorio Family. Good afternoon. Kaya kay Tatay Freddy Gregorio, no, sa Banwa Itanyo, Washington. Action! Kay pare Jopre Reboste si Gregorio. Ano prastada ubos na remote karon nga baligya. Kay ko may una pa mahapi ko na karon ko may una pa nga nabilin. Ano pala kay si Ramon Munja kay Mrs. na no sa Barangay Bagto sa Leso. Ang nagapamati man magkaron sa mataga Arki Restaurant. Aga sempre no sa Rocksken Motor Party solid ang mission. Una sa guwapo aga mayad no nga mekaniko ni si Ramon. Kay Jam Jam Andra daag siyempre sa Arki Ukay Ukay. Una karon sa kula si Antike no always kita ga monitor no si Ramon aga sana nga mga empleyado una no nga nagapo pamati magkaron sa ato nga Facebook live. Kay Ma'am Rubilin Baraka, happy viewing. Kay Sir GP Mapusaw sa umano, may pagpamati. Likewise kay Sir Edgardo Zabal sa California, USA. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, happy viewing. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabena, nga nakabakasyon pa magkaroon niya sa Banwa Itanuman siya. Yes, go! Ano naman kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand, daw nga nagpamati.
sa kay Chick Boy John Del Mar Garingala wala sa Amon sa Banueker at Nabas kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga barangay Lagin Bano West Taduman siya kay si Roger Lucero Nagales no always man nagapamati sa atong karagapagpangalagad wag gidaga kalipat daw sa kada udro adlaw una kay Kapitan Raymond Quinto sa may sitio kabanbanan sa barangay Manok-Manok sa Boracay so maidagi kapagpamati siyempre una kay Pari Jero Madraso piyesta na ligad sa may sitio Tambisaan sa barangay Manok-Manok pag nagkapabatag si Kapitan Raymond Quinto do ana lagi to tanan turong pala kita ko sa may plaza una man na kay Pari Koy Lionel Valencia sa mataga barangay Istansya una kay Kagawad John John Fernandez ay ta barangay Istansya gina isyuan oh ka sa kabuot ni Kagawad John John Fernandez ami pamati gida aga may giga pag-uilabas una kay Kambal atong oreta ha, sa ako nga makasimanwa una sa Banwat Nabas may nga hapon kay Mama Rebel si Chanko Ramos happy viewing oy kay Nonoy Abner Rostan sa Capitol nagapamati siyempre una kay Migo Bongswalo nakauli na yas akyan may giga pagpamati sa mga taga Global Paint kay Bro Yulio Garbo o naman sa RG Paint uh-huh. Sa maalwan ag mabuot nga mag-asawa gatag ana ita Global Paint daw kay Sir Dante aga mamrot na Garbo happy pamati yeah. Kay Jonel Exclamado maing odto sinikaw ari sa naman sa Kalibor sa Katiklan nga RG Paint kay Rizel Berdandino pa shoutout sa Malinaw sa Kinalang Ibieho sa Berdandino family benda good luck lang sa Lupon mamaya salamat alin sa kay Rizel Berdandino ang nagapamati gid makaron sa ato nga pag-ililiba una kay Madam Princess Dimple sa Isla Itaboracay may mga pagpamati kay Ga Torre happy viewing na nagamonitor man sa ato nga pag-ililiba no sa ato nga pagpangalagad sa kay Kagawad Jong Jong Polensio Itabaragay Poblasyon bao nagapamati konsyal naging utradlaw sa ako nga mga kasilingan kagapit bagay una sa Mabini Street no Kalibo may giga hapon sa akong gwapo man nga gumankon sa Saudi kay Bung Banjola may mga hapon aga may giga pagapo pamati no makaron kada gabaga paniyam po aya sa ato gagapag pangalagad no sa ato nga pag ililiba may 32 minutos ba naman nakatariwan sa oras kay Talas 12 oras makatoda tod kinyo ita more powerful biotic 8 in 1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life kaniya sa ato nga makatoda sa ato nga magigmangod kapinggid sa mga mahilig una magkape dapat hindi na kita basta basta nga kape dapat sigurado na ton yung kape nga ton kaya nga ginainom ayrong kape makatoda nga may una nga manami ka binipisyo para sa ikamayad in aton nga mga kagawasan ginarekomendar ginamor pag-inom it more powerful biotic 8 in 1 coffee mix. Kagaya po na sarang mabakayad ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon, Kalibo, Aklan. Daw kay Mabo na ton yung mga katodor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano kay Pigtibo. Sanda nga magagawas umpisa nga sanday nag-inom Eat More Power. Aga para sa ni Auntie Jessie Marte nga nagapamati makaron sa Marti Family una sa Roast Avenue yes sa Banwat Kalibo. Ang Mabo pagid na ton yung mga katodo nga ni nga pauman-uman aga naga order aga naga inom ita more power aton banwa nga pagpanumbalik ra tara nga pagdetalye ita aton nga magin headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga magin manghod balikan naton pagkatapos anay ita pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag. Isla ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa active kag gapa sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo aksyon. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Aksyon. Todo aksyon.
16: Balis ato nga paga pangalagad sa tugaga paga ililiba may 45 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alas 12.
15: Aksyon.
16: Hoy may gigaling nga hapon may pagpamati no kay Batsa Gerald Tamayo no rung snappy nga barangay Tanod ita barangay Istansya.
15: Aksyon.
16: No nagapamati magkaroon samta nagapreparar no sa iga patigayon nga Rescue Olympics no itaton nga province nagapamati gid ba snapi gid ra nagligan to nakita kami sa may barangay Istansya no na sa baluarte ni kagawad John Fernandez may mga pagpamati no kay anong Jiri Flaviano na sa Amon no sa Sitio Imbis sa barangay Lalab sa Banwa Itabatan iway kita na ano plastada na ba nahidla mo kita kay anong Jiri. May giga hapon na may giga pagpamati. Sama na kay Madam Noemi Santa Maria, no? Kaya nag-monitor maniya sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga mga miyembro, no? Kung Malay Municipal Police Station, ang nagpamati man magkaroon, no? Nga hapon sa ato nga pagpangalagad.
15: Oh,
16: pag-ulagi kita, bato na naman ito. Aton nga, no? Bato na naman kita at aton nga... premyo.
15: Aksyon.
16: No? May ato na naman karaga schedule ita hearing, no? Next week. Nagligad, may hearing man ko, galing na timing yan, gito nga nakalib, abi ako wako ka kwan, no? Wako madum kwan ro sa Pina, gani watang ka atin.
15: Toto, aksyon.
16: Pero ginareschedule man doon, no? Pero sa raya nga kwan, nga masunod nga Domingo, pero problema, kaya kabuhay-buhay ito, 2000, I think 2015 pa, 16, na nga operation sa isla kaya ita Boracay. Na yan ko naman doon mga disbintahan no, kung may mga operation nga mabuhay na and then kabuhay ba no, ipatigayon doon pag hearing ay siyempre okay lang kung sa part ka ng police kay may andat ako nag-record pero sa part itabaga witness na no, nga sa pila ka baga police operation nga ginapatigayon na yung ibig ko naman doon mabudlay no, iba makakunamat may mga operation nakakabasa kapagkaroon ita mga negatibo karon yo komento gamit iba no after operation tapos darong papel na itapilag ka baga miyembro kata media nga naga witness wa pagkatapos no kay naga ginapatawag kami karon no ita korte no kun indi ka pa mag-attend karon ay ginapa-explain ka ramat gina-contempt ka no mga katodo that's why tama man kabudlay no sa part no kapigid no nakaka-relate ka darong pila ka baga miyembro media no nga naga witness no sa pila ka baga police operation na particular no regarding mga bypass operation mga katodo
15: aksyon
16: hagos nga rumana bilin no nga mga kaso isa tagkabuhay na baga no nga baga police operation no nga gin patigayon nagbigay gani tag last na konto nga gin attendiran nga hearing mga katodo hay 13 years na no rong nakataliwan 13 years siya nga una karon sa suod kay ita presohan no mga katodo pero makita tabag man narong pagbag-o no ita pila na ton kamay manghod nga nagkamabla kumaga nakwagid na nagserbisyo gid no sandig man sa nakometer no makatodo no nga baga violation
15: aksyon
16: nalikan subang na ganino nakaguwa na no sa part ita balete no makatodo na sumagang ko ginaga 2 tricycle
15: todo aksyon
16: ay importante no nga wa gid baga itagain itabot that's why kun may mga operation no ba magperma kita gina explain na ton no sa mga subject ita pila ka mga police operation mga katodo nga wa ta kita pagituon no sa ginapatigay ka mga police operation kay indi gid ko makuan malikawan nga ro iba karon mga subject no mga katodo hay dagay gon karon no magain dong buot magadumot imo no mga katodo sa pila ka baga gin patigayon yung operation kasi syempre nang kaparty ka makatodo kay nagwitness ka no makatodo ag paghiring karon makita ka man ito that's why nga tama ka delikado no sa safety man no itapila ka baga member ka media no nga naga witness sa pila ka baga police operation
15: pagana sa pananghalian todo action
16: todo action so yun nga makatodo no sa pagkatao italigwa sa pila ka baga balita no gato nga pagkatrataron magkaro kang edisyon itato nga pagpangalagad. No kahapon makatodo, rode kang concern nga gin padaga kato no ita aton nga magigmanghod. Sabayin kra kung isla kra it Boracay kay kagapon na no, may nagpadaga kato no itry kra nga concern gin send katon dong video. Ah makatodo nga kuha itry kra gasang ka e-truck driver. Matapos nga anak kra nga kumbaga aro anak kung ta magkakatuyuan makatodo is manami mata no. Kay base sa pagpabutsag itapila naton ka mga igmangod especially do aton ka nagabaga drivers sa isla Taburekay nga mabuhay na rang nga concern no problema una itaton nga mga motorista no kay may isang ka area una sa may part ita paadto kara ita Lake Town na no, makatodo nga may portion di karon sa parang drainage imaw no tandaan nakita nyo ra tag sa Boracay tag may mga bakal nga ron mga katodo hey may una karon nga porsyon nga minko nagbuho baga no makatodo that's why tama kadelikado sa safety itaton nga mga motorista no kapingin sa managamaniho karta single motorcycle una karon sa isla it Boracay
15: action
16: so sandig banwa sa pagpabutsyag do ita nagpadagakaton ita impormasyon karana hey mga sandag una no tamana namon doon nga problema no nga awa gitaman na nataw pangdan abi no nga ayuson da kay tama kadelikado para sa safety itaton nga mga umagagi una kapin sa mga nagamaniho kara ita single motorcycle no mga katodo una sa may part ita barangay Balabag sa isla kara it Boracay mga kabyanan
15: action
16: kahapon mga katodo kay bangod gani nga the same lang permi no rong naagyan itaton nga mga driver. No, mga katodo, agahamba ganito nga, kung umagi ka man na di karun, isa gabanyaman, no? Kung hindi mo ba gaman na mapanuhan, ay sigurado gid, no, nga, masamad gid, no, rong part, abi, itimo karun nga bearing, kung imo karun nga motor, no? Sandi karabanwa sa pilang ka mga impormasyon, no? Nga ginpabot katon, kay bangod gani nga masyadong, tama kadagum. Aron day karang nga area part di karun, no? Mga katodo, sa area nga ra ita barangay Balabag sa isla kara it Boracay
15: action
16: so ako no day kara gasang ka e-truck driver mga katodo no aging karga na ro day kara nga sako nga may suod di karon ka tayo mga tinibag baga man nga semento alu blocks no mga katodo pag ana ito kara nga ginbubo no ana madal katuyan manami man ta mga katodo kay para baga nga matabunan do dato ka nga portion i-truck kara gabuho nga agod nga malikawan nga may una kita banwa nga mga motorista. No, nga mga aksidente, kapinggin sa mga nagamaniho, itry ka na mga single motorcycle, una karon sa isla kara it Boracay.
15: Action!
16: No, ang bata bito ka makatodo, actually, ro ka na, biro video, kay ginpadilit ka na, no, kay siguro, na-insulto man, makatodo rong natunggan, kay ro, anak karaga caption kahapon, while nga nagabidyo mo, ginpost na sa anak karaga social media account, naman na, tambakan talang mana, no, mga katodo, kay akabuhay naman abi man ang problema.
15: Action.
16: No, makatod makita na to kapon ng video ag makaron abi gin erase na no ronday kada nga kuha ita video. Ang gin send katon kahapon. Una sa may bahin kada kung isla it Boracay mga kabyanan.
15: Action.
16: So kahapon na gin no, automatic na bato na to no day kada nga concern kay bahan ronday kada video ang gani kung alin bagaro gida obra no. So pag waswas na gin bo na ronday kada nga sulit sa ko ito sa paypay kaya itabuho no makatodo after kato ito siguro mga pilang oras no nagpadaga kato tumahan itamin sa inga mana ginpakuha man na ka na araw rin ka nga ginbubo ito nga sa part ito rin ka nga buho makatodo basi gaban man nga basi ko na insulto arong natungdan mga katodo kay bangod gani nga gin butangan, no? Runday karagabuho. Rung purpose naman, matapagan to. Masiguro, rung safety. Itaton yung mga umagagi una. Kapinggin sa mga naga-maniho. Itry karagabaga single motorcycle. Doaton yung mga balhabal una. ang nagapamasada sa isla kara Itaburagay.
15: Aksyon.
16: No, kapin pa kung hindi ka pamilyar sa Rodeca na lugar, tama ka delikado, especially kung gabi mga kaabyanan. So ang ba ito, nagkakagatong komento nga ba niya ba man ang gin pabuo man, gin papuot man na ka na itatoy karaga taga LGU or ito karaga gin tambak sa porsyon ito na karaga nga buho nga posible man na basi kung nainsulto ba nwa rung natungdan kay magsandag una na abimanara nga problema na mo iya sa Boracay. No, agwagi ka na ba nwa ita action, that's why nga naisipan mga katodo itray karaga e-track driver na imaw lang to mga katodo magmatumato atang bakano dekar nga porsyon ait nasambit ka nga area para nga maaboy darong pila kabaga reklamo nga ginapaabot itaton nga mga aigmanghod kapinggid sa managa maniho ait single motorcycle mga kaabyanan. Ati ka na sa may part di mall panto ita Lake Town nga area. Na mga katodo kay kagina nagpadaga kita ita amin sa isa pila naton kabaga opisyal. No, sa banwa kara ita malay mga katodo may kantanan, no, sa sambit karaga concern. Ah, kaibahan kara banwa kay nga pagkahapon may gin pagkakas ka to, rogin obra naman ita pinanaton ka mga concern citizen. Ah, mga katodo una sa isla Itaburacay, kay gin bailuan to mga katodo gin butangan itray kara nga sako, no, nga rato kara banwa ro maka sapin-sapin man pag umagi una. Ah, sa karaga area. No, mga katodo, no? Runay ka nagapila ka mag-concern siya tingin butangan to. Ito, parang, ay, hindi sako. Akagat ba? Kita yung tagkagat na mga magagko, nga na? Doon, dakro nga gimpatong ito, mga katodo, no? Sa raya ka nga porsyon, no? Kung nasambit ka nga lugar, nga mabuhay na karabanwa nga ginareklamo, ita aton nga mga igmanghod, kapinggit, no? Sa aton nga mga motorista, una sa isla kara Itaburacay. No, nagpangita lang ito karabanwa, ita pamaagi, no? Nga, kahit pa paano baga makapahaganhagan makatodo sa makapahaganhagan baga malikawan o dahil karang piligro nga daga makatodo itray karang magkabig na to yung nagbuho di karong karang apart na sa ruday karang drainage although naintindihan ta nga posibleng basi kung ginpakuha ka na to ruday karang mga tinibag to nga gintambak na kay basi baga man ako maghugog sa idagom aga magbara ito banwa kay drainage abi no runday kada nga idawom no itray ka nga bakal nga may una ko nga portion mga katodo nga nagbuho sa nasambit kada nga lugar
15: aksyon
16: so dili kada makatodo ron pila kada nga impormasyon nga ginpaabot kato no itaton nga magmangut una sa isla Boracay so itaman no una kada sa isla kada Boracay makatodo aron pila ka baga problema una akon wa pagaraban wa ita may mga mag-post ka rin, sanda ko rin kabaga social media account, magpaabot ka rin ita reklamo, hindi pa matagupang dandong pila ka rin problema. Siguro, sa part, itry ka rin nga nag-post, no, nag-video, while nga ginabutangan na ito, banwa, itry ka rin nga tinibag to nga mga siminto, aron dahil ka rin nga area, roan naman nga katuyuan magkatuloy is manami, no, para nga malikawan nga may una nga mga, kita nga mga motorista, ma-aksidente sa nasambit ka rin nga lugar, although nga, siguro nag-agambay imaw kay managin obra man na karaga content. Ay dahil ko naman makatodo rin mabulay katon. No, mabuhay na gali karaga problema nga ginapaabot aton nga magigmanghut una. Awa man kita sa aton nahakat, wa sa aton bungog, no, nga tawat nagakaigo nga tiupangod. Sa yun ta, makaroon karaga mga panyimpo, dahil rin pinakamadali makaroon nga mga pamaagi. No, nga ginaobra aton nga mga kaigmahuran, nga matagupang dan doon dahil kong problema, agun nga matawat nagakaigo nga ito pa.
15: Toto, aksyon!
16: Na, that's why nga ni Karabanwa nga ginpost na kong social media account. Na, makatodo, nag-ani ka na itapila ka mga negatibo nga komento. Mana siguro mana, ginahawat pa mananandaron nga may una karama na masumimplan na ton yung mga umagagi sa sambi ka na ganugan.
15: Toto, aksyon!
16: Na, sa kakaraga mga himo Karabanwa at nagakaigo nga ito pangot, agun nga ma-address kung dahil kang concert. Eh, dahil yung mentalidad, kung amat ito ka na Pinoy, no, magkatodo nga sakala kita ito magmatumato, saka kita banwa, magpatigayin karabanwa, ita, nagakaigo nga aksyon kung may una na karabanwa nga mga nag-accidente na ito nga mga kaibanguran. Hindi na banwa manipot manigar, gadaya karang mga senaryo nga nagkakanabo. Magkatodo sa pila ka mga problema concern, especially sa ito nga magkarsadahon. Dahil ka ginapaabot ita ito nga igmanghod. Ada ka na magkatodo ng mga concern niya. Ginapabot ko ato kagabay ka banghuran, especially nauna sa isla ka itabura kay pa sino man baga maila mga katodo pa. Ako ay makaagi una abi kara gabaga habal-habal nga nagapamasada una sa Boracay nga may pasahero kara daton nga baga turista. Ha, di ba? Once nga wala na to gid pangayuwa, ever nga maaksidente di karon kara nga lugar. Ah, di ba rung negative gihapon kara magkatodo nga balik? Isa sa anton kara isla kara ita Boracay. Na gid pabugay ta ro ato nga isla Boracay, na sa bilog kara kalibutan tapos rung simple kara gabaga problema una nga to pangdan. A concern ni taton nga mga kay banghuran, especially no sa aton yung mga motorista, hindi yagi matawat nagakaigo kay ito pangod. No? And then, kung mag-abot na ganira yun, nga magbaho na, rung pila ka mga problema, na bidyoan na una, itapila na ton ka mga aig mangod. Rumasaklap ka mga todo, iagyan pa ba iba una, no? Nga, nga mga pangayaw, iya sa aton, no? Sa probinsya Takyan, sa isla Cantaburac, kay agbutangan pagidot, itmas magain pagi ka nagka-caption. Na mga katodo, surong negatibo nga balik, isa imahi ko atong karang isla karang ita Boracay. Na kita man gihapon, gumapiktuhan. Na mga katodo, ro aton yung mga trabahador una, ro aton yung mga igmangod. Mga katodo, sa Boracay, kung tumumbuok na naman dayon, dong negatibo karon nga impact, no? Kung may una karabanwa nga mga mabiktima, especially, sa aton yung mga umagagi una mga katodo sa may part nga ita barangay Balabag sa portion mga katodo nga ginreklamo itapila na ton ka mga drivers una sa isla kita Boracay dapat sa simple pa sa maisot pag ang problema na ang mga katodo na to upang dantaman kay di man kita banwa magpati nga ro aton nga pila ka mga local officials una no sa Banwa Katmalay wa agi do pan uwano day karang area
17: todo aksyon
16: no kay nagaagi man di karang banwa no sa karang lugar nga aton nga ginatumbod nga sakop kara banwa ita barangay Balabag. No? Ay ko nga matabi, no? Pagwan sa may una nga ni karaga mga negatibo, nga ginapaabot niya mga impormasyon. No? Ruaton karaga mga kay manghuran ay wa na ila kara rumpila na ton ka mga opisya na hindi man tanan. No? Kay rung gusto abi ka na permi nga ipaguwa, rung puro lang nga mayad, no? Pero rung mga nagakanabo una, mga katodo, gusto gilang ang hipsan mga katodo. Kumbaga, ruaton niya mga igmanghod na pasang gusto baga nga paipuso niya. Nga okay ang bisan nakakataon na makatodot hindi manami. Nga epekto sa aton niya mga igmanghod, especially sa aton niya mga turista, ganagabu bakasyon banwa, una sa bahing kong isla kara it Boracay.
17: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
16: Sa kamay makatodo no, nga paagi no, sa ray ka nga pagkakapon mga ginhimo, no, gabagatikang, no, makatodo, hay matupangdan, matawat na nakaigo nga ito pangod. Ronday ka naga problema, agod nga malikawan taman, dong negatibo nga epekto, balik sa ato nga isla it Boracay mga kaabyanan.
17: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
16: Todo aksyon! Oye, bibiyo nga kay Sir Bobby Masangya Jr., no, nga nagapamati sa ato nga pagpangalagad sa mataga sitio Imbis, lalab, no, sa Batan kay Kapitana Rexilin Gibara Masangya. Nalin sa kay Sir Bobby Masangya Jr. Sama na kay Sir GP Magpusaw, no? May giging nga pagpamati. Kay Madam Sally Senyares sa Barangay Baybay sa Banwa Karatatangalan. Naman ka Dave Oracel Senyares, no? Kay Papang Sunny sa Islat Boracay sa Senyares Family. May daigig nga hapon. Oh, naidlaman kita kay Papang Sunny, no? Sa isla Karita Boracay, daw wala gid mo nakapamasyar to sa isla.
17: Todo aksyon.
16: Gago magkapaburakay kita, hey, wala gid kita tsempo, no? Nga magkawarang-warang abi, no? Mga katodo. So may kapagpamati sa Senyores Family, no? Nga motor sa isla Boracay.
17: Todo aksyon.
16: Medyo na rin pilayo, may mga hapon, aga may ging pagpamati, no? Sa mataga isla Pinamukan, no? Sa Banwa Karita, New Washington.
17: Todo aksyon.
16: Kasama na kay Ma'am Elizabeth, no? Naulihi si Ma'am Elizabeth, no? Sa pagpadaya ita mensahe. Oy, sa kong kapo-kapo, kay Toto Arturo Saguano, una sa Quezon City.
17: Aksyon.
16: Gaanto sandan, no? Kay namatay, no? Rung asawa, itakong karangatiyan, no? Kay Uncle Cinto Calizo, no? Una karon sa Quezon City.
17: Aksyon.
16: Condolence, sa pamilya Calizo Abanjola. Nauna karon sa Quezon City, no, kay Taytoto Sinto nga nagataliwan na sa piyak nga kinabuhi.
17: Aksyon.
16: May 3 minutos man wala nagataliwan sa oras kada ita ala una oras sa Japan magkatodo. Aton kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
17: Todo.
16: Dahil sa tanaga pagpangalaga, dahil sa tanaga pagaililiba, mga todo, pinapag ka mga balita, reports, ita to nga mga todo, reporters, balik ka na ton pagkatapos parit, dugang nga mga paharamdam.
17: Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal Gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang

0: mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabayanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang naton. So we take time to import in Makabayanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Konsiyansa sumag. Isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Pagkana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon, todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo, Radyo Aksyon.
11: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililibang ay 15 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alauna.
10: Todo aksyon.
11: Sagi ako na patay kami nagpamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
10: Aksyon.
11: Ay, may kahapon na may kapapamati sa tagapagamit miyembro ng Comalay Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team nga nagapamati una karon sa may sitio Kagban, Barangay Manok-Manok sa Isla Krait, Boracay, no? Kaday Police Master Sergeant Teddy Dalizay na nagkasala ko naman kayo na may ging hapon. Naka-check tayo ba warong linya na itaato niya mga todo reporters, no? Para sa pagbasyada itapila ka mga balita. Una na ton, si Katodo

0: Tong Rolly Boy Herrera direkta sa munisipyo Itabanwa nga Kalibo.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Sa line number 1 Katodong Rolly with the report, please come in.
2: Yes, katodong rin ng Office of the Mayor na pinagi kay Attorney Aaron Bulena kung nag-kita personal kay Bano anak ka ng mga staff sa Banit Barangay na Loc para bisitahan ng balay sidangan sa Barangay na Loc at dahil may plano rin ating local government team sa Banwa at Kalibo na ikapagbigayan doon operation, no? Mag-pisa ng operation sa kabit ng balay sidangan. Ang mga silangan, na-establish yung parang sa nakatalimba ang kumpliko para ruana ka ng amenities sa sulubismo. Ito sambit niya ay depisyo katodong Rinald na sarang makabulig no, sa atin ng mga individual na nagagamit ng droga at nag-abilit na tawag ba ng bargaining. No? Narayan yung sambit na pasilidad ay sarang magamit para sa nakarang rehabilitation katodong Rinald. Kaya rin na inklaro at inkontermarkato mismo ni Atty. Aaron Bulena at Office of the Mayor, no? Ay nag-gawa rin ang ministerya dahil gawa man kita dito makita iya ng mga opisyal, no? Nga sila natin mabuhay sila ng mga condition sa ano, mga particular activity na ginaperperahan ko ato ng local government unit which is month of July, no? So wala kita may makita rin ang mga dugang ng mga aktibidad ng police day. So dahil gani, papunta ng mga medyo namin nagpidag yung ating karanya mga biyaro, no? At yung mga organi nagabot yung driver, yung mayor, Joris, yeah, no? Pero nakamotosiklo, buta na ron, pari yung senior sa Banwa at Kalibo, sa Pedro Rinald, no? Ay nagamotor-motor yung ima, no? So kung nag-abdaman iya, ay dapat man iya but makita lang tuloy ang sasakyan, no? Ayroon na kapagay sa mga parkingan, ayroon ang sasakyan niya amor nag-accompany ka na kung may parawan niya malayo-layo ka tuloy Rinald. Sa bato nga nabisambahan natin ay kung nakataliwan niya mga nabawa na ito makita yung kusinsya kung ato niya mas tuwal treasurer so dahil gani, no? May pila sa mga personal o nga ginabagsiyag aga karang daya yun na inadaw nakita naton oh, karang apon nakita naton kung aton nga national treasurer but kabaga kagyapon o aton nga mga job order employees and then we can go ahead sa kailangan katapitan kung dahil kami ginapractice pa kung pagpirma ay ginapitan dito ang nakarang pagpirma katilong Rinald Chepuki sabi ng municipal treasurer. So, yaya gani ko ato nga rin ang municipal treasurer, no? So, kapag ito nga hindi napiktuhan, no? Ang tapos mo nga hospitalized, no? O ano ka rin nga yaya nga ginagamit sa pag-firma at alimang nga madatina siya sa ano ka rin nga opisina, no? So, pero sino sa ato nga opisina din niyo, pagkatingoan na ka rin nga si Dahom ng children, kung ato nga mga agliado at ato nga local government unit at Banwa at Kalibo as soon as possible. Doon nga ato nga donor permission alin niya sa office of the mayor. Agliin nga na, hindi sila ato mga ato nga mga information ag report, no? Alin niya sa ato nga sa lolo can be Kalibo para sa tulo aksyon. Ako naman sa katanong rolo boy area sa Radyo Todo. Kaya di
1: ganito. Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Aksyon ng halian. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogi kasama sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tonga Municipio kay Itabanwa, Itakalibo.
1: Aksyon.
0: Ito naman, naroon din niya ni Katodong Jesrel Nerbar sa Anaman Caruga area sa pila kabaga police report. Tagdugang pagabaga balita. Nawag ang anak na tipon direkta sa anak na area mga katodo.
1: Aksyon.
0: Nagagit na kay ginagamit na todo na karaga linya na standby na sa line number 1 katodong Jesrel.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Karaga balita apasok.
3: Katodong Rinald sa kababayi karang may kaso karang cyber libel lubing aristo no ito may karang Kalibo Penti. Diyan ka nga subject ko kundi ako na suspect ikilagara kay alias siya yung nga nakatudong Rinald, mm-hmm. Kasi yung 38 anos mura, aga residente at barangay Dagaw, so yung nga sa Banwa at Kalibo, katudong Rinald. may makina ng mga banda kalas 9 no it agawon ging kasakarlong tawag ng pagpanawag na no it warrant of arrest may kaso ka nga cyber libel no kadto nga rin na ging pirmahan o kagaging duwa o Hunyo 1 ni Honorable Nelson G. Bartolome presiding judge kadto nga rin na kamara nga RTC branch 8 ya kan sa banduay mo sa ano ka na lima original niya para cyber libel sa Constitutional 4 G-4 Army 10175 katutuloy alaga maiging kawangan ng persa recording Gisnel Pesos para magkarakarang temporaryo na kailuwayan katutong rinat at makaroon na para sa tungkarang kalibupente man no para man sa nakaigo para na disposition na katutong rinat. Samtang niya matakang sa bando ay pamakatausang katakuan na most wanted man so ang nakarangang ng aresto na sa municipal level ng Don Reynald ng pagkakalang nakarangang manhunt operation na sa poblasyon Makato mga bandang alas 8 na kay nakatutong Reynald ita agahon yung kilala rong naresto nga si alias Paul no 30 anyos sang kaliburer mo na katutong Reynald ang residente de Mora ita sityo ng awan barangay Hugas Hugas no sa may banwa karait Washington kadtong Rinalda no naristo ra imo sa personal ra ita man dagin to deristo na kauga ribahan ka kuno ni kaso wala na qualified test ba no sa dami article 310 revised penal code may criminal case number 18615 no agmay kan saman kadto ni Rinalda paging tao kadtong korte na 24,000 para masara karang na temporal yung kailuayan kadtong Rinalda wrong warrant din guwa kana ko Hunyo Hulyo Auno katodong ari na dos nila pa iti sa isa ni Judge Nelson Gis Bartolomo ng Japon no ang ato karang original trial court branch 8 yung kamo sa banwa ita kalibo no aga ari nga nga yung sabi tayo sa stake kung namagal sa kustudiya it ato nga nga makato PNP para man sila kaigo para nga disposition man katodong ari na samtang dugong pangabalita wan kaya nga kung matutuloy na doon no, ugban sa lima itatong mga otoridad pero binakabig ka na nga top number one most wanted person sa bilog ka nga Western Visayas. Pinagi ka na sa sangkaman ng operasyon sa sityo Pula, Barangay Dalagsaan, Ibacaw, Karangang Tolinal o Miyerkules ka na ita tuwad na Hunyo Uno. No, kinkilala ka na itong Rinal, gara na resto kay alias nga Agot, no, 25 anyos, aga sa kamangumaman, talagabitan ka na lugar. Pinagi ka sa warang tumaris sa pansalaso ka ng Reynald niya murder. No, ang ipagbuwa ka na ito Hunyo 30, hiyalis ko yung mura ka ng Reynald sa nasambit ka na nga akusado. Huwag mo yung rekomenda ka ng apiansa ka ng Reynald sa Ducorte para man sana ka nga temporaryo ka nga kahiwalyan. Doon pag-aristo ka na, higing kaunaan, no, ikatong ka nga First Auckland Mobile Force, Mobile Force Company, ibaan ka ng Reynald at ka nga, iba ka ng Municipal Police Station at iba pang unit, it mga kapulisan na gasam karon punara makangin mo katunong Rinald sa kustodiya it apang karagalibakaw PNP katunong Rinald samtang dugang pangabalita sa iba mata katunong Rinald no makaroon pag-aumpisaan doon atong karanga 11th Auckland Provincial Rescue Olympics 2026 katunong Rinald yakar sa karanga Auckland Sports Complex Kalangkang Makato yakar sa matong nga po bisa ko makaroon na po paupang man parang pila ka mga banwa no particular na kategory na bisit yung mga mga banwa o maintra ka rin na mga kukras ka na itatong karang banwa Altabas or district of Altabas at Balete may dahil wapi katotong rin na ginatawag ka participating teams pero mag-ais pa ama tatlo ganyan ay katotong rin na mga participating teams pero mag-ainta sa nabitan ka nga event no rin nga Inter LDRRMC, pwede naman ka ng Inter High School Elementary at Inter High College University katotong Reynald. So di ka na sa area Inter LDRRMC, doon yung katotong Reynald, masugod ka na doon natawag ka na bisikita ng mga banwa, kasi Altabas, Balete, halin sa First District katotong Reynald, asa sa ating karang Second District. Parehas man katotong Reynald sa ating karang Inter High School at Elementary, tayo bisikita man katotong Reynald, doon mag-aistra man, ma mag-intra, di bali, ano ang gano'y gano'y? 18 dahil daywa na katotong Reynald doon sa District of Calibo, may nabi ka nga District of Calibo 1 at may naka nga District of Calibo 2. Tapos may nabi ka nga sa Inter-High College at mga university katotong Reynald, nag-participar man doon Auckland Catholic College, ano ka nga Auckland Polytechnic Institute, Auckland State University at Bibacaw College. Malay College, Northwestern Visayas College, at St. Gabba College, katodong nga rin na doon yung mga nag-participar yung atang sa ginapatigayan makaroon na opening mo, ito yung 11 Aklan Provincial Olympics 2026, katodong rin na doon yung na ra, is pagpapunaan ka rin sa mitan ka nga aktividad, isa acknowledgement of participants ni Mr. Manuel Jeffrey MS Mundo, katodong rin na doon ka nga LDA RRMO or no katodong rin na at magkataong malikot na message si Mayor alis ito Mateo no katodong Reynald tumiyot na tatong karang banwata makato at siyempre mga pila ka mga special guest man katodong Reynald pas ka na kay Dr. Ted na katodong Reynald na magaling patakar sa Manila mura ka survival and medical expert katodong Reynald na special guest magkaroon nga ging pagto yaka sa nasambitan ka na aktividad katodong Reynald maghahaba o nasambitan ka nga event kita tatlong adlaw katodong Reynald no kasiin magkaroon ka kalauna, isa nag-umpisa ro, knowledge sharing, mga responder ka to Reynald, at opening pa to di ka rin doon na is 4 p.m. pa para ka to Reynald, mag-umpisaan ka mismo kita formal opening, hindi nga lang sabitan ka rin sa Rescue Olympics ka to Reynald, samtang sa July 3, 2026, derong competition proper ka to Reynald, doon mag-umpisa ka rin is inter-MDRMCs at inter-BDRRMCs ka to Reynald. Sa July 4, 2026, so mag-intra mo ka mag-pampang, mayroong mga inter-high school, inter-college, at poster-making contest, katodong Reynald. At sa sunod sa pagka-ano ka na katodong Reynald, pagka-hapon man, is awarding ceremony ng katodong Reynald. At pag-abot ka na, July 5 is wrap-up po noong tapos yung katodong Reynald. So, dahil masamitan ka na nga, aktivitad. At sa makarang na pangurasan katodong Reynald, nagpapaupang man, napila ka na ka mga participants, masamitan ka na nga Rest Olympics, makita natin ang pila ka ng mga tingasyan at naka ng mga rescuers sa Dolay Nag. Magaling ka na sa pila ka ng mga banwa na kasatong ka ng probinsya itaklan ka doon rin ay. So, na yun at matagay report, magkasa itong area of responsibility para sa todo aksyon, ako man, tika sa doong G-Trail Nervar ng Radyo Todo. Kaibigan.
1: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Aksyon ng halika. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang
0: sa report ni Katodong
1: Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Amugig nga sigamat no sa report ni Katodong Jastral Nerbar no sa pila ka mga police report no ang dugang pag mga balita no may kantanan sa Igapatigayon nga Rescue Olympics no makaron ka ragad daw mga katodo una sa Banwa Ita Magato.
1: Todo. Aksyon.
0: Oy, happy pamati sa man kay Sir Roger Alosar Regalas pa shout out sa akon apo. Gabert ni Makara July 2, 2026 kay Kyle Ramsey Nagales David no happy birthday. Na no, sa mana happy birthday ha, sa apo ni Sir Roger Lozaro.

Ay, 29 minutos banwa, nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Ginako ka po si Tabanwa, no tiyempo sa ito nga pag ililiba, sa ito nga pagpangalagan. Aron pila ka mga balita nga wa ta mga botwa ta matataro sa tuga pag ililiba makro nga hapon bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Man kita nga mga ililiba ti ay nagare karagad daw sa Biyernes edition itaton nga pala tuntunan. After naton sa technical science si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo naging ka-action makro kara nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan mo.

0: Todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
0: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
2: Radyo Todo!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapag six

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Panday?
7: Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong mapamatsag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akon mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500 Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: kailangan namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
2: Radyo Todo!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinumog ta kwad laod-laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapag si

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
4: Tata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Po,
6: nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank
6: you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinomog ta kwad laod laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga ro tungod mabawhod gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Puna tay?
8: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
7: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po namang muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account. Rice Brand, saan man dao po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado ito. At dyan sa atin ang ating po naman yung pinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating po naman rice coffee mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nidia po.
0: Sino po?
1: Nidia.
0: Ano pong pangalan, nanay?
1: Nidia.
0: Nidia, tama? Okay, taga saan po si nanay Nidia?
1: Taga Santa Teresita po sa Pulanggi.
0: Ah, Pulanggi, Albay.
1: Opo.
0: Okay, nanay Nidia, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Okay po. O, umiinom na po ng ating rice coffee si Nanay Nisha?
1: Opo.
0: Ah, okay po nanay. Okay. Ah, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng rice coffee?
1: Gaya lang sakit ko noon sa mga kapalan ko.
0: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon?
1: Yung mga ano kasukasuan.
0: Masakit yung mga kasukasuan po ninyo.
1: Yes,
0: ah, okay po nanay. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor kung ano po yan?
1: Arthritis lang po.
0: Arthritis?
1: Yes.
0: Opo. So, may gamot po ba kayong iniinom?
1: Wala po. Yung narinig ko nung rice coffee, nag-umpisa po nung mag-gumili.
0: Ah, okay. Nung kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po yung mga sakit-sakit po naman sa inyong katawan?
1: Dumaling na po yung mga sakit.
0: Ah, okay po. Maraming salamat po, ha. Thank you very much po. At malaki po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon, nanay?
1: Kahit ilang po ang maubos ko.
0: Ha?
1: Kahit ilang
0: kasi
1: ang maubos.
0: Walang limit. Okay, tama po yun, nanay.
1: Wala po.
0: Yes, kasi sabi nga natin, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee. Kaya tama po yun. So, maigi po na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta na po yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ay, okay na po yung tulog. Pero noon, mga dalawang oras
0: lang yung tulog po ninyo noon?
1: Opo.
0: Ngayon po nanay na umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Ay, ngayon na uminom na ako ng rice coffee. Kaya ako nabibiting na halanganin sa oras. Natutulog pa rin.
0: Okay po. So, okay na kayo ngayon nanay. Yung pagbabawas po ninyo, may problema po ba? Wala?
1: Noon po mayroon. Pero ngayon wala. Araw-araw na po.
0: Araw-araw na. Noon po, noong mga panahon,
1: Mga isang araw, hindi ako
0: naglabang. Okay. So ngayon po nanay, ay okay na kayo. Bukod po sa inyo nanay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Kahit yung mga kapatid ko, at saka yung mga apo ko, sabi nga ng apo ko na tawag. Kasi narinig ka kuya eh.
0: Opo.
1: Umiinom niya kayo ng rice coffee para niya bumago ako. Kasulangan niya, hindi na po pina-appiat ng asawa.
0: Ah, okay. So nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na di pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi pa sa mga kababayan, kung sino man po ang may sakit, itry na ninyo yung uminom ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Nisha.
1: Ano po pala po yun? May itatanong pala po.
0: Ano po yun?
1: Doon pala sa Bulacan, kung saan daw ang meron doon, kasi yung kapatid ko doon, wala silang nakukuhang rice coffee.
0: Ah, sa Bulacan. Sa mga butika po nanay, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee doon. Ipagtanong-tanong lang po, kung meron pong South Star Drug doon sa Bulacan, meron po doon ang ating rice coffee.
1: Wala man daw po yun.
0: Wala daw?
1: Wala daw. Kasi yung isang buwan, tumawag mo yung kapatid ko. Kasi raw, laging niya. Kasi tapos daw, inuntahan nila yun. Yung mga isa, ganun. Wala man daw silang nakuha.
0: Okay.
1: Tapos sabi ko nga kuya.
0: Opo.
1: Sabi ko, mag-ano kayo sa akin sa TikTok. Sabi nila, baka daw makakuha sila ng rice coffee. Yung bang, yung Yung
0: BCD. Opo. Nanay, pwede rin po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta po nanay, ipakita nyo po, kaya picturean nyo po yung rice coffee natin. Send nyo po sa kanila para tama po yung ma-order po nila na rice coffee.
1: Picturean po na nga po yan, yung ano namin, yung namin doon.
0: Opo, para nanay, kung sakali, ay ano... kumbaga, tama po yung ma-order po nila sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo. Kasi tumawag nga po ano niya, sabi sa akin, kumaano pa nga ano, ang ganun ko kay Kuya Kuya. Tapos, sabi ko, sabi ka muna, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko,
0: opo.
1: Tapos tumawag ako, sabi ko, maya-maya lang, sabi ko, tatawag ako kay Kuya Kuya.
0: Tama po yun. Ganun na lang po muna nanay, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. At kung halimbawa nalibot na nila doon yung ano po, yung mga butika, mga pharmacy sa Bulacan at wala po silang nakuha ng ating rice coffee, doon na po muna sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Legit naman po yun. Basta po tama yung kapareho po nung pinicturean po ninyong produkto natin. Yung kanilang o-orderin doon, legit naman po yun nanay.
1: O yung kapatid ko nga, nanghina siya. Sabi ko mag-ano na lang sa akin kayo ng rice coffee.
0: Tama po yun.
1: May ano nga rin dito, may grocery nga din dito, nagtitinda ng rice coffee. Yan, agad siya po kumukunta doon.
0: Opo. O, ganun na lang.
1: Yung isang dito ko nga kuya, sabi ko, parang umaano yung kuyan ko. Sabi ko nga mga ano, pang lumulubo eh. Sabi niyang anak ko, dapat ano niya, kung ano nga yung bawa, kung ano yung gagamot ko dyan. Gamot niya nga. Sabi ko, mayroon na kong rice coffee. Yun ang ininom ko kayo, gumaling na po.
0: Gumaling na po kayo. Very good po.
1: Yes po.
0: Yes po. Sige po nanay. Maraming salamat po. At sana po ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po nanay na makabili na rin po yung kapatid po ninyo doon sa Bulacan, patawagin niyo po dito sa ating programa. Ibigay niyo po yung numero para magkausap po kami. Para kahit papaano po personal nating magabayan yung kanya po naman pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yes,
0: okay po, nanay. Maraming salamat po, nanay Nesha. At mag-iingat po kayo lagi. God bless po, nanay.
1: God bless din kayo, kuya.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Thank you po.

Ayan, hello kay Nanay Linda. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tuloy-tuloy tayo, tawag po kayo at pag-usapan natin lahat ng mga... kwento po ninyo sa atin po namang programa. Kung ano po yung ibig po ninyong...

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kwentuhan ang alusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating malamang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli po ito ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Okay po, Nanay Feli.
1: Lagunit kami ng rice coffee sa Siapi. Kwan, yung tag-250 ang isang kahon, ang laman ng sasi, 15 ng sasi ang laman.
0: Ano po yun, Nanay?
1: Pag-order kami sa Siapi.
0: Apo.
1: Baka next week magdating.
0: Okay.
1: 250 ang karton.
0: Ano po? Magkano po?
1: 250.
0: 250. Tapos, ano po yung sabi po ng...
1: Ang laman daw niya, 15 na sachet.
0: Ay, hindi po yun sa atin, Nanay. Hindi po yun sa atin. Mali po yun. Kasi ang laman lang naman po ng ating po namang rice coffee, ang isang karton po ay 10 sachet lang naman po yung laman. Hindi po 15.
1: Ay, paano yun?
0: Opo.
1: Nag-order naman ang anak ko.
0: Opo. Taga saan po kayo, Nanay?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Mindanao. Opo. Kasi opo, po...
1: Mindanao.
0: Opo. Tsaka po, Nanay, Nanay.
1: Kuya Pamasarot. Kuya Boy.
0: Po. Ano po yun, Nanay?
1: Wala pa po dito nagpapili ang kuha, rice coffee sa Rojo dito sa amin. Wala pa man.
0: Ah, wala pa ng ating rice coffee sa Jensan.
1: Opo.
0: Pero Nanay, yung pong in-order po ninyo, nasabi po ninyo ay 250 kasi po ang ating po namang rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang. Kung sakali mang may patong, kasi sa shipping fee, kung sa ano po kayo, bumili sa TikTok.
1: May bayad po, delivery.
0: Okay naman po yun, Nanay, kung 250 kasi kung yun talaga yung shipping fee. Pero yung pong laman ng rice coffee, nasabi po ninyong 15, hindi po yun. 10 lang po yung laman ng isang box ng ating rice coffee.
1: Opo, tawagan lang kita kung 15 ba ang laman.
0: Okay po, Nanay. Tawag niyo po sa akin pag dumating. Tawag po kayo ulit. I-check natin, Nanay. I-check po natin. Apo.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. At sasabihin ko pa rin po sa ating po namang deliveries na wala pa rin dyan sa Jensan.
1: Wala pa po.
0: Apo. Okay po, Nanay. Sige po. At aya. Opo. Thank you. Basta tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, opo, opo.
0: Thank you, Nanay. Salamat po. Thank you, Nanay. Ayon si Nanay Feli ng Jensan.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa at atin po namang pag-usapan lahat yan. Nang sa gayon ay... Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy, magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mayan po.
0: Mayan, okay. Taga saan po si Mayan?
1: Taga Cadiz po ako, Kuya Boy. Wala man po dyan mabakla ng rice coffee, bagahaw.
0: Sa Cadiz. Saan nga po yung Cadiz, nanay?
1: Sa Negros Occidental po, Kuya Boy.
0: Negros, okay. Cadiz, okay po. Napuntahan nyo na po ba yung ano? Napuntahan nyo na po ba yung butika de San Francisco nyan sa Cadiz City?
1: Ay, hindi pa, Kuya Boy.
0: Butika de San Francisco po. And then, Roy Anthony Pharmacy. Yan po yung meron po dyan sa Cadiz City.
1: Ay, gali, Kuya Boy.
0: Puntahan nyo po yun, nanay, para ma-sure po natin kung meron pa o wala na po ng ating rice coffee dun po sa dalawang butika na yon. Butika de San Francisco at saka Roy Anthony Pharmacy. Yan po yung dalawang butika dyan sa Cadiz City na meron po ng ating rice coffee. Actually po, nanay, Mayan, halos lahat na po mga butika dyan meron ng ating rice coffee. Kaya lang siguro naubusan. Try nyo po doon sa dalawang butika na yon. Butika de San Francisco at saka sa Roy Anthony Pharmacy. Alam nyo po ba yon kung saan yon?
1: Pangitaon na lang namon, Kuya Boy.
0: Sige po. Tapos, nanay Mayan.
1: Pamangkot na lang namon, Kuya Boy.
0: Yes. Kung sakali po na... napuntahan na ninyo yung dalawang butika na yon at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at tatawagan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyong muli.
1: Tagpila na baga, Kuya Boy, ang inyong rice coffee, bagahaw.
0: Ano po?
1: Tagpila na baga ang inyong rice coffee, ang inyong rice coffee.
0: Ano pong ibig sabihin, nanay?
1: Tagpila na bagang...
0: Kung magkano?
1: Kung baga ng rice coffee, baga, Kuya Boy, how?
0: Kung magkano?
1: Opo.
0: Ang isa pong karton, nanay, ng ating rice coffee, meron po yung laman na 10 sachet. Hindi ba po kayo nakakainom nito, nanay Mayan?
1: Ay, wala pa, Kuya Boy.
0: Okay. Ang isang karton po, nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman. Kuha po ninyo? 180 lang po yan, nanay.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tapos, sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay Mayan, dapat sigurado po tayo na yung produkto natin yung ating hinahanap. Kasi, baka po magkamali tayo, masasayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po, nanay, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow. Okay. Tapos, nanay, ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Okay? Kasi, ganyan yung spelling niya, nanay. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Kuya Boy.
0: Tapos, nanay, dyan po sa karton na yan, tandaan po ninyo ito, ha. Sa karton na yan, na kulay gintong dilaw na karton, tapos ang spelling po R-I-S-E. Meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Tandaan nyo po yun, yung sinabi ko sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Tapos kung... nakita na po ninyo na talagang wala po dyan o kahit po meron, ano po, kung meron kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli, sabihin nyo sa akin na nakabili na po kayo sa ganitong lugar, sa ganitong butika. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan nyo po ako muli para po naman masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan muli sa inyo.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay po. Yan pong
1: nung... Kuya Boy, nung mamangkot ng tanak ko, Kuya Boy, pwede baga na sa ginahapo, baga mag-inom sang
0: kape. Yes, nanay. Pwede po, nanay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung hinahapo kayo, yung pong parang napapagod, di ba? Parang napapagod lagi.
1: Eh, yung ginahapo, baga sa Kuya Boy, parang ginahika, baga.
0: Yes.
1: Baga na painom kaya.
0: Opo, pwede po, nanay. Pero... Bago po nanay iinumin yung ating rice coffee habang nagtitimpla, 'di ba? Nagtitimpla tayo, itinitimpla natin yung ating rice coffee sa isang tasa na mainit na tubig, tama?
1: Mm-hmm.
0: Doon natin ititimpla. Kukuha tayo ng mainit na tubig, ilalagay natin sa tasa yung inuman natin ng kape, lalagyan natin ng tubig. Depende po yon sa dami po ng tubig po ninyo. Kung halimbawa gusto nyo medyo matamis-tamis, eh konting tubig lang, yung tamang tubig lang. Pero kung matamis po para sa inyo, dagdagan nyo lang ng tubig para hindi gaanong matamis. Nasa sa inyo po yon kung paano nyo po titimplahin. Ito po yung gagawin po natin. Pag kuha ninyo ng mainit na tubig, kukuha kayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuksan ninyo, ibubuos ninyo yung lahat ng laman. Nung isang sachet ng ating rice coffee, haluin natin. Habang hinahalo natin, umuusok yon kasi mainit nga po. Yung usok na yon lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating steam inhalation. Yung paglanghap-langhap ng usok na galing po doon sa ating rice coffee, kasi makakatulong yon sa mga daanan po ng ating hangin na nagiging sanhi ng pagkahapo po natin. Yung inhale... Exhale, habang hinahalo-halo po natin nanay, every time, kada halo po, kada timpla po natin ng ating rice coffee, gagawin natin yon. Makakatulong po yun sa atin dahil yun po ay exercise ng ating baga at ng ating puso.
1: Ah, oo, Kuya
0: Boy. Bago po natin iinumin, makakatulong po yun. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, makukuha po natin yung kagandahan, yung bisa at galing ng ating rice coffee. Kagaya po ng mga naririnig po natin dito sa ating programa, mangyayari rin po yun sa inyo, matutulungan din po kayo kung tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom. Basta po araw-araw, meron po kayong iniinom na rice coffee. 2-3 sachet po sa isang araw, kahit anong oras po nanay.
1: Kuya Boy.
0: Kuha po ninyo?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Nanay ha, balitaan nyo ako.
1: Huwag na lang ako sa imo kapag nakakita na kami.
0: Tama po, nanay. Aasahan ko po, nanay Mayan, ang tawag nyo pong muli sa akin. I-save nyo na po yung number na yan dahil yan po yung numero natin para kung sakali po, tawagan nyo po ako muli kapag nakabili kayo o kaya hindi naman kayo nakabili, tawagan nyo pa rin po ako, nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye-bye.
0: All the way from Cadiz, Negros, Occidental. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan.

0: 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Itawag nyo na ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numero po natin, mga kaibigan, na pwede ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. O kaya i-text po ninyo dahil wala na naman tayong oras. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Ako po si Dilia, retirement po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee. Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
3: Opo.
2: Tapos minsan sumisikip. Tapos, pag 3 months na akong uminom, nagpatsik ako sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
3: Wala na po yung problema po?
2: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
3: lumuwang.
2: Hindi na, oo. Sabi ko, ay, ang sarap pala yung rice coffee. Kasi 3 years na yung dinadala ko yung
3: problema po ninyo.
2: Sakit ko sa heart ko eh. Kasi ang mahal ng gamot, isang tabletas, 1K. In-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Pasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Wala na yun. Maganda na yung tulog ko. Ayun.
3: Wow.
2: Ang sarap pala ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal

0: Cebu Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako mga pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo sir ngayon?
2: 57. Ay sa akin no sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history, pinakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ug skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ug skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ug crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman nag-rice coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned.
5: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, hay, huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay, tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, hay, pag-inom na it dayang More Power, hay, nagmayad, ay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mabagat, mga
8: butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod, yara na sa Santon Gold Coffee
8: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
8: Lalakas.
10: At gaganda ka pa.
11: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
12: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
7: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Iloilo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
2: 88.5. Rádio Todo.
3: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Rádio Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po.
1: Napapakita na kita, sir.
0: Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Biyernes.
1: Usapan ay nandiyan ni siya. Kulitan
0: Pizza Tres.
1: Mawawala ni kompleto.
0: Sabugan kara ita Hulyo. Dagong 2026.
1: Titigilan.
0: Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporters, mga followers, it programang Todo Birada. Todo Birada, magapagayag, hasta alas 7:30 kita ha, makaroon nga daw kara ita Biyernes. Ag siyempre, pagaibahan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters, kakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang, sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para yamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita ag nagapanguna nga mga balita ag informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Standby ka buha ay sa hindi magbuhay roaton nga report hanungod sa dayagan ita panyempo, i-check naton mga katodo kung nano ro panyempo naton today. Ah, kamustahon ta si Inday? Ay matsa si Inday ro naga pangasa magwas ko southwest monsoon o hanging habagat, no? Nga nakakaapekto sa section ita Southern Luzon, Visayas ag Mindanao mga katodo. Kagakip nga apektado it hanging habagat rong Occidental Mindoro ag kamanamandong bilog nga Palawan. So i-check naton doon sa hindi magbuhay. Aga siyempre roaton nga nagapanguna nga mga hospital report igabasyada man doon ni Katodong John Cabicilia. Ag pagkatapos kuana nga report sa provincial hospital, maus-us dayon imaw sa temporary public market naton sa atong ginatawag nga todo bantay presyo, todo bantay supply, presyot isda, presyot karne, presyot gulay, panakot bugas, ag iba pa. So, igabasyada ro ni Katodong John Cabicilia. Aga standby man kamo ha, sa dayagan it aton karanga peace and order sa bilog nga probinsya Taklan ay sa hindi magbuhay, i-check manaton si Katodong Rinald Banjola, direkta iya sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan, maghalin sa Kalibo Municipal Police Station. Ag sa segundo distrito,

0: gamang sa programang Todo Berada. Pero hindi yun anay natin pagpabuhayon pa, ay matcha naka-standby yun si Katodong Obit Badrina, Kroaton nga Pag-asa Weather Specialist, ha? Direkta ka nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. E-check natin, unahon ta, dayagan itapanyempo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, para sa kompletong mga detalye, Katodong Obit, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong si tinawag po nating Henry ay narito na po sa may gitsan 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay umina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito, ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali, habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Sa Luzon, inaasahan po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, mga localized thunderstorms, dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa Palawan, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga sa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng Pag-asa, kapag may mga thunderstorms, mga pagkinat pagkulog kuminsan, nagpapalakas yan ang alon ng karagatan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaut kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong tatlong domains kung saan po tayo nagmomonitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilos. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon, may international name na Bawi, mahigit 3,400 kilometers po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito'y patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today. At tapos po, papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po

0: by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, pari po ito magpalakas ng habagat. At posible rin po na tumama ito, particular na sa may either sa may bahagi po ng Taiwan at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwede mangyari, pero sa ngayon, ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week, kaya posible maging maulan po bandang mga Wednesday, around Thursday to Friday by next week po, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So mainam po, tumutok po kayo sa magiging update ng pag-asa, lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo at posible po itong maging super typhoon po na once na pumasok or bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po na magbibigay ng update ang pag-asa dito po sa ating binabantayan nga na typhoon na sa ngayon po may international name siya na Bavi. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, YouTube at sa dalawang websites pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayong updated. Lalong-lalo na nga po na meron tayong mga minomonitor na iba't ibang mga weather system. Lalo po, meron tayong bagyo na nasa labas pa ng Tropical Cyclone Information Domain na inaasahan po natin by next week po ay posibleng pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility. Pero this weekend po, na-expect pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogin niya salamat ha, kay Katodong Obet Badrina, direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City ha, igtuhalin sa Central Office Roaton nga balita.
1: Todo berada.
2: So una paro kayag ni Henry no, may sangkiri pang epekto sa Luzon area samtang rohanging habagat ay ginayamarman ani Toto Henry no, nga kon sa siin apektado man do Eriat Luzon, Visayas, Mindanao, Occidental Mindoro, Agapalawan. So maguwas karon ay may una pang ginabantayan, posibleng next week no. Magaklaro gon but maging vigilante ang kita no, mapagmatyag agaperme nga magatabid. Iya kamo sa Radyo Todo no, kada agahon nagud makapamati kamo itabalita anungod sa dayagan itapanyempo para updated kita no. Agad kung in kaso por kaso, ay hindi man doon natin mapugungan, pangamuyo gidlang ro atong armas, no? Nga kabay pa nga matunaw, kabay pa nga maglihis, kabay pa nga maduga, no? Rong bagyo, ay mamati kamuriya kamon, agad updated kamo kada agahon, kung aton nga balita, hanungod sa dayagan itapanyempo mga katodo.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Grabit ang makaroon doon nagkatabo, bukont at basta-basta haman. Ay may isang ka grade 10 student ha? Nasa senior high grade 10 ha? Sa Barutak Nuevo Iloilo ro na dakpan it baril may baril taro anang bag at 38 revolver mga katuto no. So na intercept imaura aghabuog ita otoridad agrong nasambit kara nga grade 10 student haiging turnover dayon sa DSWD mga katuto no. So grabe tama ko do nagakatabo. Agabo, tama karon yun na nakikisakay. May sa Palawan niya to, may ginahambang ano rara yung kunoabi ay may nagapatarget kimo, bayad kayon, ginapapatay ka, no? Ay daya ko no, ay sambilog man nga sinugod nga estilo itas kamer, para pagagun ka. Agmat sa tawan kat idea kon ano rumayad nga obrahon, no? Ay siyempre, habayaran yun datong nagtawag kimo eh. Ro makangawa-ngawa, hamat habuunan daro imong numero. Agsang kire nga information. Ayan. Ah, mga katudo, no? Ay, araya ito sa area't Palawan eh. Maging tawagan. Agtapos ay bayad kayon. Ginapapatay ka. O. Ah, mga katudo, tapos duratong caller nga magatawag sing cellphone ay maga taot idea kung ano rumayad nga obrahon. Na, kung baga daw, ay sige, pila na binayad, ay ulian ko lang mana, no? Para hindi mo mana ako pagpatyon. Soro, aton nga otoridad ay nagapaandam asa publiko kumawra nga mga klasit estilo, no? Nga raya ay estilo guta itas kamer mga katuto.
1: Komentaristang walang
2: manamyaw anay kita ha sa aton karang mga kaigmang huran. Good morning anay kay Sarhinto Romel Morato. Samtang nagahigop ita more power sa tasa, more power coffee ay nagapamatigid sa aton karanga a programa. Ayan. Kay nang Hilda de Leon Igo sa kay nung buying ina sa tigayon nga permigid nga nagapinamati, no? Ina man sa mag-asawang Rutulo kay Ristilin at kay Binje ina sa Mina Leso, no? Nga nagaminonator man katon adlaw-adlaw, ina man sa Malinaw kay Bayet Bautista Yamog. Aga siyempre kay Daddy Bert Tabasa ha, ina sa Tigayon. Aga iyaman sa istansya kay Tatay Jesus. Ha? It Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Nagapinamati man katon. Ha? Rong tatak militar. Abaw, adlaw-adlaw man gali nga nagapinamati. Mabaskog man doandang monitor. It tatak militar. No? Si Ampo Jinjin Mary Cipriano nagapinamati man, pati man si Kapitan Daisy, no? Aga kama naman si Junjun Fernandez, no? Ay may mga isyo pa kitang tagapuson makaron sa lugar it barangay istansya mga katudo. Sa Team Buboy sa Buko ha, nagkita abi kami kahapon ni Ampo Malo, no? Marlon at Ibubos. Ag ni dating Kapitan Rani Di Pilipi, no? Ag among haistoryahan kahapon dong Team Buboy Taho sa Buko. Ay ambang ni Kapitan Rani, manami gid man mana ro Taho ni Buboy sa Buko. Okay, so good morning ha sa aton yung mga pinalangga ng mga suki. Ag siyempre good morning idol, paki-shout out lang ro mga Barty family iya sa Arcangel Sur. Ag akong asawa sa Kuwait, no, nga nagapinamati man, dapat pangaganan mo man kung sino rin imong asawa sa Kuwait.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning man ha, una sa may area't Barangay Tinigaw. Ayan, ay Biyernes na, manami ro lasat kapi sa Tinigaw, no. Una kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap ha, kay Kapitan Nini Lourdes Reyes, ag kay dating Kapitan Toto Reyes ha, nga nagapamati gid katon adlaw-adlaw so sa pamilya Reyes ha. Inaman kay Kagawad Jerry Adok, nagapinamati man, pati man si Wonder Woman, nagapinamati man katon, no? Si Mary Ann Ratay, ang superhero ng Tinigaw.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Kay Kagawad Junior Torre ha, ina sa Mubo, ha, sa ako niya kumpare, no, nagapinamati man katon adlaw-adlaw. Ag siyempre sa mga taga Capitol, no, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad gid niya kahon ag sa mga taga Libtong, no, sa aton niya mga kapamilya ina sa Libtong, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon.
1: Komentaristang walang
2: iya sa Old Buswang, New Buswang, no, sa pamilya Samoy, pamilya Madola, no, ginatamyo ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon kay Karin Amara, no, kay Karin Mayor. Ayan, agina sa Andagaw kay Kapitan na Juliet Milgarijo, no, aga kamanaman kay Tita Emma Vega, Maxima Vega, aga kamanaman kay John Williams Vega sa Estados Unidos, aga ina sa taga Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan, no, kay Ninyo Vega, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Sa mga taga-barangay Puok, ha, ag sa mga taga-barangay Kaano, sa mga taga-barangay Naluok, no, sa Naluok Housing, no, ag kaman naman sa Briones Housing, no, sa mga taga-barangay Briones, ag sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo, ha, good morning kay Kagawad Inday, ay ginapatamyaw gid permi ni Kagawad Inday, roan ang mga pinalangga ng mga constituent, maghalin sa sityo baybay, ina kay nang Nita Gonzales Luntok, no, kanami git ako anang dayok, ayan. Ha? Kanami kita kuan ang ginisang dayo. Matintar kagiting ag makahambal nga masarap ang bawal. Ha? Dahil sa kanami kuan na karang dayo. Yaha nga dayo. Ayan. So good morning ha sa pamilya Luntok, pamilya Gonzales, pamilya Magno, ag pamilya Mabini, pamilya Meren, pamilya Angel, no? Nga nagapamati man katon adlaw-adlaw pati man do pamilya Magno, no, kay nang Pini ag kay nung Nono, no, nga nagamonitor gid samtang nagayahat pamahaw or nagapangapikapigon sa rayang pangorason. Sa mag-asawa mang kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung Muli ina sa Amalia Store, no, nga permigid nga nagapinamati, no, ag sa andang repair shop anang bayan, ayan, ag sa gasolina anang bayan ina sa MGMC gas station. Ayan. Ag kay nung Merlin, ha? Ag kay nang Julien. Kay nung Dolpo Murado, una sa tambayan ng bayan. Ginatamyaw ko gid itama ayad-ayad nga agahon. Do mga taga-Tabok, ha? Mga taga-Takas. Mga taga-Altamar, Pangpang Village, no? Ag taga-Sitio Proper, maayad-ayad gid nga agahon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning man kay nung Danilo Daning, ha? Sablaon, ag kay Madam Lorena Sablaon, no, ag kay Ampod Apid, ag kay Ampod Jeffrey Magno, no, sa pamilya Magno, ina sa Tabok. Ayan, ginatamyo ko gin itama ayad-ayad gin niya kaon. Ag kamanaman kay Mr. Hill Regalado, nga nagapamati gin katon makaron sa aton karaga pagpangalagan.
1: Todo berrada, berrada.
2: Nagapamati man katon si Kagawad Michael Villanueva Solina, no? Ag kamanaman si Ampod Paul Malapit, no? Nagapamati man katon si Rodilio Castillo, si Blinda Taay, ag Eric Nazario, ag si Margie Taglay, ha? Maayad-ayad gid niya gahon med ang anik mo ay nagapanampit akabot kapi ako nga raw patakot kapi nga raw oh. Wa pata kamit tabisan mainit nga tubi ni Toto Rigi Palacio. Abi dai hinyo man abi kami ta kapi iya sa broadcast center ay daywa man lang kami iya no. Good morning man ha kay GB Matore, kay Evelyn DJ, kay Miles sa Tinasas, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Aga kama naman good morning kay Toto Roger Losero Nagales, kay Joe White, no, kay Mami Joe, ayan, Joe Malapad, kay Joe White nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Lini Tapalya ina sa Kabatanga Makato, no, ang saan ang mga kapamilya ginapatamyaw na kay Hassel Nat Villanueva, ginapatamyaw naman aruan ang mga kapamilya, no, kay Siris Yoko ina sa Tunisia, no, nagapatamyaw man. Kay Beverly Malandak ina sa United Arab Emirates, naga patamyaw man mga katudo. Ayan, so good morning kay Toto Roy Buntugon, ha, ina sa Kalibo Public Market. Ang kama naman kay nung Vincent Chowa, ha, nga naga monitor kay Daddy Dads.
1: Todo berrada, berrada.
2: Pati man kay Daddy Mong nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Ilinita Bungay Tordesillas, no, maayad-ayad gid niya gahon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita, standby ka mo, ay may aton hindo ng discussion sa pitik politika, ha, iya sa probinsya Taklan. Kay Congressman Ted Haresco ag kay Congressman Joang ay abong nagapinangutana. Hambay ko, hindi ko kamu masabat. Kasi several times, sambay ko nga ni kahapon, nga kita man ay nagapanguta na sa daywa. Kung makatsimpo, aghikangay kita sa anda kara nga mga aktibidad, no? Like abimana ko Altabas, Banga, o iya sa Kalibo, no? Mapanyo Washington, balik Banga mga katudo, no? Sa mga community program, ha? Rayang pagtao it mga libreng serbisyo, ha? Ay nagapasalamat kita, ay bisan papalin, ay haiimbitar kita. Sa anda karang okasyon, dulas nga imbitasyon, ay tagratong turnover, itdaywa ka mga school building, no? O nasa Aguinaldo Ripidad Senior Integrated School, no? Sa may barangay Linabwansor, sa may Banwa Itabanga, no? Agroratong eskwelahan, hay timingid. Ay bangod nga tsimpo makaroon, no? Katatapos yung pagbukas ita klase, ag sarangon nga magamit it mga estudyante, no? Ay formal yun nga ging turnover itdaywa ni Oswag Ilonggo Congressman na Jujuang, ag ni former 2nd District Congressman Ted Harisco, rong daywa ka mga school building. Rosambilo, ground floor yang, no? Matsa may apat ka mga room, no? May CR, no? Aga kama naman dong Sambilog, daywang grado, no? Bali may wago tanan ka mga classroom. So a total of 12 ang classroom hamakon mo ron, ha? Nga magamit it mga inunga, mga katudo, para ma-answer dong kakuyangan it mga classroom or pasilidad it mga eskwelahan iya sa bilog nga Pilipinas or iya sa probinsya Taklan, especially sa may Banwa kara ita Banga.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: So inyong pangutana, ambay ko hindi ko nga ni masabat. Kasi uwa pat direkta nga sabat eh. Si Congressman Ted, kung ano bagaroan ang plano. Ano bagaroan ang handom. Nga masami imong nakikita iya sa may First District, ang mga katudo, no? Kasi ro ako niya tangabatian ka na pagpangutana ko, total, hambang na total dito na to, kaya laban kong laban. Wa kita kasahid kung ano roan ang buot hambago, no? Nga total, iyagun manar, ha? So, laban kung laban. Doon yang ro akon nga habatian ka na, no? Bilang sabat kung ano ba ang kanyang plano sa politika, kasi marami ang nagtatanong, no? Especially dito sa may First District, kasi dito ka na mamalagi sa may First District, no? So, ro sabat yata katon, ni Congressman Ted, ay hibayag, no? Ang mga katudo, no, hibayag ag sumabat imaw nga total dito na to laban kong laban, ha? Ro importante ana abi iya kara ang mga katudo. Bisan ginaobrahan pat ikog, ginaobrahan pat isyo, no? Kasi bukod man siguro isyo, no, nga abi hay mabulig ka bisan bukod it imong distrito, no? Kasi being a klanon, ang nagserbisyo man sa mga aklanon, nag-umpisa imaw sa party list, no? Kung naging congressman ang mga katudo, no? Ay siguro kung para kakon, ay uamat may magain. Galing ginaobrahan niyang abit ikog, ginaobrahan niyang istorya nga, mana ay hamat nakaabot ang mana imaw iyaron. Ay bukot amanat anang distrito, o. Ay pasigamat nga ni kita ay nakaabot imaw sa First District, no? Nga bisan una ro Marquez, no? Bisan hambago natong teritoryo it Marquez doon na distrito, ay si Jess Marquez, imoro ato niya tigawas it una distrito kong probinsya Taklan. Si Congressman Jobin Miraflores, imaumando tigawas it na segundo distrito ang mga katuto. Huwag man siguro't magain, no? Nga maglibot imaw sa second district, nga dati na nang dati na nang distrito, Buligan do mga nagakinahanggan, ha? Itaoro dapat nga itao nga mga basic services like abikurayang mga libreng konsultasyon sa ikaayong awas, no, serbisyo medikal, serbisyo legal, at kung ano pa, no, nga mga ensat gobyerno nga hindi mo gunhagos hiabot, ay siyempre iyat abi sa Banuat Kalibo, halimbawa, igtukat imo sa Nabas, igtukat imo sa Burwanga, nga kung inaang dayuhon abi mana sa Nabas do programa, ay sarangkat imo makabiyahe, no? malayang ding agyan. Makaabot kayon nga maka participar ka sa serbisyo libre medical ag sa kamanaman serbisyo legal ag iba pa nga mga services nga ginakater ko programa, no? Kamanaman iya sa Altabas, ay kabo-abo gihapon kita nga mga pobre nga mga Altabas nun, ha? Mga katudo nga nagpasakop ag nag-avail kuratong serbisyo medical, ha? Ag kamanaman sa serbisyo legal ag kung ano pa nga mga klase serbisyo may una sa packaging aging daga ni ang Agniharesco. Imauman iya sa may Banwat Banga ay lugar yung gidra ni Congressman Jess Marquez ag ni former Congressman Lito Marquez. Kaabo gihapong pobre nga nagapasagamat, ha? Naga piniino it madayom nga harat agali mana, no? Sa presensya ni Haresco ag sa presensya ni Jujuang hay natawan kamit oportunidad nga makaabil ko rayang serbisyo medikal, libreng check-up, libreng gamot po, no? Kung may available nga gamot, ag si libre man nga mga pagkonsulta advices, no? Para sa imong ikaayong awas or sa imong ginabatyag nga mga masakit, no? Tawan kat libreng advice or libreng bugong, no? It aton una nga mga doktor ay mga aklanon doktor mando nagpasakop, no? Sa natong medical mission, mga katudo, no? Te, pila ang check-up makaron? Manaba, 5 gatos, 7 gatos, no? May resita pa, no? Agraya mga serbisyo legal, ay kung magpangutana ka, magkonsulta ka sa abogado, ay swerte mo yan kung libre, no? Malas mo yan kung may bayan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ibao man sa medical consultation, aswerte mo kon libre, pero malas mo kon may bayan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Tigera na ito nakikita. Nga abo, patagaling pobre, ag abo, patang nagakinhangan, iya sa may una distrito. Ha? It makarundaya nga mga klase, it servisyo medical, servisyo bulig legal, ang iba pa nga mga servisyo, may servisyo man sa mga mangunguma.
1: Berada.
2: Abo ha, may servisyo man sa mga birth certificate, papilita. Sa mga marriage contract ay sa una man do taga civil registrar, no? Taga Philippine rayang taga PSA, Philippine Statistic Authority kon may mga problema ka, no? Agro iba pa nga mga ahinsa't gobyerno nga mabudlay mo abuton kon wa kat pamasahe ag wa kat oras nga magpakalibo ka, no? Ag indi ka mag pila. Hayigto, wagon. Kon may pila man, hay pila man lang, no? Ang mga katudo nga makaabil ka, no? Suraya, haman baga, saga ni Haresco, saga ni Jujuang, ha? Aeroscope mata ni Jujuang nationwide. Aeroscope man ni Haresco, bisan dati mga congressman sa 1st District, ay pwede man nga magpanerbisyo sa bilog nga probinsya at Aklan. Pwede man nga magtaot serbisyo, bisan uwa ka sa posisyon. Ay nano, abay, gina-question. Kung politiko magtaot bulig, hambaw na ay mapadayagan at siguro manat makarara. Like for example, kay Mayor Juris ay nagabilin ulig manimaw. Bukod niyang itiya sa kalibunhon, sa iba pa nga mga banwa, mapa 1st District, 2nd District, ag sa iba pa kani nga mga lugar, nga bukod niyo tsakop Aklan eh, gabulig si Mayor Juris. Hay inyo ra yung pangutana, basi man na madayagat kongresman da, basi man na madayagat gobernador da. So ang pagbulig ay uamat may hinambay o agto kamo iya ag magpasakop, no? Sa rayang arang programa ay gadayagan abimana akot kongresman o gadayagan akot gobernador, gadayagan ako ita mayor, gadayagan akot board member. Wala naman pong sinasabi. Like kay Mayor Juris, ginamalisihan man permi nga kuno madayagan basi man at gobernador daw kongresman, ha? Kung permi imo iya sa may 1st District, imaw man siguro sa 2nd District, confirm man imo rito. Like man kay Haresco, kaya nga ni Ruato niya taga-dip ay nakahambay nga yak ang Aklan. Ay tama taron, suportahan ko ron, ay nag-yak ang si Congressman Ted para makita runids it mga Aklanon. Iya sa 1st District, mga kinahangganon, especially sa serbisyo medikal ag serbisyo legal ag iba pa nga mga serbisyo mga katudo.
1: May punto ang bawat
2: kumayo. Waman mo nag-anunsyo ka madayagan eh, no? Pero ro'y bagay na malisihan, aharat ama na, makakita tat kontraman, waka mo na ila nga mag-inkwentro abi halimbawa mana si Marquez ag si Haresco, no? Aman wa ka muna ilang magpakontes-kontes anda, no? Ita taot programa para matao si Harisco, matao man si Missy Marquez.
1: Matalinong talakayan.
2: Masarap matao si Jojo Ang, matao man si Marquez. Oh.
1: Punto.
2: Ha? Bawat komentaryo. Matao't ayuda sa piyak, matao't ayuda. Wa ka mo karoon na ila, no? Nga may competition, pero si Harisco never pa nga nagadeklara kung ano roan nga plano sa rayang pagabuton nga 2028 local and national election. Oh. Pati rayang isyo sa mga kapitan, no? Nga kuno nagapang-recruit si Harisco, no? So tawin nyo abi ako at kuan, i-chakto gid nga detalye, no? Kung si Harisco gid mismo ang nagapang-recruit, no? Ayang bati ko. Tagdating alkalde it banuang kalibo, imautaro nagalibot makaron. Nagaosoy itpakontra sa ibang mga kapitan iya sa Banuat Kalibo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Doyon taro akong hasasairan mga katodo. Now, aragon kita anay sa aton karang mga headline sa aton nga mga balita.
1: Ang bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo
2: si Todo. Aklan Governor Juan Miraflores Todo gidroan nga pagsuporta. Ha? Anagid nga ginasuportahan Ropasage ko smoke-free ag vape-free environment bill. Ha? Ah, manami man da, no? Ay bisan kita nga niya sa Kalibo, sa probinsya Taklan, may kampanya man nga magiging cigarette smoke-free. Ha? Ah, magiging cigarette-free, vape-free, no? Ruaton karanga probinsya Taklan. Kasi rorason ni Governor Miraflores, every Filipino kuno deserve clean air and healthier life and healthier future, no? Sa malinaw nga niyo, may akong habatian nga may dinakop, may apapanaugan it warrant of arrest, no? Ah, sa kaso nga kuano sarayang pagbayular sa kuan ordinansa sa pagbawal sa pagvape mga katudo, no, sa vape ray bang electronic cigarette, ha, may una galing ordinansa strikto nga ginapatuman sa may banway ta malinaw ag may una kakasuhan apapanaugan ta itwara to bariga Haristo tarong nasambit karanga suspitsado.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidaton nya mga balita, si punong barangay Estancia Barangay Captain Daisy Andrade, no? Kumpiyansa ag mabahuro ana nga pagsalig sa suporta it partido Tibyog, ha? Kana ag saan ang grupo ag saan ang kandidato sa pagkapunong barangay sa rayang maabot nga Nobyembre 2 nga barangay ag sanggunay ang kabataan eleksyon, ha? Nga si Junjun Fernandez nga sanda hay pagasuportahan it local party Tibyog apisar ko mga nagakasari-sari nga mga isyo nga ginahaboy kanda, no? Ay nakahambay nga ni kuno si Congressman Miraflores nga magkamas or maghimakas kamo.
1: May punto ang
2: nga ni nagapati si Kapitan Deise nga una aro suporta, ha? Ay imaw, hindi maghalin sa partido Tibyog, kaparehas ko iba nga naghalin yun kuno, pero uwat at kamatuuran, mabugagon, ay bangon si Kapitan Daisy Tangara, high party lista.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: O, sa issue man, kung natabo ko Lunes, ha? Ang mga katudo, si Mrs. Lita Reyes, uwagid nagtao itapagklaro, uwagid nagtao itapagklaro, ha? Kung ano romotibo o rason, kaya nakahambay si Junjun Fernandez naging sit-up imaw, no? Sa aton niya pagbasag pagpresentar kahapon ko ana kuno nga tong Sabat or official statement ta o kon official statement to wa man yanit pirma wa man yanit anang pangayan dato, no? Ay rato mataro pagklaro sa anang kaugalingon, ha, ko anang naging suporta sa Tibyog, mga katudo, no? So uwagin it klaro kung ano ro motibo. Kuha ng imbitasyon kay kagawad Junjun Fernandez sa anang ging pag-uwa nga Sabat or official statement mga katudo, wala gid. Huwag inabi, hambagon niya, ay, nagapangayo ginakot pa sa ilo, ay wa man akong gina-expecta nga magmaura nga. Rupag imbitar na akong kay Junjun, nga ipakilala ko man ay gakandidato imaw. Ang timing nga una man si Harisco, ipakilala ko man imaw kay Harisco, haging tawantat Malaysia. Ha? Kasi abo nga ni ina sa sugod ag rumay mga tao una, no? Nga madasig gagi magpindot, madasig mag-send ag magpakalit it video ag obrahan ta narayot intriga.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ayara ro anang official statement ra tao kon official statement ra, no? Ay abo nga nagka-question, ha? Mga katuto, no? Ay uwa man manat perma, uwa mat pangalan, o uwa mat signature, no? Para klaruhon, ayro isyo takarak si Junjun para iabsuelto sa kontrobersiya si Kagawad Junjun. Agrobilog nga grupo ni Kapitan Daisy Andrade.
1: Matalinong talakayan. Masarap
2: uwa kita tingnan. Eh. Uwa kita mga katuto, uwa kita't may nagwa nga bisan sang kalitra nga hambagon abi nga uwa tat Malaysia. Uwa takot ano nga intensyon. Ha? Para nga iset up. Oh. Para piliton si Junjun nga magtabok iya kay Harisco, no? Ay si Junjun tibyog. Oh, rogropo ni Junjun ni Kapitan DC mga certified tibyog. Oh,
1: may punto ang bawat komentaryo.
2: Ay gani, saratong pagpakalat nga nagpa-picture abisan na ni Harisco. Ay iba matang tawo ro nagagbay nga to kay Harisco mga matsa taga Old Buswang ta to, no? Or taga New Buswang. Nga naghambag, this is my new boss, this is my boss. Oh.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Agastan ba'y gali ka mo ha? 16 barangay. Ayrong Municipal Solid Waste Management Office nagpaguwa it bagong schedule. Co-collection it mga segregated waste. Iya sa banwa itakalibo, no? Adlaw, mga katodo, no? May iyang mga adlaw pero uwa it time. Ah, wa man itruta, no? Sa mga barangay, no? Raya ro hanungod yang sa biodegradable, non-biodegradable ang mga special waste, mga katuto. Now, ruaton nga Office of the Provincial Veterinary Aklan, ag ruaton nga Aklan PNP, no? Hay nagbutangon it border control checkpoint sa Banwa it Altabas bilang tikang, sa pagdepensa kontra ESF. Mga katuto, para maprotektahan ruaton niya mga local hog industry, no? Agrutanan niya mga hog traders, biyahiros, transporter, no? Of live hog, pork product and byproduct, no? Hay kinahangan bago kamo makayusot, magpresentar kamo ko inyo karang mga valid regulatory document, kaparehas ko certificate of pre-status of ASF, Certificate of Meat Inspection, Veterinary Health Certificate, ang shipping permit. So kung uwa ka mo karon, hindi ka mo kasugod. Meaning, no permit, no document, no entry po.
1: May punto ang bawat
2: komentaryo. O, kaparehas ka rin, ro gimaras. Agroak ka, nagkasugod yun, no? Nga may temporary ban anay kita, waanay kita't pagbagayluhan ko aton yung mga meat product, no? Ro antiki makaron, ha? Para ganggid, ha? Nga siguro matawat atensyon, nga ruandang mga baboy rito ay maubos, ay base kung isugod man sa dati isip, mga katudo, ay king pasalig nanda nga ibaligya nanda rubuhi nga baboy sa barato.
1: Matalinong talakayan.
2: Basta kita iya sa probinsya ng Aklan, despite ko ginatawag nga color coding label scheme, no? Pag-abot sa status it ASF, haging declare mata ita off-bet nga ro Aklan hay pre sa ASF mga katodo. Good morning anay kay Gilo Plabiano, happy birthday kay Uncle Iting Plabiano, ha ba birthday gali ni Iting Plabiano, no? Si Manolito Manalo, si Rosie M. Isog ag si Merily Latore na Ilga, ha? Paki-greet ita birthday greetings kay Brail Martinez at MPDC Office Madalag. Birthday gali, no? It taga-planning nga si Brail Martinez mga katudo. Kay Jorin Cordoba, ha? At kay Ampod Ronald Quintana, ginapatamyaw na ro Rintilio Magno Quintana family sa Mabilo ag sa Tambak Goday. So Goday man Ampod, no? At kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid nga agahon. si Katodong John Cabicilla at saka ina pa nakastandby.
1: Radyo Todo live report.
2: O nahon tanay report direkta sa may probinsya hospital. Dispis kita ka mag-os-os, no? Sa temporary public market na to. Ni-check na to si Katodong John.
1: Radyo Todo live report. Report.
2: Direkta sa may probinsya hospital. Katodong John, please go ahead.
3: Katodong Judilo, manami nga balita sa ato nga may provincial hospital. Wait mga aksidente o insidente nga gipadangat sa ato nga bahay pubungan sa nagkaliwan sa Katodong Judilo nga mga Elinoras, no, ba matawahay. Zero sa atong lagbok, no, suno sa atong nga gwardya ay matawahay gid, agwa gid at ginda nga mga aksidente o insidente. Hulas mo ginadaro ito rito Katodong Judilo sa atong provincial hospital ay ro mga medical cases lang, no, mga medical cases. Kani magareport lang kita makaroon kung mga nagakumpain makaroon niya sa ato nga may provincial hospital. Sa surgical ward naton may 56 ka mga nakakonfine. Sa ato nga pedia wards may 32 ka mga nakakonfine. Sa ato nga OB ward ay may 118 kananay ag may 17 ka mga aron nakakonfine. Sa ato nga female wards may 72 kananay ag may 11 ka mga aron nakakonfine. Sa ato nga medical wards na kunsiin nakasari-sari nga mga bati aron nakakonfine may 123 ka mga nakakonfine. So matutal sa kabilugan kay Bano ICU ward aro isolation ward may 441 ka legal age ag may 18 ka mga unga sa kabilugan nga nakakonfine makaron.
2: Katodong John, sa kabuabo nga pasyente nga ron sa hospital, ano ro gaban niya mga masakit, nagapanguna nga mga masakit?
3: Medical cases katulong adyo, no, 123 gibrito ro nakakonfine nga niro mga nagamasakit ka na nakasari-sari, no, may trangkaso, may nagtaas ro BP, halos na lang mga medical cases sa inag-inagturon agro pangaywa ro atong nanay nga nagunga, no, arang nanay nga nagunga, no, 118 ka nanay ro nagunga, no, mga kumuskabu-abo nga nanay nagunga 118, no, daya ro mga nagapanguna nga mga ward nga punuan katulong adyo, ro atong
2: so sa bilog sa may pinakaabo ro mga nagaunga or nagunga, no,
3: abo
2: agro mga medical cases, no? Katodong John. Harao, paki-check abi, no? Ay may mga kabaranggayan nga nagapaguwa it kanya-kanya nga mga abiso ag awareness, no? Sa rayaguman nga pagpanagasa it dengue. Katodong John, no? Paki-check mo abi ro status it dengue, no? Iya sa provincial hospital o sa provincial health office in Duna.
3: Tama, Katodong John. Ito natin ro na adunan sa kaya Sir Dibuque, no? Si Roger Dibuque, dahil imo kararo naga sanda kararo naga record ang naga adto sa mga kabarangayan o kabanohonan saray nga ng mga masakit nga nakatulungan.
2: Oy, sayod man naton basta ita tingugan nabubulabuguman, no, sa katunggan do mga namok ang nagapanugbagay ay ito manilong ag manugod rayon.
3: Tama kagid katulungan jud, no, ani ay dapat sa pagmakarang matigtungulan ay aton gid ipairal ro aton nga 4S karon, no, no. Aton din nga pag ano limpihan natin ro aton nga palibot, itiklob natin ro mga rayang mga paso nga may mga pwede istaran at mga lamok ra uit lugan at mga lamok agod nga hindi sanda mag itlog ro na sa may nagastagnan nga tubig, no, ang kinahanglan malimpyo gid sa tubig nga jul ra aton palibot agod dayon nga mga lamok ra nga carrier at dengue ay hindi ro na katrong judel mag magtinir sa sangka lugar basta malimpyo ro aton nga palibot katulong judel. Doon dapat ratong pag-obraho, no? Agad kapin para yung maulan-ulan makaroon. Kabuhabo makaroon nga mga bakante kung ano na, mga paso, mga guma, siyakyan nga nakakuha tiyaya ro na, na nabubutangan itubi ron. Tanan ro nga klase nga rin nakastagnan ro tubi o nagatimpok, nagatumpok ro tubi ron na maulanan. Ay doon gidro ginaitlugan at mga lamukara nga nga kirir at dingge. Nga doon na hayatong lipyuhan gidro, no? Tanan ron lipyuhan gid nato ron. Agad makaiwas kita sa raya nga nga tingulan yung manya nga nagapamanasara yung nga dinggi naton katulong nga judil nga balatian. Nani ito na nyo natin hinaga o induna nga raro ato nga provincial health office kay Sir Roger Dibuque para matunan naton kung may naging bitimawon ito yung nga dinggi katulong nga judil. Ag madiritsyo kita, no, iya sa ato nyo may temporary nga may kalibo public market sa makroon nga pangorason gaya-gaya matulong isda nga nagabot. Pero bukong gitsinamba natin nga abunda katulong nga dyan, no? Nagahuwat-huwat kinita presyo agung anong mga isda randa hibakal riyas sa sundit atong nga merkado publiko. May sultidos kita riyad, 150 kilo. May aton nga salay-salay rin, ginto, 120 hasta 140 kilo. May tamban kita riyad, parehas randa karang doyong presyo, 120 kilo. may marot kitarya haya 240 ro kilo, hasasa 150 ro kilo, may bisugo kitarya 180 ro kilo, may tiaw kitarya 160 ro kilo, may gusaw kitarya mintok latang gusaw ta sa laingon 120 ro kilo. Agrobantalaan naton kay Bradley Rimon, may bantalaan mo sa atong amigo ra kay agko makarong bantalaan nga nagabutan ni sa sudi katon nga merkado publiko pareha sa nang presyo 340 ro kilo. Unod ra unod. Iba mataro presyo kita ikog aganang uno. Pero sa unod that's 340 ro kilo. May sulig kita ra basa ako nya classmate, may sulig mo no. 240 ro kilo no. May pusit man niya ay 200 ro kilo. May damol kita ba manapir damo nga mga agkura sarangan na kanami ginya 200 kilo kay Bradley Rimon may durado imaw 240 man do kilo may lawayan niya 200 kilo may atong kirok raya 160 kilo galing raya ikog agulo tara nabili niya ra sa atong nga amiga na may aloy kita raya sa ako niya classmate no 160 kilo may mamsa magkita raya 350 kilo. May tanga marang class petro na no tanga imo lang gabigat tanga wala bin ako nakita si Nanay Maritia pa karon yulo adlaw nimo gad tourist tindahan tanga 200 ro kilo rodanggit 300 ro kilo agro lapu-lapu 300 mando kilo pro lapu-lapu nga katong git malintok nga raw no preto no ugot magko nga lapu-lapu ra 300 ro kilo no ina sa aton nga amiga ro na nga nagabrigat mga nakasari-sari nga mga isda no. Iya la tapaman sa aton no dawi kara anang dakop kara kana mga isda no. Ngani hayaro ato nga bangos ria sa akong nga likod no alin ito kay Kapitan ni Rio Fernandez nga magdagan mata kuno imong kapitan ni na sa may barangay Mabilo aga asta na no sa lakit for peace dealer kay Mamining Tolentino ya sa akong nga likod Rodelin Bunlis bangos aglap labi-abi gid kay Bro Jopel no kay Mama Bibi Magallanes no na iyarada nga grocery store no abo-abo no kay Bro Jopel nga mga nakasari-sari nga mga sizes at mga bangos kay Pinglaro ni Nay Marit ha kay Brother Ani Brother Rimon agin na ang likod karon ay Rodil Bunlis Bangos nga naga-live kit pag bunlis at mga bangos no pag-abot sa dipindi sa sizes at bangos no may nagakiwas nagakakas na ro na 140 kilo ruray tang pwede sa bawan 180 200 220 240 kilo bangos pili at akamo kuno tiag ko bangos nga pagaon mo karon sa adlaw nga Biyernes, pag-abot sa karne naton ita manok no, rato nga dress kay nagrubak na duwa matagapon nag ibaro presyo 200 kilo, duwa na ron itim ng manok naton ay 380 kilo pero kabuot taro pan si kanit manok ang babakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamon no, kamana man do karne naton baboy. Duwa na nga kasing porchak aglimpo ay 300 kilo pero kabuot taro pan si kanit baboy nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo pili at akam no pang maskara pang sisignin nyo ro na pang gaon no paras no agawas no ana nga sikip pang sweet ham no o pang dinuguan anang kasudlan pili at akam mo kung ano ibakun ninyo sa party tatlo mga karne at baboy no tama na man do karne nato at baka ganwang ranang unod kara ay 420 kilo pero kababot ro party karne pag ano mabakal nyo sa iba't ibang presyo ya sa printing no pag, pag ano ginimo sa meat section nato no ya ay lagi kay agko lagi ro kanamiton do mga karne yung nakasablay no sa mga sa akon nga mga kapurok no mga Romero family ay sana nagabrigya sana ta karne ita baka ag anuwang katulong jol nga pagprintin mo sa amigo nato no yang nagalasa ita baboy ag karne katulong jol ababo ro naka display nga mga karne ita baka ag anuwang ag dikara sa akon kay likod nato nya ra ay mga baboy man katulong jol nga antol sa kamuro ya abunda ta kita paabot sa karne no kat problema. Abo ta magaling ni grasa kaya parang nga tutong ni Pumusino no. Thank you gid parang tutong no sa imong kape ba na initinitan ra kung suksukan ay ayabi kita ni grasa gatindog sa printing ra. Ay binaligyat ka pirya ang daga pupong post parang tutong ay sinumbila na kita sangka tasa nga kape gani thank you gid. Agpabot sa gulay ta trong jilo wa kita problema no. Binugkos bugkos ang mga gulay abo riya sa bagsakan area agro mga ginatantad ng mga gulay di karagla sa kilit ta tong nga P-section ag sa pinakalikod inaron kay Ma'am Che Mendoza Malapad, mga binilog-bilog ng mga gulay, no? Pagpalapos sa patot, kalatso, chirod, ina, mando, mga kakanin, frozen products, makita ni Muruna, no? Inasana di karo nagahilira, kabo-abo, runa, no? Mga kakanin, nga baka namito ng mga kakanin. Agya sa pinakamin building naton, yan di karo rato ng mga grocery section, no? Suwalog sari-sari store, kaya paring toy, agay maring Josephine Ilorita, suwalog ron, agsanang unga, no? Ito to, suwalog ron na nag Marigya Sandaruna, no? Aga kaya Mama Maria Runa pang Medusa pang ay na man may grocery sana. Ang gabi abi gid kay Roy Buntogon restaurant ina di kara sa grocery section ni kara may nakahilira abi di kara nga mga puro restaurant. Makita gini mo rong kaiting gilang ron itwalog sa Risari store Roy Buntogon restaurant. Pang masaro ang presyo no kabarato ang salasa wala ka nang hahanapin pa. At doon lang kamo sa Roy Buntogon restaurant ikara gida sa Sudra. Aga pag-abot ito sa pagwa ito ato nga klapso tirod. Inaman di karong duman ang kasari-sari ng mga gulay, no? Abo magyapon na, no? Mga atong nga ginagaga nga na, kamuti, saging, balingka, kung ano meron na kita ninyo, di karong sa pagpalapot ng Klaso Tirod. Ang sa pinaka katunganan, itatong nga San Lorenzo Road, yan di karo, prutasan ni Papa Dads, no? Baka namin ito, no? May mga mangga si Papa Dads, no? Na may nakadisplay mo rong mga itlog, itlog maalat, ang nakasari-sari ng mga sizes, mga itlog na, doon ka muro na. Kaping na karong din yung bani, no? Nga mga bao runa, ag mga pila sa nakastol ro na nga kampuro mga baho ro na ro makita na ka-display no agranak sa kaiping karon kaya yung mga ginakukot-kukot aton butong takwan butong kalabasa ano mani tatan ron crackers ina di karon makita ni mo di karon nagahilira sa daro na di karon abo ro na di karon makita ninyo ag di karaman kay Ma'am Mariapi ukay-ukay no ya di karon naka display mapapagwa gali ni mo kaiping itaton yung mga native products katulong agil gani adto kamo magtutimprano kamo agod makaabot kamo it mga prista ang mga bas ng mga isda dahil yung ratong mga isda nga na nakaabutan ay ginasundan man niya agira katunga dyan ito yung mga naga negosyo man mga baldi-baldi ba ginagaw man na mga bagong abot ng mga isda pag nakita na naman namin yung mga klase gina anda man niya ginapakyaw ginadaman sa kusinsa na naghalili nga mga kabaragayan ag anda man ito nga ginabaligya katulong dyan mismo namin nga para aspect parang ili na bara no sa Chamsi refreshment ag restaurant no agahon pata si parang ili represent din ato meat vendors. Ya sa sunit ato merkado ko dito agad patanong ko nagaparindahan kay ban sa dari former kagawad na Boy Sucro no sa andang mga restoran gani ay agaw no sana ay nakaabot sa andat mga manami ang mga klase mga isda ag karner ya nakapili sa dari sa sunit ato merkado publiko katulong ajul gani mas manami magagahon pa agun makaabot ta kamot mga manami nga nagaabutan nga mga isda riya sa sunit ato nga temporaryo kalibo public market ag bago ako magistro katulong ajul no happy happy listening gid na kay Melanie Villanueva Briones ina sa may Banwa eta naman siya sa nga no kay Toto Michael kaya Janice at kay Jaira at kay Jai Jai no happy happy listening gina sa akong mga apo no gabi naman ti makun sa barangay laging Banwa way sa Banwa naman siya happy happy listening gina ag imo man sa kay Paring Junior ag kay Paring Rafi Alcaraz no na sa may barangay Tigayo no happy happy listening gina sa pamilya Alcaraz no ag buboy sa Boko Teams ba happy happy listening gina no kaya akong kumparin ka babata, Julito Flaviaro, three timer doon nga magiging kagawad doon na tested ang provenance parang Julito ag magabalik mo no kay Banana si Kagawad, Grace, Latsi kay Iban. Nasa team, Buboy sa Buko. Happy April Siligid. Agra akong grupo, Golden Boys. Ba, nagapinamati sa naman karunbilog na grupo at Golden Boys. Si Police Master Sergeant Nabor, ag si retired Police Master Sergeant Ralston Candido, no? Kay parang Roy, Garmino no batayin ko git sa tanan nga membro Golden Boys nga naka gapinamati sa nda makaron katon happy happy listening gid sa pinugo nga grupo nga Golden Boys itaton nga Banwa ita Kalibo no agay ko yarit sis diba sina sa may barangay Lina Bonsor happy happy listening gid kinyo tanan tanan agi mo man kay kapitan Neil Candelario ramong mahugod ang mabata ag mabuot nga kapitan it barangay Poblacion kay kagawad Lorenz Miraflores no happy happy listening gid sa pamilya Miraflores no ya sa barangay Poblacion agi mo man kay kagawad Jungjung Polensio happy happy listening gid kinyo tanan-tanan kay former ISB member Jung Sagmila Kimpo nagapinamati ro magasawa nga ra imo abi karon kalibangan ang daruna sa nang bay sa Damlang Daywa kay nagapinamati sa natatong programa ngani happy happy listening gid kay Brad George sa kay Mamila Kimpo no dahil ito tong gidel no mga tudaton nga balita no agay nagalikat tong gidel no ba nagapinamati makaron imong kumpare sa restaurant ni Paring Harlis Karinderia no imong inaanak no habang gakiwa imo rito ang nagabukaw-bukaw no nang sabaw sa nang restaurant no na sa may ubos it El Barrios ay nagapinamati ba ka basko gid kay Paring Harlis nga monitor nga ni Paring Harlis happy happy listening gid sa bilog nga pamilya dito mas agro restaurant no na Harlis restaurant wala kanang problema sabaw pa lang ulam na ba ka babor na nagapinamahaw kana tanan halos runa nga mga tricycle driver L300 driver jeepney driver at mga pumuyo runa sa palibot yung karong mga lugar ina nagapamahaw sa Harlis Karinderia ngani happy happy siringit inyo ina tanan-tanan dari ko tong gilin may ato dato nga balita magaling niya sa atong area of responsibility no Magaling ito sa may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital, paantorya sa masako-sako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Markets. Kaya po, para sa Todo Birada, ako man si Katudo nga June, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report!
2: Abugid nga salamat ha, kay Katudong June Kabisilya, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market. May isda man ah, may inyo man nga pagapilian, ay nano para inyong ginahugat, no? Motion, manindahan kita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Good morning, Anay Gali, ha? Sa taga Superior Mansion, ba, mga proud lolo and lolas, no? Especially sa proud parents, no? Kay Ma'am Delma, nga nag-birthday ko siyang adlaw, no? At kay Papang Janbik, Beltran, Papang, wow! Magpakapi ka man ag magpamerienda gon ag magselebrar ayan bugayon yung matas tuto Jan Bikera ay haman ay bisan ako ko Monday man no June 29 nagtapos man do akong bunso no sa STI College bilang Bachelor of Science in Computer Engineering ayan soro akong bunso no. Ay bugayon man ako ron ay nagtapos man yun do atong pinaghihirapan ha? Sa unos at kung ano man ay nalampasan natin at napatapos no bilang mission naton yung mga ginikanan ro aton yung mga inunga. So malipayon gid si Mami Pior bow aga Daddy Engineer Sotico Beltran ay ruandang apo nga si Delma Joy and Delma Jane Beltran ay nag-graduate at mid-tech ag parihas pa nga cum laude. Ayan, so congratulations kanday Delma Joy and Delma Jane Beltran, no? Nagtapos ita mid-tech ag mga cum laude. So congratulations ha sa rayang Raya yata ro kambal mga katodo no ni nga apo nanday daddy Sutiko engineer aga Mami Pure no ina sa Bulwang numan siya. So congrats man no kay Ma'am Delma ag kay Papang Janbik no. So congratulations. Sigurado ako kara may tawag takakon sa pilang adlaw ro basihin do na o sa Sabado o sa Domingo ay kada Domingo may family day santa no nga may andang pagpasagamat. So, congratulations sa uman ha. Sa tanan yung mga nag-graduate. Ay, may mga nag-graduate man ko rayang bago magtapos rubugan ita Hunyo, ag rayang pagsugod ita unang Domingo it Hulyo. So, congratulations ha. Sa tanan yung mga graduate, mga katudo. So, congratulations kinyo as ag kama naman sa inyo karanga mga proud parents. So congratulations.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan
2: kay Anjo no, ina sa Alipotos, kay Jo Mariner ha no, kay Ariel Padasas Bakayan no, kay Ruby Gabi, kay classmate Melvin Olios, kay Ampod Benito Rintilio, kay Angie Torre no, ginapatamyaw na si Chel Quales nga nagapinamati sa Pilisiano Balite, no? Kay Jipre Asyong, ina sa Barangay Luktugan, no? Ginapatamyaw na ro Asyong family, Karuran Bait Tamayo, no? Ag sa tanan-tanan ko, no? Ina sa Luktugan, no? Kay Bingay Almanon, ag kamanaman, kay Chel Boral, ag kay Nung Gido Reyes. Nung Gido, pilang adlaw ka nga, uwa makapakita ka ako na.
1: Berwada! Berwada!
2: Kasi mga kong nanindahan, tag nagbakay, timot piyagot na, gawa timo nagsampit ka ako, no? Ay, haon na magpayo ka, nagbutangat ka tumbay. Okay, si Kapitan Daisy Andrade, nagatabid man ka ton. Ha? Ah, si Kapitan Daisy Andrade, distansya, nagatabid man ka ton. Pero ginahugat-hugat na ton do, official statement ko, no? Ni Lita Yulalio Reyes ay hasta makaroon uwa pakitat may ginabuitan.
1: Todo berwada, berwada.
2: Alas 6:21 ro aton karag oras. Agrorayang oras kinahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. your cup of success, healthy guts, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Okay? So magabalik ha, programang Todo Mirada pagkatapos kinyang magkara.

0: 150 pesos per square meter. Ang nagkatao ay 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
1: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag-ililimaw at sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
1: Todo Berrada. Berrada.
8: Di ba nga kahapon may ging serbihan ita search warrant? Ngarong subject person ita search ay si Wilmar Bilinario. Ina sa numan siya o galing wa ikturo suspect, no? Or suspect or subject, I mean to subject, no? Pero ikto ang heroan ang ginikanan. Pero king epek gihapon dong nasambit karang pag-search. But the resulta is negative result, no? Pero may ha-mention abi si Wilfred Bilinario nga asertin Juan Flores. Nga rurayang si Juan Flores, bisan uwa ko noona, ay nag-ilinobra gilat at istorya. Aga siguro nabatian man ni Juan Flores, ro hambay ni Wilfred de Bilinario, aga gusto nga ni nga magsabat, no, ni Wilfred, ni kwa, ni Juan na Flores, no, sa isyo nga nga ginahaboy ka na nga. Imaw abi ko noon nag-vlog-vlog, imaw ro nag-live-live, ang mga katuto. No, so standby ka mo, ha? Ay may recap si Katodong Rolly Boy Herrera sa natabo kahapon nga pag-search sa bagay ita Bilinario ina sa numan siya. Pero dali nga ay unahon ko anay si Katodong Rinald Banjola.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
8: Unahon tanay report direkta sa may Kalibo Municipal Police Station at iba pa nga mga PNP Station ituna distrito kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in.
9: Katodong gadgetel sa atong Caraga Police Report ang pagaling sa atong Caraga First District atong Caraga Provincia katakan to dekre kahapon nga ginserve no ka wara to para sa atong Caraga Patan PNP sa sangka ditine no sa Bahing Kra kung Aklan Rehabilitation Center sa Barangay Naluok sa Banwa Kraita Kalibo katodong Judel kahapon da no katodong Judel no gin patigayo ni taton krang abatan PNP matak na alas 11:26 no itaod adlaw against no sa rekrang akusado nga si Robin Ismael no ginakabig nga top 3 no sa municipal level daw kada sambi krak nga Banwa kung sin gin serbi kana una sa Aklan Rehabilitation Center no katodong Judel ita aton kalagabatan PNP agrote kraga kosado ay resident ti Morado ita barangay Dalipdip sa Banwa kra ita Altabas kung sin pinaagi sa nakron nga warat o paras no sa kaso nga pagbayolar sa section 3 kung Republic Act 10883 no or Anti Kidnapping Act of 2026 sa katodong Judel gagin issue no ni honorable Nelson Bartolome no rong presiding judge kung Regional Trial Court 6 Branch 8 ya Kalibo Aklan dated July 1 nga may una kraga gin recommendar nga piansa nga 300,000 pesos no sa kraga persona isa una ra no sa aton nga ERC no nakakulong katodong Judel agituman agin serve no ita aton kraga batan na PNP o nasambitan kraga warat o paras against no sa nasambit ang akusado katodong Judel samtang iya sa aton kagakalibo PNP ginserbi man kahapon ita aton ya Kalibo Municipal Police Station ronde karanga mandamiento di aresto no sa kaso karanga cyber libel sa sangka 38 anyos no nga babayi nga residente karanga barangay Andagaw ya kara sa Banwa kara ita Kalibo no kahapon mga alas 9:21 kara itagahon katodong Judel ginserb da no ita aton nga Kalibo PNP no particular ronde kraga kaso kraga cyber libel no 5 counts no katodong Judel nga gin papagwa man no ra kraga warat para sa kraga taliwan kraga July 1 nga gin issue ni honorable Nelson Bartolome no rong presiding judge kong Regional Trial Court Branch 8 Kalibo Aklan ag may una kraga piyansa nga gin recommendar no rong korte against no sa sambi kraga akusado katodong Judel no so agos kahapon no gadlaw mabo no gabaga municipal police station naton dong nagpatigayon daw sa pag-serve no itrek na gabagan mandamiento di aresto sa pila ka akusado nga ginpapanaugan katodong Judel ita warrant of arrest no iya sa aton nga Kalibo Municipal Police Station sa bilog karaga gabi matutawhay katodong Judel no ro aton nga Banwa ita Kalibo wa gid ma reported nga baga untoward incident no gabunta diya sa aton nga Banwa kara ita Kalibo no sandig man sa pagpabutyag kita ato nya duty desk officer no akatotel KBI kay wa gi karta responde no hasta magahon do aton kay magkapulisan ya sa aton sa Banwa Kreta Kalibo kama naman no sa pila naton ka mga kabanwahunan nga sakop ita aton kay probinsya katakan na katodong Judel matutawhay no rubugos naton nya probinsya tandigman no sa pagpabutyag kita to gabay istorya nga mga kapulisan halin sa primero distrito o aton nga probinsya kita akan mga inisyal kalaga report direkta niya sa Toga Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Real Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
8: Abogid nga salamat ha, kay Katodo nga Rinalda Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility sa una distrito kuaton nga probinsya Taklan. Aga una sa may Kalibo Municipal Police Station. Malinong matawaya sa pangkabilugan, especially iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo, no? Matutawhay ay malimpyorong blatter it aton nga Kalibo PNP.
1: Todo berada, berada.
8: Mekon imauman sa segundo distrito, sa Tuno, no? It-report ni Katodong Rolly Boy, i-check man abin naton, agro-recap, no? Kung ano yung disposition ni taton nga PNP matapos nga mag-negative result tuging serving ato nga search warrant, no? Sa mag-amang bilinaryo ina sa naman siya kay Wilmar at kay Wilfred mga Katodo. Okay, i-check naton.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
8: Direkta sa may segundo distrito sa may Banwa at naman siya patrol, please come in.
10: Yes, katotong nga dito, no? Development update anay kita sa Banwa it makato matapos kaging serbihan sa ka-search o kon warrant o paras. No, rin sa ka most wanted person top 1 municipal level nga may kaso nga ginapangatubang nga qualified thief Tinam criminal case number 1-615 nga kung maduduhan rung nangin subject sa nasambit nga kaso ag naaresto ikilaya kay John Paul Rasco 30 anyos sa Caliburel ag resident ito hugas sa New Washington nga ginaresto iya sa poblasyon sa barangay Itmakato no by virtue of warrant of arrest nga gin-issue ag ipirmahan ni Honorable Judge Nelson Jess Bartolome Presiding Judge ita Regional Trial Court sa Judicial Region nga pisahan ita Julio Ono Dagundos Bill 26 nga kusin may piyansa sa anang temporaryong kaliwayan nga kapil sa 24,000 pesos matapos si Mao nga gin-aristo kahapon base sa warrant of arrest gin-dagagagi o gin-turn over sa Court of Origin nga kusin amurong nag-issue ita sambit man nga warrant of arrest after nga mag i-turn over sa Court of Origin dahil nasambit nga akusado sa kaso nga qualified thief imaw nagpiyansa at 24,000 para sa anaman karanga temporaryo nga kahilwayan in relation niyagi kung aton karanga korte kung nasambit man nga akusado katodong jidel sa pihak nga bahin development ang follow up sa manwa it ibahay no nga konsil kumadumduman rusang ka establishmento commercial sa poblasyon sa Banwa Itibahay DIY ng establishment sa poblasyon lagi sugod it daywa ka mga ginaligar nga mga suspitsyado nga amuro nakita sa CCTV camera nga nakasugod sa nasambit ng establishment commercial ang nagbuong it nagbuong it 80,000 pesos nga cash sa nasambit man nga establishment ang iba pagit ng mga bagay sa sugod ko nasambit ng establishment commercial report agahon yon ang samtang nung natabo rong insidente ay pasado alas 12 rong oras at gabi ikatodong jail, no? Although nga nakita sa CCTV camera rong daywa ka mga suspect but still, no? Hindi ma-recognize kung tagasihin at rong nasabit ka daywa ka mga suspect kung aton nga mga kapulisan, no? Padayon parong anda karanga pagkakandak at investigasyon para makilaga ay ina sa populasyon, hindi kitilaga itong mga tao dahil daywa ka mga suspect katunog yun dahil nga na hagilap o kung na dakop it aton ka nga kamera sa nasambit man nga area katunog yun dahil. So, panahin para investigasyon kung aton nga mga kapulisan ito man sa nasambit man nga insidente. No, sa pihak nga bahin, development ang follow-up man sa natabo nga vehicular accident. Imbulbado ka rin sa ka high-end nga Toyota aga sangka motorsiklo nga Suzuki sakyan it daywa ka maglib and partner bahay na diskrasya karon sa may bahay ni Tondog anat anang si Dagnoy eh mag asawa nga nag overtake imaw sa nauna ka na nga sakyan nga sabit nga IS agro na ka paliko uta nga ginasundan na nga motorsiklo ay anat anang si Dagnoy no karon sa may bahay ni Diversion Road no ang patay git ng mag-asawa. Now, wrong driver nga ginkilala sa kay Julie Anastasio Sinquidados ag pumtumando kit barangay Buluwang sa Banuat naman siya ay gin-inquest wrong kaso kahapon nga daw. Ano nga kaso? Reckless imprudence resulting to homicide. Homicide, no? Piyansa para sa anang temporaryo kahilwayan sa 60 mil. So, gin-inquestion kahapon ag ginbalik man sa aton nga tangalan PNP gahugat to lang it pag abot no o nga isuhan it commitment order hari sa korte para nga i-remit kun hindi imaw makapiyansa pero according sa ato nga tangalan municipal police station nga magapiyansa rong nasambit nga driver nga si Julie Anastasio it Buluwang iya sa Banwa man ito man sa samtang padayon man nga ginaasikaso reyang patay nga yawas it mag level partner nga sanday ano gani rama Joy Talamisan ag Rosini Samson it Tagas tangalan katodong Judel rong babae taga Tagas rong binagaki taga Tundog no so yun na po natin yung mga information. Now sa development, no, ang follow-up man nato natuwi sa pag-survey kahapon isang ka-search warrant sa pamilya Bilinario, no, kay Wilfred at kay Wilmar. Daywa na sanda, rung nangin subject sa search warrant katodong Judel. na po dahil abo rong report nga nagahapot na sandat armas na yung kalibre 45 ag sumpak, no? Pero natingayos na nagnakibot, hamaan nga waana rong nasabit nga mga armas, no? At the same time, ginsirbin na rong nasabit kay Sir Chuaran po dahil may information sanda alin sa informant nanda nga rong isinsya ni Wilmar Bilinario ay ina sa area, no? Nagalumpat-lumpat lang kung adlaw kung siin nga area nasa bayan Italiputos kung gabi ay ina sa anda karang panimagay, no? Pero kung pamatihan nato nung naging presentasyon, no? O during our interview kay Wilfred nga wat akauli runa ruana nga unga, no? So ginapatihan man gani ko aton nga mga kapulisan nga nagserbi sa sensuaran nga may nag-link o no, nag-link wrong information nga mga serbi sensuaran ron aton nga mga kapulisan.
8: May posibilidad, no? Pero napaka-imposible, no? Basi hatabuan niya nga nagpanaw tato sa antike, no? Kasi mainit imo iya sa numan siya.
10: Well, hindi katulong yun din, no? At agapati karoon aton nga mga kapulisan, no?
8: So, meaning rugi na patihan tayo itong mga kapulisan, may nagtimbre.
10: Informant.
8: May nagtimbre sa subject na panaw unto ay ridun ka.
10: Nan, parang gano'n, no?
8: Mm.
10: So, parang haom kita, agwi, no? Kung impagsun, pag namun to, no, sa area katulong Judel, ito nga mga kapulisan, man, kami girong una, no, ginpauna ko ato nga hipi, nga magsun, no, sa may kurtahan, ay mag-tibahan, imaw nga naga serbi ito sa suwaran para pagkabasahan ay mali ma, parang wala parang walang ano parang haom rung tatay, no, si Wilfred, no, na may maabot na bisita dahil bugtaw sa tanan, eh, oh, bugtaw sa tanan, oh, kahit anong mga nakagapit
8: kan, matsa ruplas tada nga ni kato kahapon matsa nagahugat may matsa nagahugat nga may manug abot.
10: Oh, parang ganon rung dating katotong Judel, no?
8: Okay.
10: Sa nagahugat.
8: Now, pero during mga sa pag-search, ag sa imo nga interview, no? Kay Wilfred, sa tatay ni Wilmar, ay may ha-mention tanay imong Juan Flores.
10: Oh,
8: rung, nga imaw ko noro nagpalala, imaw ro nag-minarites, imaw ro nag-live, nag-vlog, no? Nga, doon abi ron, nga pinag-upok.
10: So na-mention ng pangalan ni Juan Flores, no? Ag nga mo ko noong nanging ugat itanan kung paalin nga nanging mainit sa daina sa area at sa aton nga mga otoridad. At the same time, si Juan ko noong mga ginalinan kung naman nagkakinagulo sa nasambit nga lugar, no? Flores, anang vlog-vlog, no? Ag kung ano-ano pa. Now, nagtawag ka aton kahapon si Juan Flores,
8: no?
10: Ay rung ginhanyan na ang gitagali katudong Judel kara, no? Kumadumduman yung may natabo to sa may namatyan nga nagauli ko na yung si Jonathan Flores, no? Anara nga pamilya, no? Di ko mawag ko yung mapangutana kung magkong na o kung ano ro si Jonathan, no? Pero Flores man, no? Nga binaril, inigo sa mata, nagamit yung sumpak, no? So, di ka to nag-start yung kaguluhan katudong Judel, no? At the same time, may kaso man siya galit nga natabo man during that time na mga 5 years na dahil nasa ano, eh, sa Aliputos, but before sa Aliputos nga nag-star may pagkakita uta para ikaw mag-star hay taga ka ano agbalugo sa
8: sa Manua imot sa sandang kababayan,
10: oo, ag may kaso dati galit sa agbalugo na ano prostrated homicide, no, sa aton nga nakita sa picture, eh, mag-forward ka itong picture, may kaso nga prostrated homicide. So, may kaso man imaw nga gin-file ka na nga nahug sa regular filing kung madumduman matapos nga higuan ita bala sa pagpalupok na na ratong si Jonathan Flores. Pero regular filing, waiting nga magpanao, magagawa o anak ka nga warrant of arrest, no? Alin man sa korte. Now, so, si Juan Flores gusto na klarohon, no? Rung gusto na nga klarohon ay gindrago ang pangagan ni Wilfred Bilinario nga imaurong ginaturo itugat itanaan. So may klaruhon siya kung nalugit ka matuod nga hamat imaw gitarong ginturo at ginmission ng pangagan nga imaw ginrong ugat itanaan. So hindi na katulog Judel ay nagahugat isa mauta tawag magkaroon ay gusto na klarohon ro anaman pangagan agnanugid anang relasyon sa biktima at pagpamaril akon anorong ginhalinan naman nga imaginaturo nga rong ugat itanan ay si Joan Flores. Hindi ba lang katunog dito, no? So ato nga nabungang mga information bago ang namuna na akong managani na sugdanon si Joan Flores baya po, no? So gaton ta na lang kung ano ang presentation sa imong pag
8: pagkatapos mo, tawagan namon si Joan Flores para nga makasabat manimaw.
10: Okay. So din na nga initially ro ang hatong mga information ng follow-up report o ano na sa ato niya area of responsibility para sa Todo Virada. Ako naman si Katodong Rolo Boyerera, ito ang Todo. Kaibigan.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
8: Abugid niya salamat ha kay Katodong Rolo Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakaranga area of responsibility sa May Segundo Distrito Kuaton Karanga Probinsya It Aklan. Ayan. Good morning ha kay Cheryl Briones no. Nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad kay OFW Adventure no nga nagapamati man kay Bibing Kapispisan Ilisan Gado no kay Ricardo Sileris Inohales no. Ang sinong Gido gali, rayang mga pilang adlaw nga ra, no? Nga wakatabid ka to na naging busy sa anang apo.
1: Todo Berrada!
8: Tawag niya, BJ, si Juan Joan Flores, no? Nagatawag kami, no, kay Joan Flores. Agasamta, nagahugat man kita ko, official statement kita, ha? Ni Lita Reyes, kasi ro, rayang ranging padaga iya ka to, nahibukot at official statement, ha man? Wamat may nakabutang kong official statement, waman it perma, waman yan it pangagan, kung kanyo raya naghalin.
1: Todo Berrada!
8: Kaya hindi ko tamahambay, waman it pagklaro rin ka to. Para sa side ni Junjun na Fernandez, no, nga kuno abi, what intention, o kung ano, no, nga bagay, no. Nga what at Malaysia ro anang pag-imbita ro, ibang tawo at itong bisita ro, iba nagtao at Malaysia, di ba ga?
1: May punto ang bawat
8: good morning kay Maninay at Chili Timpurasa ina sa Makato, no? Sa pamilya Timpurasa nga nagapamati.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
8: O iyagon si Joan Flores, no? Matawin mo reaction sa hambay nga to kahapon ni Wilfred Bilinario, no? Joan, good morning.
11: Good morning nga. Agahon sa tanan. Sir, good morning.
8: Okay,
11: ang now. Ang pagkakunakin
8: ng Joan, taga numan siya kagad?
11: Oo, sir. Agatakilaga lang ako, sir. Ako gali si Joan Flores, 29 years, dag-on, single, taga-alipon.
8: Flores. Pakiayos, pakiayos, sabi anay, imong signal, kakaduwa-duwa, kakaduwa-duwa. Pakiayos, sabi anay. Okay, sige, go ahead. Oh, go ahead, Joan. Okay, go ahead. Go ahead.
11: Ako gali si Joan Flores, 29 years old, single, taga-Alipute, sister ni Jonathan Flores, pagbiktima at 14 October, so May 23, 2022, sa Barangay Alipute. Nagpa-interview ako makaroon po nga sa nabatian ko kahapon, nagnakita ko sa live at radio ko po.
8: Okay. So ano rin mong reaksyon? Ay ha-mention ka ni Wilfred, ro tatay ni Wilmar Bilinario, no? Nga, ikaw ro ugat. Kung naman nga makara, no? Nga, nagpalala it sitwasyon, it andang kahimtangan, agasta nga haserbihan sanda it na sir suwaran kapon.
11: Mm-hmm. Yeah, sir, ginaklaro kung din sa tanan nga nakabati ka radaya ako nga first time nga on air pag ano baga. Ko April 25, 2026, ka video call ko ang mga unga, sir. Siyempre sa Manila, ako ginakamusta ko doon, andang nga, pag-celebrate it bunyag ba sa gumankon. Doon may nabatian ako nga, gupok. Bako ano to, mabasko, gaman masangag. Uwag uta kami ka istuya, it mayad tungod, nagatinangis yun ang mga unga, guman ko, nagung mga unga sa bagay. Alam ba, doon mga unga. Kambal ko, kalma lang ka mo. Sino doon nagpagupok? Ang sino doon nagpangtutok? Ang nakilala doon, suspect it akon nga unga. Ang duhambal it, suspect. Ay, it ang unga. Doon suspect nga ni nga ron, sir. Ang istorya ko dayon ang manghod. Nagkalma ron sa nabaga. Gintutukan, ang nagpagupok, baril iya sa aton. Sino makon? Doon nga listen lang do suspect do ngagan. Ang nag agto man sa bagay do parents, ang nangayo ay pasensya. Uwa, ma, uwa yung baton do pasensya nga to, sir.
8: Mm-hmm.
11: Tungod sa aling kong pagupok na taro, baring at naging tutok sa asawa sang manghod.
8: Okay.
11: Mm-hmm. Do purpose it akon nga live nga to, sir. Napag-uwa malakot akon nga kaakig sa natabo.
8: Mm.
11: Kada bilang ginikanan, mga sir.
8: Mm-hmm. Okay.
11: Sang mga unga.
8: Mm.
11: At yung manghod ron ay siyempre celebrate as andait. Kasadya ito tapos duyon taro manaboy. Naakig ito ako. Namin kumatood nga nakalive ako kato. Kaso admitted ko matatawag. Deleted yung taro po. So taong nasitil man dun sa barangay. Mm.
8: Kumbaga daw imot atong emosyon at ito mo hadumduman nga ipaagir o pagpautwas.
11: Oo.
8: Okay, now, kan oron?
11: So, April 25, bro, sir, nanabo, pagtotok, natbaro kaya ako nag-live, bro, yung taro dahilan
8: ikto
11: naman
8: ito ka sa birthday, ako. Kat matabo, ikto ka?
11: Ikto ako sa ano, sir, sa Maynila, gaubrang, ano, sir?
8: Ah, ikto ka sa Maynila, wa kating iya na tabuan, wa kating iya na tabuan.
11: Oo, pero kabidyo ko ang mga unga karon, sir.
8: Okay. So, single parents kagali?
11: Oo.
8: Okay. Now, pilang dagon yun ding mga unga?
11: 11 yun, sir. At ano, 9.
8: 11 at 9. Kanyo sanda nga paghinakop?
11: Sir, sorry?
8: Kanyo sanda nga paghinakop makaron?
11: Sa akon nga, ano, sir, sa parents, hanggang nga tatay doon, ikaw sanda.
8: Ah, sa parents it andang tatay igturing mga unga, no? So nag-video call sanda, samtang ga istorya ka mo, may nabatian ka nga matsakaguluhan.
11: Hindi, tag nag-video call ako, ina sa nasa bagay sa akon nga papa.
8: Sino? Ruin mong mga unga?
11: Oo.
8: Okay. So, pag-video call mo, di ka to mo man masairan. Narito mo habatian, ay may okasyon.
11: Oo.
8: Aghamat haagto rito ro bilinaryo.
11: May andat ako noon sa kontra sa guwa.
8: Mm.
11: Nga dinagagan sa sanda ito.
8: Mm.
11: Kay pagbalik na tabaga sa amon nga ron ay di ka unta mo nagpundo.
8: Mm.
11: Aga, naghambal sa ang pan nga asawa sa ang manghod nga. Hindi man na iyan nung. Hey, siyempre may nabatian sa nagupok sa unahan. Hey, hindi man na iyan nung. May mga unga.
8: Mm.
11: Ay, din to po ka na rakon nga ron nga. Pan doon asawa sa ang manghod at ikaw kamana.
8: Ah, tagdatong nagsita. Nga iyaw man na iyanong ay may mga unga, ay tinutukan na dayon.
11: Nakatawupok pa yung mga nagkaroon, sir, bago naghambar o kwan nga ron, do ako nga asawa sa manghod nga ron.
8: Oo nga ni, una yun nga nagpagupok, ang nagkinarangkarang, nagdinagagan yung dayon, hasta nakaabot ka na sa bagay ko imong panugangan, di ba?
11: Ako nga, father.
8: Oo, agarato, may nangutana. Nga asawa ko ano imong igmangho imong kampod?
11: Ako nga manghod.
8: Imong manghod. No nga ayaw man na iya ay may mga unga ag anat ang tinutukan ay baril.
11: Ha.
8: Okay,
11: ag nagpatunga dai nang manghod yon nga hindi man ay akon ta man iya ra.
8: Mm, tapos ano pa rin natabo?
11: Nagtawag pa ta sandaron sir it police ay simple kinamusta ko mataang unga ag den ruin don nag agtumata ko na ro police. Ewa matangkasay kung anuhon dahil do kwan ka to ron ay anda mo tayo ito. Ay ako malang nakuha na ang kaakit ay ako nag-live ka to sa bilang ginikanan. Bagay, ito bisantang po dira. Abi ko ka 600 ka celebrate it. Bunyag.
8: Mm.
11: At doon talon na tabo.
8: Pero andang pinagokpan niya to? Bisita to sa bunyag?
11: Wa kami, ano sir? Kung, ano? Iga, sabi ko sa guwa. Nagkwan tayo mo na sa bagay.
8: Okay.
11: Sa guwa, sabi na kontra ka to sir.
8: So nga ni, may idea ka sa natabo. No, so that's why nga mga pilang adlaw ka bago mag-live pagkatabo ko ring insidente.
11: Morning, sir.
8: Pagkatabo abi man na makaron pagkaaga nag-live ka dayon.
11: Oh, sir, kita sa kaakig gun sir.
8: Ano ro imong pinanghambag rito sa live?
11: Admitted matangkaron, dang ako man lang ihambal ka to sir ay. Siyempre nagpagawa ko sa kaakig. Hindi ko pwede ko i-on air sir.
8: Okay lang para masera na to kun ano gid ro ging hambay mo nga nagpakagain.
11: Ako na ako dito nga live ay mga bilat ina mo makon ka mo makon consider makon ka mo ginikanan.
8: Mm-hmm.
11: Dili maranging ano sir.
8: Mm-hmm. Tapos
11: dapat makon kinyo petisyonan ka mo una.
8: May ging mention ka nga pangalan?
11: Hindi ko ma-remember, sir, pero admitted matangkaroon, sir, nga. May bilhin na yun yata itong ano.
8: Mm-hmm. Okay. So, nakapakamago kagali sa imong live, no? Tapos, ano pa imong ihambal nga? Ambay mo, dapat petisyonan sa dauna ron ay sa nagagulo. Ano pa?
11: Doon mo lang, sir. Ako niya, ano?
8: Huwag ka hundayin na, mag-live ano? Ituman.
11: Huwag mo, sir.
8: Dato malang.
11: Sabi,
8: so, dato malang. Pero how come nga nagagawa at sanda nga ikaw taro naging silaan nga nagmauron sa dauna?
11: Ay, siyempre, sir. Nagnanabo nga nagpunit sa subpiit. Ano ba nga? Nagkasot ang, nagreklamo ang, ano nga ron? Manghod. Asawas ang manghod.
8: Mm.
11: Then, May 21, nag-abot do, subpina.
8: Mm.
11: Pag-abot it subpina, ito ta sa ano, sa lugar it, Bayeron.
8: Mm-hmm.
11: Alam mo, matakami kasayod nga, nakabaton, sandaiya o ano.
8: Mm-hmm. Okay.
11: Then, May 23, ito kami kaday Antilisa.
8: Mm.
11: Antilisa sa ano, ay may pagka ano bigkan pag kinabukasan may sa may ano tawag garo Vista Sagrada pamilya.
8: Oh, pamilya Sagrada.
11: Kay nagbulig kami ron sir at ano ito at limpyo ag, kung ano-ano pa ron para ma
8: plastardo. Kat iya ka pa.
11: Oo, iya sir. Nag-ula daw karon sir.
8: Mhm. Ah, pagka nabo nga to, pagtapos mo magano nag-uli kating.
11: Oh sir, dahil di ba nga nag-live ako sir, kung may nabalita, may nag-asugid, marabi ka ako nga, hindi ko man mapatihan nga.
8: Mm.
11: Uli ka man na yan, may brother, kaso-kaso ka, muli na yan. Siyempre, hamba matas ang amo nga ray, uli ka man na para klaruhon mo imong pangalan. At, siyempre muna, hindi kasi man ma-wanted iya sa Manila. Nagsugot matasang daging taon ako pamasahayag pa uli. At o, hindi klaro kung manag pag-abot ko ay kung matanong nag-contact police station kung confirm ko bagay. Ba matanong dahil kayo, man man na ma'am.
8: Mm-hmm.
11: Ako man lang mga kolay na kung ko malang gina ano tawag ka na gina
8: kumpirma, kumpirma. Kina-kumpirma mo.
11: Mm-mm.
8: Kung matood niya may blatter kay Hector, may reklamo.
11: Oo.
8: Ay so, wa man.
11: Man ko na sir, then blatter man lang tapos ay wala ako balik doon sir, namatay man nabi ako niya tiya ka to datong time.
8: Okay.
11: Aging ngobong man mo at 21 at May.
8: Mm-hmm. So makaroon iya kating sa numan siya?
11: Balik ko na ako sir.
8: So paano ka nakabati kahapon?
11: Live sir, sa ano? Sa,
8: iya sa amon nga sa Radyo Todo, sa live, no? Ni Katodong Rule, yeah. Nabatian mo rin mong pangagan.
11: Oo.
8: So, kaisang beses ka malanggali nag-live?
11: Oo, sir. Oo, sir.
8: Agno yun nga, ha-mention man kahapon doon mo kitang pangalan, no? Nga ikaw rin naging sila, naging ugat, no? Oo, nga nagapagulo, nga nagapagulo-gulo.
11: Oo. Pero, ratumato, sir, siyempre sa kaakin kumatang, hindi man ako mag-live, sir. Kung what na nabo, nga munda ko kayo, inatabi ang mga unga.
8: Oo, pero kunta kon matsa-agrabyado, kamo o ikaw, ay may aton man niya hostisya, may polisman kunta kita, or may barangay, no? Nga sarang nga maka cater o galing una unda ikaw ay nag hay ano rin pagklaro ikaw gid man ang ugat ikaw gid man ang nagpalala kun ang sitwasyon
11: hindi ron mahambal nga ako sir siyempre nagulit ako kato nagklaro ko malatarang pangalan ay gusto ay isang amo ay ano nga ni sir o nga malimpyo ang pangalan ay wa man nga ni sir ay siyempre wat ako nagbalik gagit Manila gihambal ko sa ang amo namatay tama ko ng tiya. Eh, sige, mapatapusay. Katapusan nga, ikunta ko mabalik at May. Paso, 23 ngayon, harunun na po sa akong manghod, sir. Bing, bugan itong batong mata.
8: Imong manghod, ana, no, ro, habaril nga to? Imong manghod o habaril sa Aliputos?
11: Oo.
8: Nga ro, sino nga ni bumaril ka to?
11: Si Wilmar Bilinario, sir.
8: Dayang si Wilmar Bilinario, ag may inyot ana nga pending cases, no, nga ging file, di ba?
11: Yes, sir.
8: Gasta sa makaroon ba para natapos?
11: Yes, sir.
8: Oo. So, ngani mat sa may silaan, no? Roon na tabo, no? Hauna taro pagbaril, no? Bago roon na itong may linagas nga to nga haagto rito sa Bunyagan.
11: Sir?
8: Ano roon na tabo? Roon pagbaril o tag sa Bunyagan?
11: Dang, panita sir, dang May 23 o tananabo, sir. Nakabato nito sa Datsupina.
8: Hindi. Roon na tabo umakon niya pagpamaril nga to.
11: Datuman eh, sir. May 23.
8: Hayro na tabo sa bunyagan.
11: Dang pagutok na lang sa tutok, sir.
8: Dayang ano-ano to? Ano na tabo? Ano-ano sino ro hauna?
11: Eh datang na bo?
8: Oo.
11: May 23.
8: Ah, hauna ro pagpamaril bago ro pagpanutok.
11: Nauna na ro panutok, sir.
8: Hauna ro panutok bago ro pagpamaril. Eh, paano hamat binaril anang daring manghod?
11: Rondo, wakamit. Ano, sir? Idea-idea kung hamal.
8: Basi naging silan ko ratong na unang natabo sa Bunyagan, agro imong pag-live, nga basi ha, dumtan anang daring igmanghod.
11: Wakot lo, sir. Kung pa na, basta ito sa kami kay Delisa, kaon ga, ano ho, ga limpyo, ga bulit, itagulit, mas alas 11 gabi, eh. Ay, burnt, ang magkalabo.
8: Okay. So doon man lang ro imong pagklaro, no? Wakaut iba nga mensahe sa bilinaryo.
11: Wala ko sir, isa yun lang daw nag parehas man lang kami nga ano.
8: Parehas nga alin?
11: Nga nagakasala ag nag-amin matang kanda nga sa post matong na settle man sa barangay nga also deleted ang ngayon matapasin sa kanda karon sir. Okay. Para hindi tanandong nga isal ikakon nga ako ro dahilan dahil tungod ka to sa andang panutok na hindi ako mag-live bilang ginikanan. Siyempre, ako ang panay ang mga unga.
8: Mm-hmm. Okay. Sige, Juan, thank you, Ged. Thank you, Ged, sa imong oras ang pagtao ita timpo, no, nga magsabat ang magklaro sa rayang pag-mention ko imo karang pangagan. Thank you, Ged.
11: Salamat, sir.
8: Okay.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
8: Ito ha, si Juan Flores. Ana tagaling manghod do binaril ni Wilmar Bilinaryo, no? Mga katuto, no? Kasi haunaan na iro, ratong may gumpok. Aga bago nag-agalagwa, aghasta ha-agturo rayang si Wilmar yata, no? Ratong mga suspek sa Bunyagan, may naguwaro, nagsita kung ano nga, ayaw, kung sa katon, ayaw nyo pagdagay inyong gulo, no? Ay kasi may mga unga, no? Ay bunyag, eh. Ang mga katudo, no? Ay nanutok patangan ni Kunot Baril, agasta nagsigitahan. Ay base di katotaron, ay nakalive dayon si Juan nga ra, no? Kung ano-ano ra naging panghambang, nakapakamago imaw, agagusto ng papetisyonan, aron doon ang statement, no? Ay base di katotaron, nagugat nga, nagdumot. Eh siyempre, hindi man nanda makita ya si Juan, ito ta sa Manila, nagpanrabaho. So, makita, taro anang igmanghod, no? Ang mga katudo, grato taro habaril, ahaigo sa mata, no? Nga ro nangin suspect na si Wilmar Bilinaryo, nga naging subject ita search warrant kahapon, no? Sa nakuha ng ama. O galing si Wilmar, nowhere to be found, rayang si Wilfred ay una mata, pero wamat may habuol ang mga katudo. Ani, may silan gidman. May dahilan gidman do ilinaway nga ra no agrupang utana dapat tapuson yon no ag indi yon pagpabuhayon no tama gud do ay abong madagahig nga mga inosente no good morning anay kay Ampod Bobot Skiberte ag sa anang classmates high school kay Jun Torre no sino nga Jun Torre taga Mobo ag kay Jibilin Arbolida di Pilipi nga nagapamati man sa Tagaytay ko no kay Idhel Iraba maayad-ayad gid niya agahon ayan ag nakabaton sa Natsupuina sir basi doyon do dahilan ayan nga ni doyon nga ni ro dahilan kasi may unagon nga reklamo antes na tabo ro pagpamaril no ag ha-mention kadayon kahapon ay wasan at iba nga haisipan kundi kamo, imong pangagan, dahil nga ni sa natabo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
8: Soro yun tagali ha, at least ha-establisar naton, kung naman ha-mention ay Juan na Flores nga pangagan, ang mga katuto. Oras sa Pilipinas, may 6 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 7 tagahon, agroraya nga balita ginahatod kato ni Tamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik programang Todo Mirada pagkatapos gid makara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasabi.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po
5: niya
4: yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Oh, may pahabol pagid si Ampod Bobotski. Oh. Good morning man ko no kay Jiba Di Pilipi nga nagapahaom kay Evan. Ayan. So good morning ha, sa pamilya Di Pilipi at pamilya Berti. Ina sa barangay Mabilo Kalibo nga nagatutok gin sa aton karang programa. Kay Skyler Chan ha, nga nagamonitor man. Baw, tao kon iyay mo sa Pilipinas. Ha?
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Kaparehas ko ako naging hambay kay ina. Aro Municipal Solid Waste Management Office ay nagpaguwa schedule, no? Nagpaguwa schedule ang mga katotoo galing ay route time baga. May mga route agro-ruta, no? Adlaw ka tabi ruiya eh. Basahon nato na, ay daywang version na may tinagagog ag may English. Ginapahisayod it local government unit it Kalibo LGO Kalibo sa pagpamuno ni Mayor Joris Bautista Socro paagi sa Municipal Solid Waste Management Board aga Solid Waste Management Services nga umpisa June 29, 2026 iga implementaryon sa bugos nga munisipalidad it Kalibo rong no segregation no collection policy sandig sa Republic Act 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayan. Aga Municipal Ordinance Number 2009-004 Ecological Solid Waste Management Code of Kalibo nga nagamando sa maayos nga pagsiparar it basura saging halinan proper waste segregation at source. Ayan. Saging halinan, ha? Base sa mga masunod nga kategorya. Ayan. Biodegradable waste. Ro biodegradable waste ay rurayang food scraps, no? Food scraps, vegetable, peelings, yard waste. So yun doon, no? Ro non-biodegradable, imaw raro recyclable waste, papel, cardboard, plastic, bottle, glass, metal, can, no? Use beverage carton or UBC ang ginatawag. The residual waste ay mga sachet ang mga diaper, ay mga sachet shampoo, a diaper, candy wrapper, and other non-recyclable waste mga todo or material. No? Special waste, ra, batteries, electronic waste, fluorescent lamp, and similar material. Dayaro special waste. Pero pag implementar ko nasambit nga polisiya, hay sa katuyuan, ang maibutang sa ayos ag tama nga sistema ro pagtatap it basura para maprotektahan rong palibot ag ikayong gawas it mga pumuguyo. Ayan. Bangod kara, robag o ag separado nga schedule ngaging tagana it LGU kalibo para sa pagkolekta it biodegradable, recyclable, residual, ag special waste sa mga lugar nga nasakupan it pagpaderbisyo it solid waste management services hay imauro mga masunod. Ayan. Romanday, Wednesday, and Friday or MWF biodegradable or nabubulok. Doon do ginakolekta. Ha? Tuesday, Thursday, and Saturday or TTH hayronan biodegradable or di nabubulok. Domingo, ayan. Raya rong special waste. Raya siguro, no, ro, mga adlaw. Tao kon para gata iyara sa poblasyon or applicable da sa kabilugan. Ha? Sa bilog nga jurisdiction baga itabanwang kalibo konsiin may ruta a schedule no sa pagpangolekta aywa man abi nakabutang iya ho ginatilinan aw kuman aywa mat may nakabutang riya kon sa halimbawa sa Puok anong adlaw sa Andagaw anong adlaw sa Kaano anong adlaw sa Briones anong adlaw, sa Mabilo anong adlaw. Kasi ro Mabilo dati ay Martes, hinalin sa Miyerkules, no. Ag binalik ko man it Martes. Ha? Dapat ay kaibahan di kararo schedule. Ag ruta, no. Plus ro pagpangolekta, no. Kurayang biodegradable ag non-biodegradable. Agrayang mga special ways. Ang mga katodo, di ba ga? Ay, why, oh? Hangawa nga ni ako, eh, may naghambay nga. Martes ut amana. Alibawa, example ko katarong Mabilo, eh, taga Mabilo ako, ha? Ah. Pero akong tabing pagkadomdom, ay Miyerkules, tagihapon. Ay, Martes yun ko, no? Ay, tao ko, si Indikara. Ay, kung dayat ng basihan Martes, ay non-biodegradable, katarong ginakulikta. Pag-abot, it Domingo, ay special ways. Ang mga katudo, no? Doon niya ta, no? Kaya nga niya, nakahambay ako, kwan, tugang kod, kugang, kung sa katon pa, ay incomplete, ha? Kung kakondura yung panawagan, hindi makapasar, haman. Ay, uwa nga niya, ho, no? It's schedule nga dapat ibutang nanda, ha? O, istansya, daya! Kasi Romanday, Wednesday, Friday MWF ay biodegradable or nabubulok. Tuesday, Thursday at Saturday TTH ay non-biodegradable or nabubulok. Agro Sunday special waste. Ay waman niya nga ni nakabutang. Kung siing barangay ay dayar o pagkakulektahon ay para nga ta siguro ang pagkaintindi kara sa banwa ay sa kwan barangay poblasyon. Wamat nakabutang iya kon. Anong barangay ro schedule it Lunes, Miyerkules ag Biyernes, Martes, Huwebes ag Sabado, agro Domingo wamat may nakabutang iya sa minatodyang. Ayara kon padayo.

0: kolektahon pa, no? Raya ko nung mga recyclable, hindi yun pagkolektahon. Ha? Raya ba yung pwede man mo magamit nga kaangro mga butit 1.5, pwede man mong ibaligya, no? Mga lata nga na, no? Pwede man mong obrahon doon na ron niya. At ipon at uling kung tapos ka ihaw. Ha? Ano ako niya bot hambagon? Ay dapat kunta, no? May nakabutang nga schedule. Kumplituhan man ninyo, kanugon do papel, o kabaw-baho ko papel nga raho. Nga halimbawa, Lunes, dayo ruta. Martes, dayo ruta. Merkoles, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. O, dayong ruta. Agraya ang rugi na kolekta, pero recyclable, ay hindi yun pagkolektahon. Magapabilin nga una kinyo, no? Para at least ay maintindihan ba ga? Ay kita, simulat sa poll, bago ro 29 nga ra, nagbinulig kita itakuan, disseminate. Ha? Kita nagmato-mato lata ha, itbulig it-disseminate ha, nga dapat kunta. Ro taga solid waste, ay magmato-mato matawag o para magpa-schedule or magpa-interview, no? Para matawaan it-update o information do aton kara nga mga kaigmanghuran. Pero inyo nga taabi ay no segregation, no collection policy. Doon niya tayo inyo eh. Dapat ihiwalay. Ang hindi nahiwalay ay hindi kukunin. Doon man lang eh. Tawag ibang abiso ni Karay. Ay may nakasugit abi kakon nga nagpanawagan man. Saan? Panawagan. Sino panawagan? Ay daya man lang rong panawagan. Daya man lang rong nakaabot nga panawagan. Iya kamon. Ay ro inyong request nga nga ipanawagan dahay June 15. Oh. Anungod sa no collection no segregation o collection policy. Ha? Ah, daya. Daya ma lang. Huwa yun. Sabi na tunta. Ha? Ah? So, dapat pumagawa ka mo itbago. No? Aga itsan nyo iya kamon para masayra na to, no? Kung asiin nga mga lugar, ha? Ah, kamo magakulikta, no? Ay, sa yun yung tatawo eh, kung paano mag-segregate. Ha? Ah, sa yun yung tatawo kung paano mag-segregate. Ang mga katuto. Sa inyo tayo tawo kung ano rin ang obligasyon sa mga kabarangayan. Ngani, re-inform nyo kung ging balik ro dating schedule. Ay ako maghahambay nga binalik kong galit Martes. Kaya nag-double collection tangani sanday. Nag-bow patot Miyerkules pero iba tang tawo at kasayod. Nga Miyerkules gali, no? Ro Miyerkules tabi dati Martes king halin sa Miyerkules. Oh, ay Miyerkules ta na pag-aitindi, binalik sa Martes. What sa nakasayod, kaya Miyerkules ta sa na nagaboy. Oh, yung nagabot na basura sa kilid kasada, re-request lang, ay pakulikta.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So yun doon natabo, ang mga katodo. So, hoping nga nagapabati, rotaga solid waste management, no? Nga, obrahanda ita kompleto, rekado, detalye. Aruray nga nga pagpangulikta ita basura, no? Ging binansuli ko riyo, ay huwag na kong may hakita ko, ay, oh. Abo, ray, pilang panig, ray, puro yung tanan ko, ay, no segregation, no collection policy, huwag matakabutang yung breakdown nga, bay, rayang barangay, rayang lugar do, agtuna na mo, di kara kami mangulik ta, oh. Di ba? May punto ro ato niya ginahambay, mga katudo, no? Nga sa sunod, kung magpaguwa ka mo it-information, klaruhan ninyo, ha? Aklaruhan ninyo. Ah, para gubos-gubos man ruamon nga pagpanawagan, nga hara, no? Okay, sige. Ay, libre ipanawagan ko maura ma lang. Ay di un man naton madugangan da, no? Aman. Ay dayo nakabutang. Idi un naton pwedeng dugangan pa. Ay daya man lang ro nakabutang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May hinagahan talang galing, no? Kasi makaroon niya bugan itolyo, umpisahan yon. Dorayang barangay market ita Andagaw, no? Mga katodo, no? Barangay market ag sigidas taro clearing operation ita Andagaw sa mga illegal stall nga ra or mga obstruction, no? Kita nyo, printed Asia Pacific, Manami. Di kara lang sa may i-issue nga ra, no? Targeton pa rin ka ron. Masahapang himos yun man yan iba, no? apabutangon man yan sa binit nga maibutang itmayad.

0: Nag-awat ka sa taga solid waste. Ayan. Nag-awat ang matuodro, no? Ay wa nga ni nang daging naklaruhan ng Maria Cecily Gaspi, no? Wa ni naklaruhan ng dayo. May anda matuod yung panawagan. Ay wa man, tugang kod. Wa ita detalye, no? Kundo Martes layang Lunes, ay siin ka mo. Oh. Kasi nakabutang mataya sa Martes kung ano dapat kuliktahon nga basura. Nakabutang man sa Lunes, Webes, mawi-mawi. Basta Domingo, anagot aron ituan. Mga special ways. Oh. Ay, roakon malang, ruruta baga? White ruta eh. Ag anong oras dapat sa namaagi? Ito yun. Para roaton yung mga kigmanguran masanay nga dapat makarang oras, alas 5, gagawaon kita't basura. Ay dayro adlaw it kolekta di kara sa ruta ag dayro atong ihaboy ang anay hindi pwede rondaya di ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5
0: Maria Kagosip
1: Radyo, Radyo Todo.
0: Oh. Di sige ha, ay daya malang mando ako na ako nagabulig malang matang iti seminar ang mga katodo at least hasairanan na nga rayro adlaw nga rayro kolektahon nga mga basura pero roskidyol it per barangay dapat hay ibutang man para maianunsyo naton nga hinaga, Sabado, daya nga lugar, paom ka mo, ay may inyong koleksyon una. Diba?
1: Todo, berada.
0: O, dayang Domingo, mga kwanda, special waste, no, pagkakuliktahon.

0: Huwag kita't oras banwa sa aton karanga pag ililimaw. Ginapatamyaw it mga taga-binturan sa banga, no? Kay Mayor Boy Redison. Nga kabuabo, it OJT, ano ro, job order, LGU. Kung swilduhan mo, gatahi kita. Bisan magbulig limpyo, Chudosios Park, oh. kuha ko na. Ay, Miss Flawless nga ra. Sige ha, standby sa masunod nga programa. Susunod na, todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang amon nga broadcast engineer nga may palasyo sa Ibahay. Katodong Reggie Palacio. Akomando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya sayamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 33, Versikulo 18 hasta 20. Nagahambag, ngunit binabantayan ng Panginoon ang may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig, sila'y inililigtas Niya sa kamatayan at sa panahon ng taggutom. Sila'y Kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Basta magtuogan kita sa Diyos. Ito yung pinaka-importante. Pagtuong hugot. Ruatong pagkaunit kagag. Makarong adlaw it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Mabilis sa Papawid, Jujet the Jet Race.

0: Pagkatapos ituan, mainit yuman. Okay lang, nagaugan ita gabi, aga-aga. Importante kung adlaw, masilak. Ika nga, pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, sisikat din ang araw. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman nagmukat dong mata. Ag nakita dong kanamit kalibutan, dapat tangay ag bagayamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Pizza tres na kita, unang Biyernes sa buwan ni Hulyo. Inaga 4. Independence Day, Amerika. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa paghatulit mainit na gabaga, nagaaso pa ngani nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton banwa. Kung may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kunuwa kamot pantel ko, kabinuna kamo sa magayo ng mga sityo at baryo. Mga punta't bukid. What pantel ko? Importante may cellphone signal ag load ka. Kung may data ka man or may internet connection ka, mas pugi pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph. Ano mainit ng mga balita banwa lokal?
1: May respak na! Radyo, Radyo Todo!
0: Unahon tanay panyempo update. Dalin sa Weather Bureau Pag-asa. Update sa rayang mahinang bagyo kahapon, makaron, mabaskog nga bagyo na sa Guwa Patpar. Pero easterlies or mainit nga hangin, halin sa dagat Pasipiko nag-apekto sa eastern part, its central ag southern Luzon, ag Visayas. Samtang rayang bagyo nga may international name Maysak, sa distansyang 1,095 kilometros weste, it northern Luzon, may dagang hangin nga 60 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugso nga nagabot 80 kilometros kada oras nagahugag west southwestward sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Dong panyempo sa Bicol region, sa Maragliti provinces sa Eastern Visayas, Caraga region, mga probinsya at Aurora, Quezon sa Luzon, maka-experience at magakagaka nga pagwanuan or pagdugdugdug bangod kong easterlies. Samtang sa Metro Manila, nabili nga partit pungsod, banwa, apiktado't localized thunderstorm, dayarong nagapauhan katod ko naman sa aklan, kabingit sa kalibo. Sulo kay pag-asa, bangod na ko naman nagabubo, rong kasarana sa mabaskog nga buhos ituan, ay posible ro mga pagbaha ag landslide sa bilog ng Pilipinas. Ro hangin sa western part at southern Luzon kasarangan sa labing nga partit pungsod mahina hasta kasarangan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dong temperatura banwa yakaton sa kalibo sa Metro Manila gabot 33.1 degrees Celsius maximum nga temperatura. Yakaton sa kalibo ay masilak. Pagkatapos itugan kay inata agaga ay temprano pa nagbutlak siya rin adlaw. Aton nga temperatura gabot sa 31 degrees Celsius. Samtang hindi ng gabi, magamigamig 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43. Atong temperatura 27 degrees Celsius. Rohangin naghuyop pa este 6 kilometros kada oras ang bugso. Nagabot 13 kilometros kada oras. Air quality okay pa man ha. Fair. Bilog nga sangwaga. Hasta alas 12 ng utro adlaw, masilak aton nga panyempo. Pag-abot alauna at hapon hindi na, hasta alas 2, may mga pagpangilat. Pagpatak alas 3, masilak na naman. Ruwaton niya panyempo. Rubagyo, tuman pa kagayo. Abanwa, nagatipon ba't pwersa? Wapat direktang epekto sa Bisansin niya parte. Ita Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Kahapon, hanagang kita sa Banwat Nabas. Pagkatapos nga may nakahotik katon, Mayor James Solanoy, nga may tinago, may tinago una sa munisipyo Nabas nga proyektong wa mapusli itaton nga mga pumuguyo nga ginastosan itabot-abot 7 milyones pesos panahon ni dating Mayor Maria Fe Lasalita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dong tuyo konta ko na sambit niya proyekto, mahagan-haganan. Dong ginabayaran it local government unit, sakel ko. Sa ginakonsumong kuryente, kung bilog nga municipal hall. That's why, nga nagbutang si Mayor Maria P. Kuno, ko na sambit niya, solar up. Power system project una sa Nabas sa mismong munisipyo. Agdo na sambit banwa nga project nga solar power system ay nakaangot na sa linya kuno it Aklan Electric Cooperative but habangon watay but baterya ra. Nga kun adlaw ag masilak nagasupply imaw it power, it kuryente. So, rin mo ginabayar sa Kelco, ganaba, as expected. Pero gagawa makaroon, nga nagkagasama, nagkagabuka ang wrong panel, banwa, nga wagid ko nora mapusli it local government unit. Una, what materya? Pag-abot it dugom, pag-abi eh, hindi man mo mapuslan. Pag-what silak, hindi man maka-generate it power, wala man. Agin check dong record it municipal treasurer kung may ginbag o kuno. Sa ginabayaran sa Kelco, nagagawa nga wala. Wani ka side municipal treasurer.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon banwa ha, balikan ta Nabas. Agkahapon na binaabutan ako nito sa Nabas Municipal Hall. Mas sa first time di nakakita ako ita alkalde. Nga, nagapila be. Pero mga nagapakit bulig baga sana nga opisina ni Mayor James. Manami ng opisina eh. Ara dyan nga, Kwanji oh. Alang picture isend ko kay mo dyan ah. Ipakita baga dyan. Araro anang picture eh. Ara. Sin yun to? Ora. Isin ko sa Todo Teleradyo, J. Aron. Aron si Mayor James Solanoy. Naka-dextrose. Ha? Nag-opisina. Sige, baton, banwa. It mga kliyente. Nga nag-inangop sa nag-opisina. Naka-dextrose. Rung alkaldit Nabas. Tinamaan. It dingge. Pero sige, Jute. Ah, ital kaldit dabas. Alata ba ko do mayor nga. Ginadingge, nakadick strokes, imbes nga sa ospital tayo mao. Igto ta sa opisina, nagabaton gihapon ko ng mga kasimanwa, nga nagapakayot bulig sa opisina ni Mayor James Solano eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa mihak ka parte, ginlingling naton. Pero mga dokumento nga ra. About baga sa Magic Island. Ay ginabuitan yun akon dong tanan nga tax declaration. Ha? Tanan nga tax declaration. Tax declaration ko 1945. Nga may numero 4006. Tax declaration 911 ko 1953. Tax declaration 6874 ko 1974. Tax declaration 7944 ko 1980. Ag tax declaration 8260 ko 1985. Ngarong Magic Island, o ginatawag dati, nga puro ni Miyay. Asawa ni Gerardo Aron, dayang tax deck, nakapangagan kay Gerardo Aron. Ag 40 years, ha? Banwa, nga ginabayaran, bago ragin ako it malay. Kumismo man 1985, sa tax declaration nga ginahamba it malay, nga nakapangagan kay Rode Banico. At the time, dong nabas, before mag 1956, nga rong akla na separate sa Kapis. Nabas, Kapis. Agiyaman ka kundong mapa. Agkun, hindi ako magsagara yung mapa nga raman sa naghaningan ni sa provincial assessor na eh. Dong mga platter. Itatun yung provincial assessor, imaw dong nagplat. Kuray nga nga mapa. Ag iya nagagawa sa mapa. Ngarong Magic Island ka ginatawag, ag Laurel Island. Sugod ginimaw. Sugod gid. Pasok nga pasok banwa. Sa territorial jurisdiction, it banwang nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Romagic Island, ag Laurel Island. Pasok nga pasok gid. Rong Laurel Island, dati natawag rang Tagwatihan. Ay dong tax declaration, number 4405 ko 1945. Tax declaration 9554 ko 1953. Hasta tax declaration 7041 ko 1974, ag tax declaration 8149 ko 1980, tana naghambay ngalong Laurel Island, part manimaw gihapon, it nabas Kapis bago nangin nabas Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon ha, balikan tarong nabas. Ag ano rong plano, ha? Itaton nga alkalde, going back sa reyang gabot-abot 7 milyon nga rang solar power system nga wagid mapusli. Ha? Ano rong plano karat local government yun? Di kwarta ra ni Juan Pasan Cruz. Ha? May tinago, galing proyektong nakatiwangwang una. White Elephant Project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita Kapitolyo Provincial. Ay nakahagilap ako ko rin pilang ka mga dokumento nga raw. Dayang office order number what numero pero nakabutang yay. Office order series of 2026. What numero ha? Office order yang nakabutang. Office order series of 2026. Wa mat numero. Ara yung una nga ra ay dated May 18, 2026. Dayang latest ha. Tapos dayang office order series of 2026 wamat numero May 18 man gihapon da. 2026. Sin pa. Office Order Series of 2026 dated April 28, 2026. Wa manita numero. Office Order Series of 2026. Wa mat numero. Kung ano nung number na. Office Order number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta Series of 2026. Dated April 7, 2026. Pilaga mga sa mga dokumentong yakakon makaron. Office Order nga wa mat yapot numero. Dated March 19, 2026. Ag Office Order number... Wa magyapot number. Series of 2025 daya. Dated November 14, 2025. November, December, January, February, March, April, May. Sa sulit pitumbugan, bahay nakapilang travel tagad itong gobernador. Ay may nahagila po kahapon nga mga dokumento about ko aton nga travel ita governor. May travel mo sa Singapore, official travel. May official travel mo sa Canada. Sin pa. May official travel mo sa Japan. May official travel mo sa Jeju, South Korea. Sin para travel ni Kwan. May official travel mo sa United States of America. Ano rin ang mga official travel baga nga ray? Kwatong gobernador aga ano rong benepisyo karang nabaton katong nga provincial government sa rayang siging travel kwatong nga governor sa Guabanwa, Itaklan. Standby! Sa kabilugan kwatong nga pagililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa piyaka party, balikan naton dayang request for extension of lease agreement. Kwatong nga local government unit at Banwang Kalibo. Agkong Garcia family, tagalat yugta ang ginarintahan ko atong munisipyo nga ginagamit makaroon nga temporary Kalibo Public Market e nagapamuwag sa makaroon. Ruaton nga sanggo ng bayan nga dapat no magbayad ko rayang masobra 300 mil nga rinta it anom nga bugan nga nagumpisa pa ko Marso nga matapos sa Agosto pero wa pata it authority to enter into any contract agreement aton nga local government unit. Wapat authority ha. Next month, August na. Pero si Mayor, wapat agalit authority ho. Kumartis po ang nagpangayot authority si Mayor nga mag-enter into this lease agreement, extension. Extension kong lease agreement. Nga kung Pebrero gali, taga dating agreement nga na-extend man nga nito. Ay may previous agreement na-extend. It's 6 months. Then extend again it 6 months and another agreement for another 6 months na naman. So nagapumuwag sa araw itong sanggol ng bayan nga dapat dong magbayad na kara bukod at munsipyo't Kalibo kundi rong Rotaplex Construction and Development Corporation ay bakod ko anda nga kapalpakan sa grabing delay ko pagtapos itindahan kita tang Kalibo nun na nagabinayad kung atong nga nga renta sa ugta nga ginagamit kung atong temporary public market nga dapat sukton ta liquidation damages si Rotaplex Construction and Development Corporation o galing rupangutana haman hindi masukot si Rotaplex Construction and Development Corporation it liquidation damages.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa bihak na parte pasanahan tanay rayang kasong conflict of interest versus Congressman Noel Rivera. Ita 3rd District, Itarlac. Aga Oswag Ilonggo Representative Joang. Nga una ngon under preliminary investigation. Pagkatapos kini nga rong Office of the Ombudsman, nag-file kurayang reklamo kontra sa naiwangarang nga mga kongresista sa ginaligar nga conflict of interest sa infrastructure projects nga ginimplementar ko rin ang daywag ka mga kongresista nga sumugod yon sa preliminary investigation stage mga kasimanwa. Sunong nga ni kay Assistant Ombudsman Mico Clavano ha? Ay gin-repute na yung claims ita selective justice. Kasunod baga kung protesta ko nagtaliwan nga daw, tag nag-daga it grabing perwisyo, ha? Ito sa it's a shrine, ito sa Metro Manila, sa Quezon City, grabing perwisyo sa mga motorista, aga perwisyo sa mga estudyante, ag trabahador, mga empleyado, ha? Tag mga, ay ahay, iba wao nakatrabaho. Bagod niya na late sa grabing traffic, tatlong oras ka traffic.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dato nga protesta, kagin lunsar ita Iglesia ni Cristo members against the office of the ombudsman. Bagod ko nga ginpahin nga plunder against Senador Rodante Marcoleta. So, kasunod rin nga ra, ha? Kasunod ra, anarang sugpon. Solo kay Clavano. Ngarong ombudsman, hay ginagagasman dong posibleng mga kaso against other lawmakers, hindi lang kay Marcoleta. Agarangan eh, na-missionar gon, si Congressman Noel Rivera ag Congressman Jojo ang gidnato ni Oswag Ilonggo Party List. Ah, tungid ah. Adapted san itibyog Congressman Jojo ang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hambay ni Clavano ha. Hambay ni Clavano. I think it's also quite unfair to call it selective justice. Because as of today, actually, this is the first time that we will be announcing this. But both Jojo Ang, a congressman, and Noel Rivera have already, well, the investigators have already endorsed their complaints for preliminary investigation. Ay dong kumpanya nga nagdaog at maabo ng mga kontrata. Ha? Hayro mga kumpanyang ginapatihan nga ginapanagiyahan ko nasambit ng mga kongresista or at least beneficiary sanda or may andang beneficial ownership sa rin ng mga construction company. Ay si Congressman Rivera, 3rd District Tarlac. Ginasugid niya tag-ana it Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Samtang roan ang asawang si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera, mga kasimanwa, Pyra Lucas Pounder, or tag-ana man daha, tag-ana man. Ita, another pagid nga kumpanya man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Grabe ha. Wild banwa. Ha? Wild. Rungagan galit asawa ni Kwan ni Congressman Rivera si Pyra Lucas. Ha? Founder at United Filipino Against Crime and Corruption. Earlier, filed complaint. Ah, okay. Si Pyra Lucas nag-file manggalit another complaint, ha? Sa mag-asawang Rivera. Alleging, they conspired. Okay, channel dong 600 million in government contract sa kumpanyang andaman nga gina panag-iyahan. Ag nag-aligar na yung si Pyra Lucas nga si Rivera nagpirma kunot mga 30 nga government contracts nga gin-award man sa andang kumpanya halin ko 2018. Aga, ginayorong ombudsman nga investigahan runga alleged mansion it mag-asawa kay bandong mga luxury vehicles, land holding, ag resort properties.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga si Congressman Ang, side man naton, nga ginalink manimaw sa Iloilo Base, nga International Builders Corporation ni doon Punsotan. Aga rin ang Alincon Development Corporation,